0: Pangubra.
1: Sini na pigaduhan na sini na ay guro na butangan ta ka kwan di project nga kwan ay blood control ay para no do na min ginan siya ta no
2: amo gani man ka tropang Joven. So gabaha gyud ato ang lugar no kay medyo gamay ang Bucks Culvert bala sa dalom muna nga pero kwan na makaigo ka gito ko mag-agi ka man sa dalom to sang may nagapaligo ganito sa Bucks Culvert eh kagapon galing gyud dali-dali sa takas kay pagkabalo niya nga may nagapinamutang to sang karatula to sa babaw katropang Joven. So tingwaon ta man ni kung ano ang mga indesisyon sinisang LGU Sigma man kagsang barangay no para bala makita nila to ang ining presensya no kung may ara gyud man sang buhaya sa amo iya nga lugar. Balita ano nagikan diri sa Banwa sang Sigma para sa 106.5 XFM News. Ini si katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
1: Bullseye. All right, salamat katropang Michael Inuslay. Seriously speaking. So ini mga sightings mga kaibinan sang buhaya dira sa may bahin sang Barangay Sibunag Ilawod, Mianay Sigma. So seryoso hon tani. No? Kay ti hindi lang isa eh. No? May bata, may tigulang, no? Ang nakakita mga kaibinan sang sining ginaligar buhaya. And sa history sang lugar, may ara ko da resort sang una. No, nga may nag-alaga sa mga sapat, may mga alaga ng mga buhaya, mga kabinan sa Banwa sang Sigma. Now, so way kita kabalo, kung naubos di ba nila kuha to sang nagbaha, o base may mga itlog bala, may nakakuan, may naka, kung yung nagdako na da sa may, nasambitan mga kabinan ng lugar. Di may manami maning aksyon, nga ginpatigayon mga kabinan, sang ila sining mga barangay officials, no, nga gin caution anay da, ang mga pumuluyo na ton, no, nga likaw-likaw ay nada sa sapa. Kaya ba hindi mo mapulong bala mga kabyanan, no? Kag masumalang mo ng buhaya nga ni kag gulpi ka lang itukob da.
3: Ayoy!
1: Di tama ka delikado, no? Dabi na sa mga kabataan. Ang mga mangunguma na ton nga rada, no? Ti basta may sapa, ginasaligan ginaya para sa pagpanguma nila. Medyo extra careful lang gid ha. No, sa mga kauturan ta and kung may makita ka mo, hindi niyo pag kwan, hindi ka mo yan magdali-dali dakop sinada nga maghambal kamo da nga kamo da mamato-mato dakop, no? Ang nami sinada mga kabyanan, dapat i-report lagi, no? I-report dayon sa mga barangay official o kung sa aton nga mga otoridad, no? Para nga ti matigay nyo madakpan. No, kay kunti ko matuod gini kag kwan na maabot gid ang chimpo yang mangibot lang na siya da. Bala mo kung kaisang lipat man sa tawo bla, hindi mo mapakwan, hambal nga, di, ay basi kunukunom lang to. Ay man na, ay kagibuntog kada bla, kagutumo ni na sila, no? So nakalabot naman sa talatapan sang DENR ang ining nasambitan mga kabinan nga concern. Hulatunta na lang to kay may mga ginpatigayon man sila nga mga survey. May nakita to ng mga tinapak mga kabinan kun si Kwan pa si Ma'am Mary Big pa. Nya base ila nakita nga tinapak ka tinapak adto sang sapat, sapat ang batasan. Ikaw pala Ma'am Mary Big. Kisa ka lang magulo intra sa programa ko pero kwan man kag patal man kag.
3: Ayoy!
1: Good morning lang da sa kay Ma'am Mary Vic Katalan nagpamati diri sa aton sininga pagpangalaga do. So amo na lang na halong lang anay. Kag once again nga may makakita dira ilipo report excuse me, i-report gila yon. Mga kabyanan para nga ti makuan no, ma dakpan makuha na da kag mabutang siya sa mas safe nga lugar, safe para sa mga pumluyo, safe man para sa sining nasambitan iya nga sapat.
4: Bullseye.
1: Okay, sige, bali Ma'am Susan Doloro niya base naligaw, no? Si Martin, joke lang Ma'am, no? Wala guro sila session yanda, minanga naga Richard ang sa daanay. Ba ni katropang Jason, no? Kung si Mark Robert Salem pa, sa inya ba si may project siya na sa sapa ka flood control? Sige, damo na nag-comment to regarding sa sining buhaya nga ni Good morning, Sir Jobs. Oh, pasiga pamati na siya. Sa impeachment sa Senado.
0: Ayoy!
1: kung si Noy de la Cruz pa rin niyo pa. Niya dako ng guro nga politiko eh. Ah, basi boy unan pa to nga politiko. Good morning lang da sa mga tagamayo na. Kung si Ernesto Alvarez naman niya, swang guro to, gapakuno-kuno lang. Grabe, pagid kamuya. Di ba? Si MJ di ka intra-intra man, no? Basi siya si Martin ato. Bow. Sobra naman kamu ha. Huwag kayong ganyan ha. Di ba? Tingin presentar lang nato ni mga kabinan ha. Diri sa ton sining pagpangalagad. Di pagid kontento sa ginakawat niya sa kaban. Mga kulapagid sa siya daya.
0: Ayoy!
1: Check yar lang to gani isang lugar katropang Christine ako dulo kung bala ano pwede guro nga ibutang tong project base pwede ang flood control kasi pwede butangan sang project pero pwede plano butangan sang plano ng project pero siyempre laban ganun siya. Okay, di ba? Sige ah. Now, manamiyaw tanay, yung mga mabutan ko lang ha, diri sa babaw ho. Kayo ang Natalie Escalona Badoles da, no, sa inyo da, sa Barangay 5.
3: Good morning!
1: Kag kay Solomon Antonio. Jacqueline Bonsala, no, sorry, Araman. No? Ambal ni Jacqueline Bonsala, no, sorry, madulong ko, dason kay Ernesto Foods niya. Kung mapriso si Ernesto, maluoy ka. Joke ko lang to ah. Noy Renato Fulyuna, good morning. No? Kag kay Kwan. Leonard Bacanto. Good morning katropang Jobs, pa shout out naman da sa delivery boy sa WB Water Station sa Puente Acuña. Uy, mga amigo tani ho. Happy birthday kay Aljin Barrientos, no? In your day today. Okay, happy birthday ha kay Aljin Barrientos, no? Okay, sige. Pag hinahinay lang mag maniho, oh, makalabot agin na sa pagkatuan mo. Ambal ni Bernard Villanueva. Marisa Navarro.
3: Good morning.
1: Salamat sa pagtutok, no. Kay Doy Arthur dire sa West Villa Flores maayon. Kag kay Ma'am Analibo Calabakila dire sa may Banwasang Panay. Kay Musok kag kay Eric Bering dire sa may Hamulawon Panitan. Pontevedra. Kay Ma'am Sheila de la Cruz, nakatutok man. William Calmerin, salamat sa pag-upo diri sa aton palatuntunan kag kay Job Anunoy.
3: Good morning!
1: Kay Ma'am Edna Gillion Bores, no? Kay Ma'am Susan Dolor, kag kay Ma'am Leia Baez. Uy, lakad na lang si Ma'am Leia Baez, nagatutok di ako. Sa online ako, o ba si nakaradyo siya? Sige. Sino pang inangari diri? Kay Ma'am Amy Villagracia Tandog. Salamat sa pagtutok mama dira sa Jake's Laundry Hub. Kay Robert Jude Padilla, no, nga nakatutok sa gyapon diri sa aton pala tuntunan. Okay, kay Noy de la Cruz Pareño, no. Okay, nabasa ta na. Ang iban pagid nga mga mensahe diri sa aton sini nga pala tuntunan. Kung ako ya makakita sa iya, hindi ko siya pagdakpon na mangayo ko ya malita. kung natagan niya kay, no. Intraman si Katropang Elmer, nagapalamig, labig lang to ah. Ang politiko este ang buaya kay mainit sa Senado subong.
0: Ayaw!
1: ay, welcome, nakakuan mo, naka-recess subong ang kuan, ang Kongreso. Tawhay sila subong, ang hindi lang tawhay, itong nag-intra to sa impeachment mga prosecution. Kaga mga senator judges, the rest na tawahay subong sa suna pa na sila makitanay naman o. Di ba? Amo na siguro ang kanti nagbulubisita man sa kundiin eh. Diin sila makaguluganan siya. Okay. Good morning. Liwat, pariko Jobs. Maho ta. Siniga nga bang Roso? Ulo ah. Okay. Stanley Serviano Barla, the second. Good morning, Sir Joven. Watching from Dinginan. Salamat ah. Kay Mother Elma Orda sa Gihap. Good morning, Sir Joven. Watching from President Rojas. Mga pikita, sir. Okay. Sige, salamat, mama. Okay. Enjoy your coffee lang. No? Kay Nanay Lorna Rizano Visto, kag Tatay Glender sa may Barangay 8.
3: Good morning!
1: Kag sa tanan-tanan aton yung mga katropa na nagupo diri sa aton pala tuntunan. Okay. Pagbalik na ton, hatagan taligwa ha. Impeachment. Mga bali, mga dalagko nga mga balita national diri sa aton sininga pala tuntunan. Kag subuman balikan taning Capiz Rehabilitation Center. Kaniban pagid naton nga mga nakalinyada, no, diri sa aton sininga pag pangalagad mga katropa. Okay, magabalik kita pagkatapos importante nga mga pahibalo. Oras naton las 8:15 ang ininga bahin buylog agadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: XFM. XFM.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pa'y gigo sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
7: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
9: XFM.
10: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
0: XFM.
9: XFM.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
0: XFM.
9: XFM.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: XFM.
3: XFM.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
2: XFM.
3: XFM.
8: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
2: XFM.
3: XFM.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
10: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
10: This is XFM 106.5, Rojas City.
14: Mga katropa, exciting!
2: XFM.
3: XFM.
10: Santon Plus Gold.
15: Ko si Mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
16: Pinagali.
10: Pinahusay.
16: Santon Plus Gold.
10: Sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
16: Iba ka sa lahat.
0: Samson Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Samson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
18: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga

0: Umubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mapipili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Ginilyn Borio, sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: XFM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix,
11: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
13: Bilhin na
11: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
15: Clair Skin Beauty Soap.

0: Sizzle. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santhon Gold, live testimony.
8: Ang hinita po, itwar po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santhon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santhon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
9: Santhon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
7: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santhon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santhon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santhon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santhon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santhon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santhon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
7: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga elektron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The secret of health.
7: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
7: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The secret of health.
7: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
4: The secret of health.
7: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
4: The secret of health.
7: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyong pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM.
5: XFM.
1: Santon Plus Gold.
11: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Santon Plus Gold.
12: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
12: Pinahusay.
1: Santon Plus Gold.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Visionex! Marami na ang natulungan!
10: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may visa
14: GCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain? Ang sakit!
20: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
21: This is XFM 106.5, Rojas City.
22: Mga katrupa, exciting!
23: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma mo.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. All right, pabalik sa aton sining pag pangalagad mga kabiyanan diri sa aton sining palatuntunan. Ang oras naton na 8:50 no sa aton sining pag pangalagad sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Upod sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyong anchor man katropang Joven Anisco. Sa mga late tuners naton dira nga mga kwan bagulong bukas ang ila sining mga radyo. Medyo na-atrasar lang kay daw busy kay ina. Sige, salamat sa parayo niya pagpamati ha diri sa aton sining pagpangalagan.
1: Good morning
0: sa mga katropa onliners nga nagaupod sa gihapon diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Kay Randy Archaga Santisa, so nagatutok sa gihapon si Crystal Maria Joy Libardo, ti bagulang kuno, bagulang ligaro Bugtaw. Good morning. Thursday everyone. Hello katropang Joven, paki shout out lang ko sa beautiful girlie ko kay Rogelyn Crystal Crystal Joy Libardo nga kag sa mother naman nabi mag-text ni si Crystal ho kay before mo gani i-text Crystal before mo i-send lang tawaan na eh, kunin tsakto ha pati ako daw karon ang balon nila di karon amo ko ni maghambal
2: ayo.
0: Kung nag-chat ka mo, kung paano ka mo maghambal, alam mo man na dapat ang style sang text. Di ba? Kita nyo kung basahon ko. Dapat kung anong thought nyo maghambal ka mo, alam mo man na dapat text nyo. Para nami man basa ako di. Kag si Mother Maria Libardo na always good gapamati sa programa mo. Thanks good, more power to you. Your program. To your program dapat. Okay. Sige ah. Okay. Sino pang mga ari di? Okay na. March de Flora. Kaya sa may banwas ang kwartero nagkatutok. Okay. Kag shoutout lang ko doon sa kay Joey Bogart. No? Jun Arlon. Kay Buko. Kay Tonton. Kay Pau Brillo. Kay Marlon kag kay Engineer Wiley. Okay, sige, mayong agalanda no? Mahauta burger steak kag fried egg samtang wala si Doc. Mamid na, pasaway ka ha. Samtang wala si Doc, sige, burger steak mo da kag fried egg ha. Ang kolesterol.
2: Ayoy!
0: Sige, hagi na ang kolesterol mo. Pero kung sa bagay, si Kwan, si Ma'am Edna, gainom na sang Kwan. Gainom na siya sang Santon Plus Gold. Hindi magkabala ka, mama. Kung mag-inom ka, magkaon ka man sina, mga Kwan. Kung tumalagsahon, malang di man na makapaspike gid sang imo, siningalo kolesterol. Basta, sige-sige, hama niya, ha? Inom sang Santon Plus Gold, no? Yung mga kolesterol na, mga high blood na. Di mabuligan gid na, no? Mga kaabyanan, no? Labi na da mga barado nga ugat, no? Tungod sang kolesterol. Bala mo kun na barado ugat naton tungod sang kolesterol, Ma'am Edna. No, delikado ina sa high blood, heart attack, So mga katropa, ang garlic kagang mangustin sa Santon Plus Gold nagabulig sa pagtinlo sang mga ugat, sang dugo, kag nagapanubo sang bad cholesterol. Amligi, ang imo tagipusoon pinagi sa bulawan nga protection sang Santon Plus Gold. Now, Santon Plus Gold, ikaw gid ang una. Sige, so imni lang ha, Mama Edna, Agilion Bores, sang Santon Plus Gold, no? Tapos mo dagkaon burger steak. Tapos mo na kaon sang fried egg. Diba? Para sambal si Doc, nagkuan na, no? Mustang result galito sang kuan, result mo sang imong lab test. Kabay pa nga okay pa sa all right. Okay, so pero syempre makabuligid kung nagainom ka mo sang Santon Plus Gold sa mga katropa naton. Inom ka mo isa tub-tub duha ka kapsula sa kada adlaw mga katropa. And take note, hindi lang binipisyong dala sa Santon Plus Gold sa aton sini nga ikaayong lawas, dala man sini mga kaabyanan ang kwan suerte. Labi na kung ginatipon ninyo ang empty blisters sa Santon Plus Gold. Kaya ina mga kaabyanan, magkabuligid para nga magdaog ka mo. May chance ka mo magdaog sa aton sini nga promo ang Santon Rex FM, libo-libong pa-premyo. Pwede ka mo makadaog 3,000 pesos sa aton sini nga weekly draw. Pwede ka mo kadaog sang 20,000 pesos sa third prize sa aton sini nga grand draw. Second prize naton 30,000 pesos kagang first prize 50,000 pesos. So gani pasakop na ha, sa mga katropa naton dira mga kaabyanan. All right. Maliban sa Santon Plus Gold, ano pa gid ang mga proof of purchase nga sarang ninyo mapasakop no sa aton sini nga promo. Araman ang aton sini nga premium D3 no, isa man ka suplemento sang Yes to Health Incorporated ang premium D3 mga kaabyanan, kinanglan nyo sina sang isa ka empty blister pad. Isa ka pad gid bala magbakal ka muna kuna equivalent man sa napulo ka soft gel capsule. Okay, so isa ka empty blister pad. Kung turbo naman, duha ka empty blisters kag ang 5 ka empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Amoy na ang inyo sini nga mga proper purchase nga sarang ninyo magamit para makapasakop kamo kag magdaog sa mga papremyo sa aton sini nga Santon Rex FM libu-libong papremyo. All right. Now, ang obrahon nyo lang kung kompleto na dada no ang inyo sini nga mga kwan, mga proper purchase, isulod yun lang nasa sobre. Then sa guha sang sobre, isulat ang mga masunod. Siyempre, ang aton promo title, Santon Rex FM libu-libong papremyo. Isulat ang kompletong pangalan kagang edad, isulat ang kompletong address, ang contact number o kung ang cellphone number pirmahan, kag isulat man ang proof of purchase nga gingamit o kung ginsulod sa sobre. Then ihulog ang inyo sining mga entries mga kaabyanan sa aton sining drop box center diri sa Chico Street. Sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roja City. No? Muning pinakakuan gid panaog lang kabuda sa Chico Street, no? Mga kaabyanan, sa salin sa Chico Street may pasaka na muda, masaka kamo di sa may tower tabla. Hindi lagi puro magtalang kamo da kay ara nang street, no? Chico Street panaog lang kamo dira. Kaga sumaka no kung makasaka yung tricycle nyo pasakaon nyo di inang dalan ba lang duha lang kasiminto ang kwano ang ano da susubong gin pa gahita namon da ng kilid para nami man no? So kadto lang kamo din sa Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roja City. No, sarang nyo mahulog ang inyo sining mga entries. Pwede pa na ihulog ang inyo mga entries dira sa Jens Drug Store sa Pontevedra Public Market, sa Buman dira sa RB Botica sa Panitan Public Market, kag sa Super K Drug Store sa Poblacion Ilaya, Panay, Capiz. All right? So sarang nyo na mahulog no ang inyo sining mga entries mga katropa. Pagka Friday, buwas, magapatigay yung kita sang aton sini nga weekly draw. Alright? So gani, subong pa lang, hingagaw na. Tipo na niya mga entries nyo, daka maghingagaw ka magpasakop mga kaabinan sa aton sini nga Santon Rex FM libu-libong pa-premyo. Ini isa ka pagpasalamat mga kaabinan sa amon sining president and CEO Doc Remilito Oy sa padayon ninyo nga pagsuporta kag especially sa pagsakdag sang mga Yes to Health products kag subong man sa pagpamati diri sa 106.5 XFM Roja City, Capiz. So gani pasakop na sa aton sining mga kauturan and take note. No? Sa aton may mayo pagid kita nga balita mga kaabyanan sa aton nga mga katropa. Starting next week. Kadungan sang aton sining anibersaryo. May magbabalik. Okay, starting next week ang aton sining bantayan nyo ang aton katropa leta online kag katropa leta sa barangay. di ba? Balantayan nyo na. So magdaog sang mga Yes to Health products. Ha? Magdaog sang t-shirt kag radio. Oh, di ba? Oh, sadya ni. No? Ta, liwat magdaog sa mga Yes to Health products, magdaog sang t-shirt kag radio. Specialized radio mga kabinan sang XFM. Okay, anong ubrahon nyo? Oh, subong pala ginabalanta na kamo. Oh, dapat i-like and follow ninyo ang duha naton ka mga FB page, no? Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz kag ining XFM Rojas 106.5. Oh, mabalaan na mo nina, then share. Oh, then isa pagid, no? Dapat naka-subscribe pagid kamo sa aton sining nga YouTube channel. Oh, amo na mga mechanics, ma-subscribe, like and follow and share, no? Mga katropa sa aton sining mga quandary, no? Sa XFM. Oh, amo nang ticket nyo para makapasakop kamo, ha? Mga kaabyanan. Okay? So, gani subong pa lang, like and follow na. Subscribe sa YouTube channel, share, ticket nyo na para makapasakop kamo sa aton sini nga kwan, sa aton sini mga kabinan nga katropaleta online kag katropaleta sa barangay. Okay? So, good luck! Bullseye! Bullseye! Kay masadya na naman ni mga kabinan nga aton sini nga kwan, nga starting next week, sadya naman yung kahanginan ta. Exciting na naman ini mga kabinan, no? Ini kawahin sa Gyapon sa aton sini nga ikaduha nga tuig nga radio anibersaryo. Okay, sige kay Monroy Ayayo, good morning lang kag kay Solomon Antonio. Nagatutok Gyapon, nagatutok man si Ma'am Angie Kaway, no? Samtang galaba siya gapamati, oh. Sa aton sini nga palatuntunan mga kaabyanan. Okay, salamat Ma'am. Ara na, ready na sila, partner. No, i-check ta ang aton sining koneksyon. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kabinan sa aton sining palatuntunan ang koneksyon aton nanay nagikan sa Capiz Rehabilitation Center. Oh, matapos nga madakpan ang ining persona nga nagaro-ro mismo sa sulod dira sang CR ho, mga kabinan sang CRC. Oh, i-check nato ng follow-up report sang aton sining mga katropa reporters. Live report. Live
1: report. Katropang Joben magapatigayon sa nga investigasyon subong adlaw ang pamunuan sang Capiz Rehabilitation Center. May kang tanan gani isa sining pagkadakop sang isa ka PDL nga nagedad sang 19 anyos sa sulod mismo sang Capiz Rehabilitation Center nga may ara sang or may ginhuptan nga illegal nga droga kag ginapahayag bago lang itapos gamit sang nagsulod ini sa isa ka comfort room diri mismo sa nasambitan nga pasilidad. Sa aton gani nga pagpakigangot kay jail warden Arjuna Ingkong sang Capiz Rehabilitation Center ginapayag sini nga kagabi na proseso na ining PDL kag natala na ining pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. So kagabi sa nodiri, gindala ini nila dira sa bahin sa Rojas City PNP para sa documentation and ginpaida luman ini sa drug test nga sa karon inahulat man ang resulta sini. May buluan ining PDL ang tumandok sang banwa sang pilar kag gin remit ina diri sa bahin sang Capiz Rehabilitation Center sang tinalikdan nga Nobyembre 2025 bangod man sa ginakatubang sini nga kaso nga paglapas man sa Republic Act 9165 kag Republic Act 10591. Sunok pa kay Ingkong Katropan Joben ini nga nasambit nga PDL ang nag-apply na kontani para sa ginatawag nga plea bargaining agreement sa iya sini nga kaso sa illegal nga droga kag natalana man kontani ini nga i-release o galing kahapon ay di malas gid nga natukiban ini nga illegal nga ginabuhat ya diri sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center. Kaya ginusisa ta ni kon sa diin gini siya nga selda nga dakpan, hindi gili sa selda ya, katropan jo ben, kundi sa chapel. Kaya man may baluan to gani nga congested na ining aton sining nga rehabilitation center, kag ining nasambitan nga PDL, may balatian gali ni katropan jo ben nga TB. So that is why gin-isolate ini siya, dari ini siya gin-pahamtang sa chapel sa nga nasambitan nga pasilidad. So maluwas sa iya, may iban pa siya dira nga kaopdanan, kay siyempre TB ang iya sinibratian, may kaopdanan sila tuod, pero ginantad ini sila dira. Now, sunod dere, nag-report ang isaya dira kaupod sa chapel, nga nagsulod ini siya sa CR, dira man sa nasambit nga area, kag namutikan nila nga kasubong nga hindi amo ang iya sinaginahimo sa sulod sang comfort room. Rason nga gin-report ini siya sa mga jail guards nga naka-duty sa amo nga oras. Kaga diri sang gin-tok-tok ni siya sa CR, naglasa ini siya, kaga sang pagwaya, gin-checkyar kung ano bala ang sulod sining ice cream niyo, kung tupperware sang ice cream nga man bit-bit yan eh. Pasulod sa CR, kag dito ni nakuha ang tatlo tanan kasasyay sining ginapatihan shabu, kaga ining mga foil, kaga ining mga parapernalyas nga ginapatihan gingamit ya sa pag-usar sining isa kasasyay katropang Joven. Now, ginusisa tani si Jill Warden Ingkong kung paano gid ni bala nakasulod ang ining illegal nga droga sa CRC. So suno sa iya, wala pa sila sang ihibalo, pero pag-abot sa CCTV
0: base ginhaboy naman na katropang Saldi.
1: Amogid katropang Joven. Oh, kaya suno sa iya, may mga nagasugid man ng mga concerned citizen nga may mga gina palapaw bala sa pader sang CRC katropang Joven. Kay may bluan tagani ining CRC ta nagalapad ini isang 1.5 hectares. No? So may mga CCTV tuod ining nasambitan nga pasilidad katropang Joven, pero hindi tanan nga area or masiling tapalibot sining CRC ang napamtangan sang CCTV. Ang mga strategic lang ni ang nga area sang CRC ang may CCTV katropang Joven, like sa entrance, and then ang dari sa may gate, andito sa likod man to nga portion, kaga ang dari sa tunga nga area. So other than that, ang iban nga areas ay posible gidya mapasudlan ni katropan Joven sang illegal nga droga. Now subong magakandak gini sila sang tulid sunod diri nga investigasyon kun paano gini nagsulod ining illegal nga droga. Kay man ginausisa nila ni ang PDL ni nga nadakpan apang waay ni nag-ako kag ginausisa Manila kung posible may kaopdanan pa siya sa pag suyop, no? Katropan Joven, apang wala gid ini nagasugid-sugid sono kay provincial jail warden Arjuna Ingkong. Pamatayan ta dibla ang kabayan sang aton sining interview sa kay jail warden Ingkong.
2: Morning, no? Sa subong, no, mo lang kami ga ma-conduct sang amon nga investigation. Actually, may report na ang amon nga ang akon nga Sergeant of the Guard. So, ginaulat na lang after this ang interview amon ang pagpatawag namon sang mga tao nga mga kung may involvement man nga mga tao.
3: Okay, sir, paano nadakpan ini PDL?
2: Yes, may isa ka PDL, no, nga daw nagaduda kay sa CR dira sa may chapel, may inisya ko noon nagsulod sa CR, no? So may ginadala nga daw iya sa ice cream man, tapos daw ang duda ang isa pa PDL. So nagsugid sa aton nga gwardiya. Then after that, amo to the son pagguwa niya, gin rekisa siya.
1: Okay. Pila gito sir kasasya ang nakuha sa paginakopya sir?
2: Tatlo kasasya, no? May ato man to daw foil, kag tatlo kasasya, ang duwa may sulod, ang isa wala.
3: Okay, sir,
2: ining persona, anong... 6-5, no? Kag ang ikadwayang kaso sa armas. So nadakpan siya sa pilar dito sa pilar kapis, nadakpan siya 19 years old.
3: Isang
2: kulbaan man siya, no, kay hindi man siya mag-ako kung may mga upod siya na nag yup-yup dito sa CR. So amo na lang na gin tawagan na munda zone ng investigator.
4: So may initial na kita bi nga paghibalo kung paano nila pasulod na naman ining illegal na droga diri sa RCC.
2: Sa subong wala kita sang idea, no, kay kung sa in terms sang pagbantay sa aton man nga dira sa aton nga guardhouse, hugot man kita da, no, actually sang mga nagligad nga mga binulan may nadakpan man kita da gani. So ang butang balon nga hugot kita dira sa pagbantay. So may ara kita nga isa ka ginadudahan kaya nga aton nga CRC ginalibutan ini isang karsada. May mga concerned citizen kita sa palibot nga kung kisa ako no may aradara nga nagalibot o nagaagi nga mga nakamotor kag may mga ginahaboy sa sulod sang CRC.
3: Okay.
2: May mga pero sa iban nga area wala sang CCTV kay kulang aton nga CCTV.
4: Okay. So ano ang bangon sining natabo, ano ang posible atubangon na naman sining suspitsado, sir?
2: Yes, posible 9165 na naman, no, pag kagabi gin dala namon sa police station, gin kuan sang record, gin mugshot, kag gin dala sa crime lab. So ang resulta siguro subong man adlaw.
4: Diri lang sa atong crime lab, sir.
2: Oo.
3: Okay. Ang iba
2: ng concern, no, nga dapat ang mga ginadudahan namon ipa-drug test. Ang problema galing kay in terms ang aton nga budget, wala kita inugbakal sang kit. Kay wala niya madala sa aton nga budget ang drug testing. So gapangayo lang kita sang bulig sa Rojas Memorial Hospital, no, kung may mga available nga kit sila. So dito lang naton, sila lang ang nagakaigo nga maga drug test sini, no, kay sila ang may contact dito sa DOH. Gina-confirm pa na yun dito nila, no, just in case nga may mga PDLs nga kwan nga mag-positive. Pero hindi naton ma-accommodate ang tanan nga PDLs, it's because nga atong PDLs tumang kadamo is 371. So kinanglan sang dako nga pundo para ibakal sang drug testing kit.
3: Okay. So far, sir?
2: Of course, ang akmon sinino, kinanglan namon sang tawo. Kinanglan namon sang duga nga persa. Guys, because hindi namon mabantayan ang bawat kanto o sulok sang CRC. Eh, ang CRC mga 1.5 hectares ini. So karon ang amon nga mga gwardiya gamay lang kung may mga hearing, kung may mga na hospital, kung may mga pututan, maga decrease ang amon nga pagbantay sa ila, maga ibanan ang amon nga mga gwardiya. So hindi naton gin ma perfect kay kinanglan namo niya sang malagbantay sang gwardiya. So ina ginpaabot naman sa aton nga pinalangga nga gobernador, kag I hope nga ma-aksyonan man.
1: Alright, tabatian niya katropa Joben ang aton sininga interview man kay provincial jail warden Arjuna Ingkong sang Kapis Rehabilitation Center. So ginpabot siya man sini nga kulang gid sila sa tawo dira sa CRC kani indi tanan mabantayan gid nila katropang Joben. So naginyo naman ini or naginyo naman ini siya sunod diri kay Governor Castro nga mapadugangan sila dira sang tawo man kay parang kun bala akon may mga PDLs nga dalo na bi sa ospital nga ginopdan sang mga jail guards hindi mag-decrease ang ila sini nga pwersa dira sa sulod man sang aton sini nga CRC. So ginahulat na nila subong ang drug test man sang ining PDL kag sa karon aray ni ang PDL nagapabilin dira sila paginakop particular sa anuman sa chapel sa Gyapon kay bangod gani may balatian ini nga TB man katropan Joben kag padayon pakaron nga nagapaayo sa amo nga masakit. So
0: pero katropan Saldi sa subong yes, bala na tingala ko da sa CRC mo nang misteryoso ang droga da taon sa subong nga daway pagid ano ano kanang lantaguro da basi manugluy aluy abla.
1: dapat siguro katropan Joben pabutangan tanan na covered ang ano bala CRC kay pirmi lang gina palapaw sa pader eh.
0: O gani kag no? Kag tanda sang nagapalapaw. Mahaboy ka droga bala niya kung si kay sino matupa.
1: Oh. Bala ko sino ma pick up.
0: Oh, sino no? Ma pick up?
1: May cellphone sila sunod.
0: Amo na gani pamangkot ko. Di bala daw bawal man ang cellphone da.
1: Oh, bawal eh. Bawal gid. Katropan
0: tapos Joben. Ano ya mga jail guard mo da? Sir Ingkong wala ga Rubeng.
1: Oh.
0: Amo na pamangkot naman ang 1 hectares nga na ginalibutan ginapirmi sa tanan ng mga inmates dai.
1: May mga posting mo na sila dira.
0: Oh.
1: Black and Robert Joben and dira sa entrance at dito nga gate sa likod ang dira sa kilid sa ginagardinan da nila.
0: Kagaman nami dira investigate ka mo tibalan Manila. Hambal nila katropang Saldi according sa mga taga Guwa nga may nagalabay. So di impirme gahaboy daaw.
1: Oo. Oh.
0: Di
1: ba? Dapat dito na patawuan eh.
0: Oo, di ba patawuan eh. Dito ya butangan lambat na para sumangit.
1: Oo. Lambatan o rindig yan eh. Hamon na ganun ba ko? Ipa-covered na lang ah. Eh para sa atop na lang magtupa.
0: Oo. Ako galibog ko. Do ka misteryoso. Ganun yan sa droga da. Pero ako doon din ako magpati nga ginahaboy-haboy da. Adlaw-adlaw maka ako na mahaboy ko da. Sa amon ni Uras. Ikaw lang makadto. Daw mo na abla. Hay ko ni Iban to makapulot.
1: Oo, isa pa. May community phone man na sila dara katropa Joben nga amo nang ginagamit nila kun magkontak sila sa ila pamilya o sa Baguio abi nga bisitahan sila dara or whatsoever man ya ang ila sini nga concern no pero inagani makatilingala kung yaman makasulod sa Gyapon na kag particular nga tao ang nakakakuha sila
0: man example ikaw priso to ako yang mahaboy to sa ako di ang maduhol sa guwa, do kabudlay mo. Kung wala ka constant communication.
1: Amo gani?
0: Di ba, mahambal ko abi to. Haboy ko ni buwa sama, mahaboy ko mo ni Uras. Kadto ka to. Okay, makadto ka man to. May kun ikaw lang isang tawo to.
1: Oh, kag siyempre kung ginagamit ang community, let's say for example, ha, community po ng gamiton, katroban yung Ben, matukiba ni Nadra. Unless otherwise, ginadelete gin man ang ano na, ging send niya mensahe. Pero, kung kita maglantaw, masolusyonan niya. Kaya ni, nga solusyonan. Kung pasangkaroon lang gadya ang pagpahamtang derasang tao, or kung na-identify man nila ang din ng area, ang posible ginapahabuyan sinang droga.
0: O, di ba, si kinanglan na gadya isla na yung mga jail guard, basi tuman na nila ka kwanda sa mga inmates dab lang, involbados droga, muna nga ti daw pawala na kapabuta-buta ng iban?
1: Dapat siguro may reforma nga matabo, katropan Joben.
0: Ay, good lang.
1: Ano na eh, kumbaga, hindi na ano bla, mahaluan sang, ano sing tawag da, sang ginahimo, illegal sa Gyapon. Ang dapat, amo man ang dapat, siguro, concern na mapalabot sa atong gobernador kay makaduluda.
0: Dapat na maimbestigaran gani na da sang sanggunian eh.
1: Dapat gid.
0: Kay sino ning ma-fall mga muna ng mga kwanda. Di ba?
1: Ang in charge.
0: Kay do kapila na matabo, di ba?
1: Dugay na do balik-balik lang ning kaso da pirmi. Katropa Joben may greyhounds pa na daw ang ginapatigayon, ha? Kadabulan.
0: May uplan, sa, ano na? Uplan galugad.
1: Oo.
0: Oh. Oh. Kita mo, uplan galugad. Aramang gihapon ng mga lighter. Aramang gihapon. Sino nagpanalusot na ka mga lighter?
1: Amo gani.
0: Oh. Man... Nami guro na sa mga kwanda, hublas ka mo na. Oh, tara na bisita, hublas. Oh, istorya ka mo da, ra ka mo da sa isa ka lugar, hublas ka mo da. Oh, at least pag kwan mo, balaan gid na nga waay.
1: Oh, amo gani. Nga katroban jo ben. So, tingwan tani makalabot sa member man sa atod sang gud ang palalawigan. Kung sino gid ang in charge sini, no, kung sa ano nga committee ni siya ma fall, no? Katropan nyo, Ben, eh para ma-suisyon taman na nga dapat siguro maka-investigar gin sila iya kag hindi lang niya ang ano ni, ang kaso sa pagpasunod sa illegal nga droga ang investigaran, kundi pati man ang mga personnel dira nila. Katropan nyo, Ben, kay hindi na madula nga magduda ang mga tao nga may tao mismo dira sa sulod nga amo man nagapasulod sina kay kung palapaw-lapaw lang hindi man mapatihan katropan jo ben
0: gani ako di lagi kayo magpati sina palapaw-lapaw haboy-haboy may ara gani nga something da nga nagina kwana may mga kasabwat gina dal sa sulod nga nagapinalusot kay droga
1: Kay ba si ang iba na lang nga jail guard da amo na negosyo sige dalaan ta kada eh.
0: Ako bala si mo ah. No, ako bala sa kwan mo. Oh, basta
1: pamilya ah.
0: Oh. Ah. Eh, mo ah. Wala nang bigay ah. Haboy-haboy. Nanigulang na kamuda sa kwan na papatihon pa tira tas haboy-haboy da sa CRC na ano matyagan nyo sa ato niya bago lang dungkali sa barko nga.
1: Oh. Bago lang
0: Ano? Ay, man ko gano ha, buot man na personally.
1: Yes, so.
0: Si Sir Radio na Ingkong, no? Pero kung daw ka ginaguhay na malangta, ti, daw ka kwan man, daw ka budlay man sina, no? Daw papatihon mo pala sa mga istorya, ng mga kuris-kuris.
1: Oo, oh, amgani, katropan Joben. So, hopefully ha, ining insidente, ang montat na dira sa Capiz Rehabilitation Center. Kay kung ang tawagan ni Katropa Joben Rehabilitation Center.
0: Nan.
1: Dapat mabuligan ng mga PDLs ma-rehab sila.
0: Gusto.
1: Maka kadto sila sa bag-o nga kabuhi, bala. Hindi na bayaan na to ila mga daan ng paginugali or ining pagka-involve nila sa mga illegal nga buluhaton. So kun amo malanta Japan ang sistema, ay why na sang pagbag-o da nga matabo. That is why hindi na tamatingala Katropa Joben nga ni mga PDLs nga naka-avail sa plea bargaining, pakaligaron lang isa ka tuig, balik naman sila dahil ano, sa CRC.
0: Why na gani, hindi ang ibanda, plea bargaining agreement, kwan sila, why pagani magpila ka bulan, ato naman, balik naman sa, engage naman sa illegal nga druga.
1: Amo gani, okay, kung matapna na ya ang addiction nila, datani sa sulod, kay hindi na daw makasulod ng illegal nga druga, ay siguro, may chance na yung magbago sila. Pero kung dira sa sulod,
0: ay sige, yup-yup nila gyapon gali.
1: Oo. Ay, pag-abot sa guwaya, sino papatihon nga mabago na siya man? Katropan Joben. So, dapat siguro ah, tutukan man na sa ngaton sinisang ko na yung panalawigan and kita man mismo ang mag-raise kids niya. Ay, daw makahuluya na bla, nga kiamo-kiamo nga isyo tira sa kabahayin sa ngaton sining Capiz Rehabilitation Center nga droga makasulod sa gihapon nga Katropan Joben bisan pa nga ilang taon tagani mataas naman ang pader sa CRC no so sa gihapon amo lang nang ginalantaw
0: pero try abi da libot be maka chance ka mo na sa CRC da makuha abi da sa mga sekreto bunal kung tuod gid man ang hambal na ni Ingkong nga may nagahaboy-haboy gid man may mga pamuluyo gid man nga maka testify da abi nga tuod na no rush ay basig ubra-ubra na lang bala istorya bla kay ti natamaran na siya mag-justify kag mag-imbestigar kung ano nga sindikatong arad na sa sud sang Capiz Rehabilitation Center.
1: Sige, sige ah. Roger Rodat, Katropan Joben, no? Mang sisa, tabi sa palibot, galing ah, kung may mga flying shabu, gitman.
0: Check. Laing shabu. Ito, ito man, eh. Galupad ng shabu mo. Oh. Kaya mo nang gusto pag wao ni Arjuna, Ingkong. O, oh, galupad ng shabu. Kaga, o, oh, paningkad-ningkad na ba si, may mga tamao na dablang, nga man daw hindi na makita.
1: Oo, gani. Basi may plantasyon na sulod.
0: Oo, oh, ay, balik ko kasi basi may lulutuan ng sila baladaan.
5: Ayoy!
0: Ay, lalagay po si postong sila da.
1: Basi may factory na sulod la.
0: Ay, hindi na malakuan.

0: lewat balik medak pana.
1: Bukan nih kayak isa pa nu gani ni oh katropan jubin stricto manda bisan gani dal anta bugas ang PDL ginaula pag ganin bugas.
0: Iyo de. Ang bugas eh kay bala nyo bugas mo. Kundi ula pero kung druga kundi palusot. Ar, man mga tao ni nga.
1: So hopefully ah. Tayo away na to may balitaan sini kay
0: Ay, lagtawa o. Sunod nga bulan o. May uplan galugad o.
1: Oh, meron naman na.
0: Oh, ayun mo na mo. Kami makuha naman na uplan galugad. Wala ka na may makuha naman.
1: Oh.
0: Oh. Daw, sunod ko na na. Abot ko na ng pattern da sa ka si RC, katropang salde ah.
1: Ako tani kinaulat na nga itong National Enforcement Agency na. Kasi kakandak man ka mo, ano sa'ng tawag, Blau? Nang surprise. Drug test na blas mga personnel daw ribbon sa PDLs
0: nan amo na gyud man nami da para magkaalaman kid
1: amo gani kay buta tanong gina obra man sa mga national agency kid I think kaya man nila himuon da sa katropan ko ben
0: gapang drug test gani sila to sa mga driver oh oh di ba OPD ya attention pini ya gapang drug test gani kamo to sa mga driver to oh di ba ina sa si Arsena nga kuan hindi nyo pati personal nila da pati si Inkong ni drug test.
1: Oh, 500 gani ka 2000 gani ka driver.
0: Kuha.
1: Ni drug test nan. Para dang si Arsena way gani ka labot 500 tao da.
0: Sobra-sobra gid man, sobra-sobra.
1: Way man siguro kay balamong populasyon sa PDL sta 371 malang.
0: Oo.
1: Oh. Ay plus ang personnel lang abi, katrabaho nyo ben nga. Kaya gani kiro ka labo, 30.
0: Nan.
1: No, so, kumaya.
0: Oh.
1: Kaya gina sa PDA na ito. Kag surprise siya, hindi nga schedule.
0: Kaya schedule dati, laban na muna. Surprise bila, pag-abot daw, makuhan kami. Oh, ang taong tagidabi.
1: Di ba? Kay ligad gani sa Dumanga, si Lilo, nag-surprise gani ito sila o. Drug test to sa jail man to, katropan Joben.
0: Oo.
1: Sa provincial jail.
0: Te.
1: Ano, ika-info ta, may mga nag-positive to eh.
0: Wow. Oo. Oh. Ano mga tirada, nag-positive ganing taga na gato sa kay Lenny Robredo.
1: Oo, diba? So, ano na bala? But sa aton sini nga ano ah nga enforcement agency sa anyway so ining mga concerns ta parte sini sa Capiz Rehabilitation Center ang tutukan taman kaya hindi na ni manami ya nga kada tuig ya may mabalitaan kita nga may nakasulod na naman ng ilegal nga droga sa Capiz Rehabilitation Center nga ginalauman tani nga mangin lugar sang pagbago sang aton sini nga mga kauturan nga nagtalang. Para sa 106.5 XFM News, Zalde Gab Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat katropang Zalde Gab Jr. Balita na gikan sa Capiz Rehabilitation Center. Oh, isa naman ka PDL na dakpan na naman mga kabinan. Tibihon pa na ha? My goodness. Oh, muna gina TV ka na sa sinuyo. Pustro gawin ka gigontat!
1: Ayaw!
0: Oh, why naguro ka ang kaon eh, pulaw-pulaw eh, isang sinuyop niya ako, kunigin TV. Oh, hindi ka magambal nga ining inmates eh, ining PDL ni, mambal ka bala nga daw si Mark Antonio Fernandez na mula sa una, dakpan sa marijuana niya, ito bulong ko na. Oh, basta hindi ka magambal nga ginabulong mo manaha.
1: Ay!
0: Pero atensyon lang no, sa kay Sir Juna Inkong ila, sininga jail warden. Dogas-gas na ginaya sir ang imo nga kwan. Ang imo nga ginahambal permede nga ginahaboy-haboy. No? Haboy lang halin sa guwa. Kabudlay na ya patihan. No? Unless otherwise, mahimbo nanay na dar sa inyo. Mahimbo nanay mismo ang mga taga-guwa kag taga-sulod sang CRC nga nagalabot gidya mga kabinan in particular sa preso ang druga. Kay kun ihaboy mo lang na iya, pahurabog na iya ti bisan sino pwede ka pulot sina? No? Tilag ilinaway pa sila da karon, nagbinun-anay pa na sila da karon, tinapong walay pa sila nga ti mambal tong isa animalistic ka ako na droga ginhaboy to ni kon kin pinulot mo. Oh. Tinaway man ta kabate nga may naga grinual ng mga prison.

0: di ba? Kay amo na lang ni kay amo pirming rason ni Mr. Arjuna Ingkong. Besa aton nya mga tagpalamati, besa mga katropa naton, sa matyagan nyo ano? Ha? Ako na tak ana kuya mo, daw ginadramahan na lang kita. Ya daw ginahimo ta nila mango diaw. Oh. Nga kuno ano lang iikuan nila, ya daw gusto nila mapatay na lang ta.
1: Ayaw!
0: Daw papatiyon nyo pa kami sa mga drama nyo da kag. Ha? Daw papatiyon nyo pa ta sa mga sinindikato nyo da, o kalabanan sa sindikato sa drugara da. No? Kayuhan nyo man ninyo script. Kulo kayuhan nyo man ninyo mga gasgas sa mga sinauna pa nga mga kagkuris-kuris nga klase, diskarte, mga panayang ginaniraso nyo. Hindi na nyo mabakal sa publiko, Mr. Arjuna Ingkong. Diba? Di kapila na nada. Nga man ng tao, kaya mismo, yan nga nagadruga, kung sila kaya kakuha. No? Tapos mamang ko to, no, hindi ka puga. Ako mga jelubar din mo, ma. Kalalitik itlog mo sa akon, bro.
1: Ayaw!
0: ako mabi, ama mohon mo sana. Pakuhian mo ko. Diba? Ano pa na nga, kuhanbla ko? Ano pa na nga, dogi na, tapakan ka na yung mga kaabyanan? Sa mga tao, ngani? Nga tinaway na yung respeto kay Mr. Arjuna Ingkong da. No? Mga jail guard mo ay nagapati si mo sa mga sinindika, sa mga sindikato na sa sulod. Eh magamo na resign ka na lang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yeah, taga mi ng pwesto da sa mga tao nga kung sa diin may kapasidad. No? Kagkaya nga pungga ng pagsulod sa droga da sa CRC. Di ba? Kipila naging naya ka bisis, sir. No? So, ang ending siya na, doon nagiging, kwa na lang, habitual, nagiging normal na da, kung may madakpan, okay lang, pailan kaso, kwa, pero lusot na naman sa gyapon, ato na naman ang droga, do ginago. No? Ay, kung ako yung gobernador, sina pang islan, takamuda, tanan.
2: Bullseye!
0: Oh. Di ba? Kung ako yung gobernador, pang-islan ta kabudatanan. Ginbutang ta kamo kami da, para, tsakto na, para ang mga priso da, ma-rehabilitate. Pinambutang kamo da, para nga ti, oh, hindi lang priso, bantayan nyo, pati droga, syempre. Pero nung ginaubra, may mga gunggong, kag mga tulungges, nga mga jelwarden, nga muna nagabulig da. Agot sumulod ang droga sa CRC.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, andes otherwise, Sir Juna Ingkong, basi kabahin ka man daha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, di ba? Ay, kung naman ang imbal ko gani, kung hindi mo kaya na daya sa wayon, hindi mo kaya pong gana da, ay halin ka na lang, hiyatag mo na sa mga tao nga willing da, oh. Hiyatag mo na sa tao, mga kabyanan, nga ti, ha? Kaya hugton hindi lang ang seguridad sa mga preso nga makagawa kundi si ang hugton man ang pagsulod sang mga illegal nga kontrabando kaparehas, in particular ang droga nga da kay almost 90% sa mga preso da imbolbado mga kabinan sa illegal nga droga. And what do you expect? Napalusot na palusot ginaya kay mga sindikato ganiara da. Diba? Manager Banunoy, may insider na da. Ara na mismo sa sulod. Ga-income ang guro, sir. Eh, tilaban? No? Hindi mo nakasulod da. Basta-basta ko ng isa lang ang hulag nyo na. Hindi pwede. Droga di. Hindi! Hindi pwede. Pero mga sindikato, nga ara da. Nga tibiskan ara na sa sulod. Ganigosyo, gyapon. Sang droga, bisikan na priso na, tinagaganar, gihapon da, mga kaabyanan.
3: Oh, no!
0: No? Tiyo mo na eh, kung mapakaon ka mo sa, laban-laban da, may marag, hindi yung personnel nga nakaon, nagidya sang sistema, sang sindikato.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tiko ni ikaw ang gobernador, sinapasugtan mo lang na go, buto. Oh. No, sugtan mo lang da ang mga kwan mo da, paimbestigar ito tuled. Nga man ikakatabo ina da pirme. Oh, pong pamangkuton mo da si Arjuna, ingkom kapati ka lang iya imo gob. Ha, utok Castro, do gina uto-uto kana ni kwanaw ni Arjuna.
1: Ayya!
0: Oh, mapinati ka lang pirme sa ipal nga report ni gob ato abito kay ginahaboy-haboyan pirme te. May pakpak na gali isubong ang shabu.
2: Bullseye!
0: Oh, muna na napirmi ato ni Rason. Kampiyon!
2: Bullseye!
0: Rex data, base jail guard man ang gadala, kayo wala na gina-inspect. Stricto man ko, no? Ah? Kung iban nga kargamin, kontrabando. Pero kung shabu na gani, oti, dali lang ilusot eh.
2: Bullseye!
0: Ay, maanta na. Ang aton si Ringa Provincial Board, huwag ka mo gana mag-investigar sin eh. Pirmi lang ta, amon na pirmi, rason ta, batunon ta na lang na. Kaya droga da, libre-libre lang sa kasa si Arce.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, ambot sa imo da, Gobernur Uto Castro.
1: Ay!
0: Sige, alas 9.37, habyo kita sa dugang naton ng mga commercial. Standby. Sa liwat, ang oras, last 9.37.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
6: at gaganda ka pa.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: X-F-M. X-F-M.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: XFM.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Garantisado.
10: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong mag-alis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
11: This is XFM 106.5, Roja City.
14: Mga katrupa, exciting!
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM. FM.
13: Southland Plus Gold.
16: Ako galing si Shirley.
17: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
18: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold.
19: Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
13: Southland Plus Gold.
20: Mas pinalakas.
13: Pinagaling.
20: Pinahusay.
13: Southland Plus Gold.
21: Pabili sa mga butika.
22: Southland Gold. Coffee Mix.
23: Ako sa Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Southland Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Southland Gold Coffee Mix na.
22: Southland Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Pabibili sa mga butika.
1: X
15: FM.
1: X FM.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
16: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
17: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
18: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
19: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigan ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing ko. O panggin-lo, iban mo ako! Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin naging pangako mo nga walay katapusan na pagigugma mo.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. Alright, pabalik sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sininga pala tuntunan. Ang oras naton last 9:52. Sa aton sininga pagpangalagad mga kaabyanan. Ako na lang guro ma-update no sa impeachment kahapon. Mga kaabyanan, no? Gintapos na sang nalipat ko, arigli.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Okay. So formal na gigintapos sang Senate Impeachment Court ang unang semana sang trial. May kang tanan sa sining crucial nga testimonya kag pag-issue no sang pilaman ka sa mga opisyal no sang pilaman ka mga mando no so diri gin matapos nga nagpaidalom sa cross examination sang defense panel si NBI senior agent John Mark Kalilong amoning unang saksi sang prosecution gin klaro ni Kalilong nga naimbestigahan naimbestigahan sang NBI ang ining threat no pagpamahog sang vice presidente bisan wala sang formal nga reklamo halin sa mga biktima no kay sunod sa yati mandato ini sang ahensya nga protektahan ang mataang mataas nga opisyal sang aton sini nga pungsod labi na ang presidente mga byan lang ning gina kwan kahapon dito sa ano no dong ending bla dong dalagan sa istorya nga man sinagi kamo ka imbestiga way ganito nagreklamo ya ginpahog no ang ginasiling nyo ginpahog no Bongbong Marcos, Lisa Marcos kag Martin Romualdez di ba okay then may pagpadalaan ginapurbahan mga kabinan sa impeachment court ang ining hingyo karon sa prosecution nga isab puwena ang chief of staff sa office of the vice president nga si undersecretary Solieca Lopez para nga ti patubangon kag magtistigo sa masunod nga semana may kang tanan sa Article 4, no? O ining controversial nga kill threat o kung pagpamahog sa pamilya Marcos Kagsubungman kay Martin Romualdez. Ti sunod diri mga kabinan sa depensa, no? Isa ini ka systematic operasyon, no? Kaya gaging question ni Senator Judge Risa Ontiveros kung nga man na ginapakita sa defense panel ng video nga pag hibigid ni Lopez no sang nagatubang ini siya sa camera sang 2024 gin confirma sang defense lawyer nga si Carlo Joaquin Narbasa nga gusto nilang pamatud-an nga may ara sang systematic operasyon o kon sistematiko nga pag panggipit ang kamera nga amo mga kabinan ang nagtulod no sa nangin pahayag sang vice presidente nga doon ang akig diri ang pangakig amo nagtulod sa vice presidente nga manahina nabungat niya to kay tiyo gina kumsakuan pa gina pulihan no sang kamarang iya sini nga staff mga kaabyanan okay dugang pa ining issue sang tax record sang vice presidente may hirit man diri ang prosecution nga mag-issue sang sampuena duces tikom para sa silyado nga kahon halin sa BIR nga may aras ang tax record ni BP Sara para pabatud-an ang Article 2 Unexplained Wealth no kag ginatun-an man sa prosecution nga hinyoon ang formal nga pahintulot diri sa aton sini nga presidente para mabuksan ini mga katropa. Okay, lauman naton sa masunod nga Lunes, kayti Lunes, Martes, Miyerkules lang ang trial. Impeachment trial mga kabinan. Sa pagpadayon sini next week, mga kabinan, Hulyo 13, mga dapat balantayan ining pagatubang sang panibago karon nga saksi, no? Mga kabinan, second the witness nga igasalang sang prosecution, no? Ang ining may kantanan sa grave threat, tiyan mo ni, si Yusek Solica Lopez, Chief of Staff ni sang OBP, kag si Attorney Jeremy Lutok, ang isa man ka NBI lawyer mga katropa, no? So expect ron nato ni na. Then ining si number 3 si Captain Ramon Apolinario, ang House Sergeant at Arms, no? Kag subuman ining pagbukas ang BIR tax record, balantayan man. Kung bala pasugtan sang impeachment court o kung magapagawa sila sang authorization ang Malacanang parang chikyaron ang ining tax document ni BP Sara, pero kung nato man ang taon ginpabalik na ni sang impeachment court sa BIR. Okay, so while ngayon balta mainit ang bakbakan mga kabinan sa impeachment trial, no, may legal man nga bakbakan sa Korte Suprema subong, no? Mga katropa, matapos nga ti ang kampo kag mga kaliado ni Vice President Sara Duterte, no, sa pagpanguna ni Attorney Israelito Turion, ang naghingyo karon sang TRO, temporary restraining order, para nga punggan ang ining nasambitan nga hearing o impeachment trial dira sa aton sini nga Senado mga kaabyanan, no? So amo ng mga balantayan diri kag gina-question nila ang pagpungko bilang presiding officer ni Senator Chess Escudero mga katropa kay suno sa ila ti hindi niya pwede mga kaabyanan na. Bullseye. Okay, so muna pila ka mga summarize dito, no? So nag-enjoy ba kayo sa unang hugnat? Sang impeachment trial?
1: VP Sara absuelto, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.
0: Okay, so saksiyan nato ni na mga kabinan sa Lunes na naman nga adlaw mga katropa.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Sadya lang kun may mga muniho kay damo ang iban nga mga damo ga paalam-alam gin sunod man si Robin Padilla di pagugul-gugul man sila.
3: Ayoy!
0: Kung na mga pabor naman yung mga abogado, tihambal nila, ati pabor to ya sa depensa. Pero kung mga pabor naman niya sa prosecution, ati hambal man yan, ti namig ito ginubra sa prosecution. May kanya-kanya sila mga kabinan, pero pamangkot diri. Kung naton sa dingalan tawon, no? So naman gari sa iban nga mga, sa iban ban nga mga abogado, hindi ba lang grave threat nga ginakwandere sang prosecution impeachable gid man. Amo na pamangkot dira mo. Impeachable gid man eh. Mga kabinan, pero may nagasiling man nga ti posible kaya betrayal of public trust. Amo nang ilang rason. Di mabalanta na, no? Paano desisyonan ina mga kabinan sang mga senator judges. Mga katropa. Malawig pa ni. Damo pa ni. Isa pa lang taka-article ha. Ang grave threat pa lang ni. May tatlo pa. Sa grave threat pa lang. Isa pa lang ka-witness. Ang natigayo. Yung mapisa-pisa mga kabinan. Kag mapuga. Oh, tipila pa din ka mga witnesses ang mga kuano, ang magapungko sa witness stand. Ah, para mga kabinan sa sining na sambitan niya nga trial. Ah, ti pamatian ta. Kaga ina pa dayon nga ginadulong sa inyo mga kabinan. Ah, sang 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Ah, subong pahuway anay ang mga senador naton, ah kaga hikotoron na nila ang pila ka mga dapat hikotaron. Ah, mga kabinan sa Senado. Ah, ti karon sapon, mabatian nyo na si katropang Ira at si katropang Joy sa X-Rated. Ah, di ba? Sige, bantayan nyo na karon balang ko na hidlaw man kamo ah. Kaya naman yung takan siya. Takan na kami na siya katropang Joven ah. Ah, may pamamati kami kay katropang Ira kag kay katropang Joy. Nasadyahan pa kami ah. Oh, shoutout ka dirao sa Team Storage sa Danpil. Alin kay Stanley Serbiano Barla. Oh, managatutok diri sa aton sini nga pala tuntunan. Okay, wait a tempo ha. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaabyanan. Standby na kamo sa aton sini nga drama. Endless Love. Susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye sa 106.5 XFM Rojas. Ang katropa mo,
3: exciting!
0: Oras, las 10, stress.
4: XFM.
5: XFM.
6: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na warm.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangagong salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa iyo. At dyan ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa,

0: masakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo, naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlong-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma mo.

0: panahon sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala gindilian nga gugma.
2: O sa wakas, naibalaan ko ng pangalan sa akong future girlfriend. Oh, yes! Yes!
3: Oh, Kirk? Anong kina-yes-yes mo da?
2: Ma? Ah, wala. Relax lang, anay, ha? Kay dali ko na lang madala diri ang mga nubya ko.
3: Hey, salamat. Abi ko kon, hindi babaeng type mo. Kay pila na ka babaeng ginarito ko sa imo, kag ni Dodoy, wala kag gustong may napilian.
2: Ma, kalma lang, okay? Base kon ma-jinx pa ni karon.
3: Ati okay ah. Sige ha, malakat ko anay, manindahan pa ko.

0: Ay, pre. Birthday gali ni Parinaton Roy. Gapanghagad sa sila balay sa barangay Kabug.
1: Ay, oo, gali. Gintex man niya ako kahapon. Dalon ko kuno nga akong mag-iloy. Te, makadto ta to?
0: Oo, pre. Hampal yaman, dalon ko man si Sawahon kag si Buy-Buy, ah.
1: Ate, sige, pre. Kita ilan ta to karon, ah. Hulaton pa namon si Tina na mag-out sa iya trabaho?
0: Ayos, pre, ah.

0: tawag si Papa. Sabton kwa na ya. Hello? Pa?
1: Nat, out mo na sa trabaho? Kay agiyon ka na namo ni mama mo. Kay makatuto sa balay ni Maninoy Muroy.
0: Pa? Wala pa. Mga 15 minutes pang akon gwa. Pulaton nyo lang ko sa makadali pa.
1: Okay na ka. Take your time. Gindalan ka din ni mama mo sang ekstra mo nga bayo.
0: Yay! The best dyan si mama. Kamalugi siya. Nginik mo kasaho nga magsoksok sang palda. Galing kiti, wala ko choice. Kaya mo ning amon nga uniform mo. Ah, sige pa. See you later.
1: Okay na. Bye.
0: Bye pa.
2: Ay, day. Do ka dalam gisang inhawa mo haw. Ha? May na-miss ka siguro, ay.
0: Ara ka naman bala, sir mo. Maginhawa agad isang madalom. May na-miss na dayon? Hmm? Sino mo nabing ma-miss, kuyo?
2: Si Mr. Pokey. May 3 weeks na siya nga wala nakakadto diri sa botika. Te, wala mo kaya pong inboxan ang mga messages niya sa imo FB?
0: Wala eh. Kabalo ka naman sa mga lalaki, buday patihan. Masi scammer no sa'yo yung...
2: Maka-scammer ka, wagas ba? Te, nga tago-tago mo kaya yung payong kung wala ka nag-care.
0: Natural. Agin pahulam yun lang na sa akon. Mahuya man ta kung mag-uba.
2: Reasons. Na-miss mo siya ay, no? Wala na di may nagabakal sa bulong LBM ko na aga.
0: Kung seryoso na siya sa akon, sir, dapat consistent siya nagakadto diri, no? Galing kiti, nagauntat. It means nga may nakita naman siya guro, eh.
2: I don't agree. Feeling ko, nagahulat lang siya sang time. Kaya nga, bala nga hindi mo na lang pag-i-open ang messenger mo.
0: Bala na.

0: Oi, pre! Bisa maka digadang awla kita na kita ay ba? Amo na ning anak mo, si Tina, buntalaga na siya, no?
1: Oh, pre! Ay, dalago na nga ton mga kabataan.
0: Ah, pre, pila ng apo mo? Nagkapangasawa na si Toto Kurt? Ay, susabaw! Ah, si Kurt, manimu, iyan nga. Manug 35 ng edad niya, wala paghihapon sang nubya. Ay, basi kulang na siya sa training, pre. Abi, training nga niyong ano, ha? Tuloy niyong amang chicks, ah.
1: Ay, amo mo na sila sang ihada mo, pre. 27 ng edad, pero wala man migo. Ginadudahan na namon sang iloy ang tumboy. Kaya ang iya mga friends, puro na LGBT man, pre.
0: Amo gali, pre. Dola na kinoy panidaan si Tina kung maghulag. Ay, ang boy-boy ko ya, tatlo ng subang. Nagaugtas na gani kami sa iya iloy kung anong sinabon. Nasubrahan guro sang training, pre.

0: Ay, salamat. Maka-ilis, nagibanan ko sang bayo.
1: Ay, Tina, kung mag-ilis ka, saka lang to sa ibabaw, ho? Sa kwarto, wala sa wala?
0: Ah, okay, tita. Thank you. Ay. Ari, lubagon kong doorknob, ah. Timing, wala ding iba nilang abisita nagkakanto sa ibabaw. Ay, Karon, mauba na ako, ah.

0: Oh, ano na nagsigang suga sa kwarto ko? Sino naman niya pa kaisa kung nagtambay sa kwarto ko man? Ano'y kagani? Buksan ko ang pertahan. Hindi! Sorry! I didn't mean to. Ula mo, abi, ginlak ang pertahan. Isara ko liwat ini. Daw nag-init mang lawas ko pagkakita ko sa babae nga wala bayo ba? Miss, okay ka lang da? Ba? Ani ka? Daw si Tina matong aras sa sulod sa kwarto ko? Bisa nagatalikod siya. Apang kilala ko siya gihapon. Pati ang tingog. Ay, nangari siya di sa balay?
1: Tapos na po, Ilis.
0: Pwede ko ba lang mabuksan ang pirta?
1: Ako na lang mabukas, ah. Kaya magwa naman ako.
0: Sorry, ah. Tina? Tina?

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, matumar ko sa Sample Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw man ang pag-inom, okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee Mix.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
7: Yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain,
10: ang sakit.
1: Mag-assist the pain,
10: muscle fever,
1: acute pain,
10: kahit ano pang pain,
1: basta pain.
10: Mag-assist the pain,
1: pangkarang pain,
10: fast and safe.
1: Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Naangaari ka man diri sa balay namon?
1: Ay, kwan. Nag-attend kami sa akong family sa birthday party ni Maninoy Roy. Ay, kwarto mo ni? So, ikaw ang bata nga ni ko iho ni Maninoy? Si Kurt Jan?
0: Yes, ako. Nano ko man? Do, hindi ko mapungga ng akong kaugalingon? Do, hindi na ko kabati sa ginahambal nito ni Tina? Do, gusto ko na lang siyang alokan? Bahala na.
1: Oh, hala. Kinalukan mo ako, Kurt?
0: Sorry. I didn't mean to. Wala ko na napungga ng self ko eh.
1: Ginkuha mo nga ako ng first kiss na ginakip ko para sa akong future migo.
0: I'm sorry. I can't help it. I really like you, Tina. Tina Marie Alvarez.
1: Paano mo nahibalaan ang ngalan ko?
0: Siyempre. Ginambal mo kay ina nga bata ka ni Tito Jan. So, I recalled your name. And it was Tina Marie. I'm 8 years older than you. That is why...

0: Mamen saron ko na ina. But nainit ko yung simo yun. I hate you.
1: I'm in no rush. I can wait. Why do you hate me? Because I kiss you? Kung galayan ang imubuot, kaging kawatan takas ang halok, eh balik ko lang yung simo eh. Are? Oh.
0: Bibigyan man. Automatic mga nagbalo sa halok sa kay Kurt.
1: Be mine, Tina.
0: Tira ka na.
1: Yes! Yes! I knew it! Nga nahulog naman ang buot niya sa akon. Tungkol nagbalo siya sa akon halok. Yes!

0: kadugay si imo mag-ilis. Nagbugnaw ng imo pagkaon.
1: Hi, tita. Kadumdum ka pa sakon?
0: Ay, yes naman. Siyempre, sino ang malipat sa imo, haw? Kaya ako ang nagabantay si imo sang una, sang gamay ka pa. Ako ang nagailis sang imo diaper kung mag-obra si mama mo.
1: Ay, daw mauya mo ko si imo siniman.
0: Oy, Kurt, may nubya ka na?
1: Yes, I think tita, I have. Kaso, daw ko rin siya nga nagapangaros samtang wala pa ko niyagin sa bat.
0: Ay, abaw, ah, may pagkakuring gali? Te, san o mo siya mapakilala sa akon?
1: Soon, tita, soon.
0: Oy, Tina, nga nagapalang muti ka na iya. Nagapamalhas ka ho? Nagalain ba lang pamatsyag mo?
2: Kwan, wala maa. Okay lang, kuya. Dugin ko ba alang kuguro, kiti. Nakasagata ko kaina, idubu ang sagwa.
0: Oh, sus, ah, abi ko kuna ano ka na. Ah, te, dira lang ka mo anay nga duwa ha, kay makadto ko sa ila ni papa mo sagwa.
1: Okay, tita. Enjoy lang mo sa video kay ni mama ko ah.
0: Oh, sige. Okay lang ka mo dire ha, Tina.
1: No worries, tita. Wala mo ko nagapangaon tawo ah.
0: Pilyo ka gid bala mo. Ah, sige. Mabilin ko na kamo.
2: Para mo gid ay. Ikaw si on ko balang kilid niya.
1: Agay! Okay. Abi ko ana yung kuring nagapangaros lang. Nagapangusi pagalis kilid.
2: Into.

0: Anong si Ling mo?
1: Si Ling ko. Bata galisang maninoy ko si Kurt. Amo na ba siyang rason? Nga feeling ko, familiar siya sa akon. Kisang gamay kami, pero may kami nag-off the night. Apang sa nagsailo na kami sa puluyan, doon mga isa ka dekada man nga wala na kami nagkilit anay.
0: So, you mean, it's a small world after all. It's a small world after all. Hello? See? You mean to become Uday?
1: Hi. Meant to become disaster guru, sir.
0: Ah? Oh, nga disaster how? Family friend ka mo.
1: Amo na gani kay family friend.

0: mayawan gina ka bisan sunlog gadto ha. If ever. Grabe na nga daan ang tugpo-tugpo nila sa amon sang gamay pa kami.
1: Ti, go na! Ano pang ginapabugit? Buget mo, day. Laban Japan!
0: Ano man? Hatagan ko mula si Kurt sang tiyansa?
1: Oh, speaking of the angel, day. Ara na si Mr. Pogi, ho. Nagapakadto siya diri.
2: Hi, girls. Pamahaw, para sa inyo nga doha.
3: Tingala ko man nga hindi yagid ko pagtagaan sang dalaya kay. Para ni Glicinio Yemes, ha Miss Beautiful?
1: Bongga! Kabalugin si Kurt sang akong paborito. Hot dog sandwich.
3: Hindi na, bala para sa imo ya, sir.
1: Ahay! Bungol ka, guro ay. Siling ni Kurt, girls, inyo pamahaw nga doha.
2: Kauyon ko man si Natina.
0: Ah, amot sa imo da ah. Ay, oh, aring payong mo. 3 weeks na rin sa akon. Wala umang ginbalik.
2: So, did you miss me? Kaya naisip mo gid kung pila ka days nga wala ko nakabisita sa butika.

0: FM.
1: Southland Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southland Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
4: Pinahusay.
1: Southland Plus Gold.
5: Sa mga butika.
1: Southland Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominique, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santong, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
10: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santong Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santong Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santong Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
15: Kangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: This is XFM 106.5, Rojas City.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Asak sa pamrohas kag sa bugos nga Pilipinas last jazz 46 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga isyu. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: mga gabanwa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagaplag na platuntunan Centro.
1: Centro.
0: Diri sa 106.5 XFM Rojas City Capiz ang katropa mo.
2: Exciting.
0: Umadlaw sang Webes, uy mga katropa. Petsa 9 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
1: Centro.
0: And good morning na sa mga katropa nato. Nakatutok, nakamonitor, nakatune in sa tones ni 106.5 MHz FM bansang lilisuan sa inyidra ng mga radyo. At the same time, sa tones rin ng mga katropang naka-standby naman nagalantaw. At pinagi sa tones ni live streaming sa XFM Rojas 106.5. Kag XFM o kon 106.5 XFM Rojas City Capiz Facebook page. Mga katropa, sa mga katropa natin, wala sige po naka-like and follow sa tons ni nga Facebook page. O, ano pang ginahulat ninyo dira? I-like and follow na-now na mga katropa. Good, mapabilingid ka mong updated sa mga nagkakainabo, hindi lang dira sa tons nga probinsya. Kalimang sa bilog man nga pungsod, Pilipinas. Kag sa luwas man, sang pungsod.
2: Yahoo!
0: And of course, dala saan na lang man, atos nga YouTube channel. Karon live na live man kita mga katropa. 106.5 XFM Rojas City Capiz.
2: Yahoo!
0: And sa subong aga mga katropa, mangin kaupo din YouTube-tube alas 12:00 sa udto. Ang inyo sing alaga din yung anchor woman katropa nga Christine Diane Ropa. Kag makaupo dito mga katropa, no? Agutong nga magtalakay sa pilaman ka mga nagapangunang mga talalupang doon. Sa subong nga mga tinion and of course sa dugang pagin mga balita lokal. Naman niya igatulong sa atos nga patrol with katropang Zaldi Aguihap Jr., katropang Elmer Diretso Estimar, and of course katropang Michael Dinosta Inoslay. No, sa ilaman siya pag-monitor sang kalinong kagkatawhay. Dream niya sa atos nga bugos nga probinsya.
1: Centro!
0: And isang tulog na lang! Yes, mga katropa, Biyernes na.
2: Ayoy!
0: Kumusta ang inyo sininga semana si so far, mga katropa? Sa tatlo kasunod nga adlaw sang impeachment trial, ano, kumusta?
2: Ayoy!
0: Pamangkot, nag-monitor gid man kamo.
3: Aray ko!
0: Karon sa mga katropa naton, di nga nagtutokid sa tons ni nga impeachment trial sa tatlo kadlaw mga katropa. Kung sa una nga hugnat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At karon balik naman kamo sa X-rated.
2: Ayoy!
0: Hidlaw na kuno si katropang Aira sa inyo.
3: Aray ko!
0: Nagpa-miss lang kuno sila, bisan pila lang kadlaw ah.
1: Centro!
0: No, mga katropa. Pero karon ah, makita ay naman kamo. And of course, good morning na sa mga katropa naton nga nakatutok na monitor. Nag-upload pa mati diri sa atos yung pagpanglagat sa subong aga. And especially diri sa Maychudor Arsenas Trade Center. Gaga sa Burgos, Talipa pa. Diri sa may katropa naton sa bahin sang Injap Supermarket. Uy, kumusta mga katropa?
2: Yahoo!
0: Good morning lang diri sa inyo. Medyo malamig ang aton panyempo, no? O, nag-init-init na gani.
2: Ayoy!
0: Pagina daw galoom gito, ha?
3: Aray ko!
0: Balko daw mabuubo ang ulan, na. So, waay. Waay na dayon. Pero sa karon mga katropa, palain ang atos nga monitoring man sa sining bagyo, ha? Nga si Bavi. And bagyong Inday kung tawago na diri sa aton sining pungsod mga katropa. Budlay gin man kung Inday ang
2: ayoy!
0: Gapang lasok.
3: Aray ko!
0: Weather update kita danay. Ulihin nga nasiplatan ang sentro ni bagyong Inday mga katropa. Sa kalayuon nga 940 kilometers ang nasidlangan sang Northern Luzon. Dala sini ang hangin nga naglabot sa 175 kilometers per hour malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 215 kilometers per hour. Kanya nagahulag pan west northwestward sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Samtang sa southwest monsoon naman mga katropa ang nagaepekto diri sa atong nga bahin sang Visayas kag Mindanao at the same time sa may Palawan. So lauman gid ang laptalapta nga pagbubo sang ulan diri sa tons ni nga rehiyon mga katropa, tugas sa sini nga dalaman no sang bagyong Inday mga katropa. Kani don't forget ha? Ang inyo sini nga mga payong kapote
1: sentro
0: ano pa dira nga mga panangga gid sa ulan mga katropa, budlay subong mabasa.
4: Ayoy!
0: Budlay subong mabasa sang ulan. Siyempre, balatian na ragin na yan. Pero kung kamo ang protektado sang atos din nga mga produkto, particular ining Santon Plus Herbal Capsule.
4: Yahoo!
0: Sigurado gid nga makalikaw gid kamo sa anuman nga sahi sang balatian. Mga katropa, yari ang Santon Plus Herbal Capsule na nadulong sa inyo sa atos ni nga programa subong aga. Kalusugan ang puhunan sa araw-araw.
4: Yahoo!
0: Ako sa inyo subong pa lang. Wala pa nagabubo ang mabaskog nga ulan kag ang huyop sang hangin. Pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa mga katropa. Likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. Nagabulig man ini sa pagsuporta sang aton resistensya. Aside with that, may nagapadugang pa ini sa aton sini nga sigla kag nagabulig sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. So diin ka pa, dali ka na sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Mga katropa, available na nga atos nga Santon Plus Herbal Capsule sa aton ring nga mga leading drug stores. Particular sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo naman ini nga mad to cart na mga katropa kag ma-place order sa idrang mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporate.
4: Yahoo!
0: Okay, anyway, sa kanami, igid ang atons ni nga audio. Subong, why nasang may nagasagarak or what? thank you, good. By the way, kay Sir Harvey, ah. Nga nag-kayos ang atons nga audio. Mas manami na ni Subong pamatian.
4: Yahoo!
0: Sakit sa dalunggan.
4: Ayoy!
0: Ini ang resulta ng mga katropa sa atons ni nga temporaryo lang man nga pag off-air kahapon. Tangod nag kuti-kuti this is Sir Harvey kag ang atos nga technical team diri sa aton nga stasyon. Isubong nga katropang Toto Valdison Escalada, signal check.
4: Ayoy!
0: Audio check.
4: Ayoy!
0: Diba? Perfect na. Ayan, thank you gida.
4: Yahoo!
0: Kay Sir Harvey nga ko puhon ti suyon.
4: Ayoy!
0: Good morning nas mga katropa nato nga nagaupod na sa atos nga pagpangalagad sa subong nga aga bao nagapanguna na subong si katropang Emmy Villagracia Tandog.
4: Yahoo!
0: Nakapa-highlight kag nakapa-followers na good morning. Oh nagapamatigid siya kuno sa yes ni nga fixed radio ang specialized radio nato no. Thank you gid kay Ma'am Emmy ha. And of course kay katropang Liza De Gala nga ra dira sa Maybano sa Pontevedra nagamonitor na mga kag sa Digala and Divino family, good morning. At the same time, kakatropang Toto Valdizon Escalada.
4: Oh no!
0: Yahoo! Good morning, Gitol. Kumusta ang dao? Putol Tintin, okay na diri ang Bluetooth speaker sa Pure Flow Water Refilling Station. Thank you, Gida.
4: Yahoo!
0: Good morning man kuno sa tanan ng mga katropang class members. So, nagalagubo na.
4: Ayoy!
0: Ay, ang manami katropang Toto Valdizon Escalada. Nagalagubo. Hindi ang likod ah. Ang radyo.
4: Ayoy!
0: And of course, sari naman ka rin si katropang Mabs Anisco. Good morning. Okay, katropang Doy Arthur. Dira sa may West Villa Flores. Maayon ho. Good morning, gid katropang Doy. Ariman karon si katropang Lloyd D. Navales. So according to Senator Robin Padilla, ano ko no, the Technological University of Prison will be the center of excellence in criminal liability.
4: Ayoy! Oh no!
0: Tunto kagid katropang Lloyd. May minakagaling nga funny side katropang Lloyd.
3: Aray ko!
0: Kita mo to ang iyas ni nga manifestation kahapon. Or pamangkot, ya? Katrupang laway.
4: Ayoy!
0: Din sino ko, no, ang nag-record. Di daw ayawan man to sabat ang witness kahapon siya.
4: Ba? Yahoo!
0: Ako, gani!
4: Ayoy!
3: Pero
0: ang iyaya nga ginamin ang raw file, sino ko, no, ang nag-record sa among, I think, live stream. Ay, ambot.
4: Ayoy!
3: Aray ko!
0: Kaya naman si idol naton kahapon. Anyways, good morning sa mga katropa naton. Dira nga Pamcrete Boys. Kay Purman Marlon Palpak. Kay Engineer Wiley. Go Christian Archie Bonbon Junjun Arlon Buko Guapo. Kay Tonton Lodipet Malupa. Nagabuhos sa may Bulibardo. Sa batching plantman nga operator Sanday Melchor. Kag JM. Kay Watchman Bogart Joey. The Big Boy. Kay Lanner Joel Jerry Sniper. Kay Paredes. Kay Paro Berber. Kag kay Pang Pang. Good morning.
4: Yahoo!
0: Ay naman karon sa ato siya pagpangalagad si Katropang Ponce Lance Bow. Ay naman si Katropang Ponce. O manog Biyernes naman Katropang Lance. Ano ang plano? Tada.
4: Ayoy!
0: Ihulog ng imo mga natipo. Anyways, mga katropa na tundra ha. Pagpasakop na sa ato sing nagapadayon nga Santon and XFM Libulibong pa premyo. Sang XFM kag Yes to Health Incorporated mga katropa. Syempre, iputan lang sa sobre ang pili naton nga mga produkto, ang premium D3 soft gel capsule, ang Santon Plus Gold, ang Turbo Dietary Supplement for Men, kag ang Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa, 5 ka sachets. Isang atos nga Santon Gold Coffee Mix. Siyempre, isulat ang atos nga promo title, ang Santon and XFM Libulibong pa-premyo, ang inyong pangalan, ang address, proof of purchase, cell phone number, and ang inyong nga signature.
4: Yahoo!
0: Ang katapos dira mga katropa, ihulog lang sa aton rin nga mga drop boxes. And of course, dito sa estasyon, pwede-gid ka mo di ka-agi. Dito sa may sitio San Miguel, Barangay Tiza, Roja City. Damuan na mga entries mga katropa. Bangod more entries, more chances of winning.
4: Yahoo!
0: Ikaw na bala ang madaog sang 3,000 pesos cash. O kundi man ang isa sa maswerte nga tagdaog sang atos ni nga grand draw prizes. Taging ting na 50,000 pesos sa first prize, 30,000 pesos sa second prize, at 20,000 pesos mga katropa sa third prize.
4: Yahoo!
0: May 10 consolation prizes pang worth 5,000 pesos mga katropa. So gani, ano pang ginaduha-duha mo
4: dahil? Ayoy!
0: Ihulog na yan mga katropa.
4: Yahoo!
1: Centro!
0: And of course, hari naman ka rin si katropang Solomon Antonio. Good morning! Kasi may ban masampon Tevedre, nagalanog naman ng iya siya Bluetooth speaker kag ang radyo nakatutok sa XFM. Good morning katropang Tin, habang ni katropang Kenneth Pasete. Oh. Palagi kami nagapamati diri sa may barangay Poblacion Norte Sigma. Pa shout out lang kay Palangga katropang Ira.
4: Yahoo!
1: Centro.
0: Makita ay na kamo karon ni katropang Ira. Hidlo na gid siya sa inyo.
4: Ayoy!
0: Ari naman si katropang Nolly Duet. Mayong aga katropa, pasensya kay naudtuhan na taaba, nagbulaw ka.
4: Ayoy!
0: Gawin mala ha. Sige lang. Kay katropang Sanal Infinikita Tabiga, good morning. Kay Ma'am Nene Bakas, Nene de Latina. And of course, dulong ko da subong Ma'am Tin Aba. Na iya, katropang Ponce Lens.
4: Yahoo!
0: Sige, thank you sa mga katropa naton nga nag-upod ha. Sa atong singa ko nagapakigbahin man, sa atong singa pa-promo, and of course, sa atong singa pagpangalagad. I-power share na! Ang atong singa programa sa subong aga, a good mas damo, pagid kay mas damo, mas sadya mo.
4: Ayoy!
0: Okay, kag sa atong ring mga balita mga katropa, sa atong singa pag pangalagad,

0: Wayaw.
1: Ayoy!
0: Alright, mga dugang update development sa mga balita ngay gadulong sa ato siyang patrol. Tutukan sa ato siyang pagpanumbalik. Ha? And of course, mga dugang balita lokal o kung balita national mga katropa, tutukan man diri sa ato siyang palayang nga pagpangalaga. So this time, mag-abiyog ko danay sa pilaman ka mapanumdom. Kindly, stand by.
2: Centro.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
7: Arthur, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging nga sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Noon pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi ni-recommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
3: The Secret of Health.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
6: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: The Secret of Health.
6: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: The Secret of Health.
6: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
10: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Supple Plus Gold.
11: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
16: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare! Shh. Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
20: Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
20: Santon Plus Herbal Soap.
22: Nanamigin!
20: Santon Plus Herbal Soap.
23: Chronic pain, ang sakit. Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assisted pain, pangkarang pain, fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya,
0: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: oras, alas 11:14 na sa aga mga katropa. Kagini nga time check, ang nilulong sa inyo sang premium D3 coffee mix. Nga kung din may kape ka na, may santon, kag vitamin D3 ka pa. Yari ka lang mga katropa, ang atos nga bag-uman nga kape sang Yes to Health Incorporated, nga ginpugpong nga persa sang santon, kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Mga katropa, ang premium D3 coffee mix, ang mayara sang mangustin nga saranggit nga makabulig, agun nga tunawon ang mabukol-bukol sa tonlawas, bangod sa anti-tumor properties ni. And mayari man inisya sang vitamin D3 nga nagabulig man, agud to nga mapabakod ang imong immune system kag resistensya. Kag ang pinakamanami pagidri mga katropa, ang pinaka-favorite gid sang mga premium D3 coffee mix users naton among iyas ning angkon nga katamis. Oh! Nga man katropang tin, kay bangod ang premium D3 coffee mix mga katropa ang ginpatamis ang stevia glycosides, no? Ang stevia glycosides nga nagabulig man control sa aton nga blood sugar levels sa lawas. So gani good news gid ni sa aton diri nga mga katropa nga may sintomas or nagabalatian na gid balasang diabetes. Don't worry, no? Ayo na magkabalaka subong magpangape bangod ang premium D3 coffee mix ang ginakabig man karon bilang diabetic friendly, no? Nga klase sang kape.
1: Yahoo!
0: No, nga sarang gid nga matumar mga katropa bisan adlaw-adlaw pa na, no? Kagas, bung pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefits. Ang premium D3 coffee mix mga katropa ang available na sa aton diri nga mga leading drug stores. Diri sa may Mercury Drug Store sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drug Store kag sa Grace Pharmacy. And sarang yung gitini nga ma-add to cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright, good morning. Gidanay kay katropang Juan Toto Belvis. Oh, dira sa may Banwas ang Pontevedra. Good morning, good sir.
1: Yahoo!
0: Thank you, good sir. Mo singa pag-monitor. Dari sa ato singa pag-pangalagad. And of course, arin naman karon si Ma'am Leia Baez. Si Tay Musok Bering. Kay katropang Eric Bering. Kay katropang Rafael Digno. Good morning. Rosaline Esteban Ambak. Good morning, man, ma'am.
2: Centro.
0: Kay katropang Louis J. Dimo. And of course, katropang Ernesto Alvarez. Dira sa may Ligas Pilawod Barangay 5 kag sa Matcom Burgos nga pulo pamati gidira ho sa aton singa pagpangalagad. And dalagat-lagat tuntang aton singa patrol with katropang Michael sa sining reporto isa ka mangunguma nga may kaso sang pagpanghimulos sa Banwasang Hamindan. Oy, nag-voluntaryo sungka sa mga kapulisan.
2: Centro.
0: Sa report katropang Michael.
3: Live report.
4: Voluntaryo nga nagsungka sa mga kapulisan ang isa ka mangunguma, no, sa kaso nga rape matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Isa inisya ka ginakabig nga most wanted person sa Muyang Abanwa. Nagsungka inisya atak na alas sa 8:52, no, subong aga dira sa may bahin sang barangay poblasyon Hamindan Capiz, no. Aging kilala ining akusado sa kaya alias Renato, 49 anyos, kag residente man sa amuiya nga lugar. Nagapatubang inisya sa kaso nga rape by sexual assault, no, ining si Renato kag ginrekomendaran ini sang korte sang kapin 60,000 pesos nga piyansa, no, para sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan nga ang warrant of arrest ang ginisyo sang 6 Judicial Region Branch 20 Mambusaw Capiz nga nambitsahan sang Julio City tuig 2026. Wala diri nakabutang, no, kung sino nga judge ang nag pirma kag nag-issue sini. So sa karon nakahunong na inisya sa karsel, no, sang Hamindan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition. Nagapanawagan man diri, no, ang aton sini nga mga katapos ang kapulisan, ilabi na sa aton sini nga mga Chief of Police katropang Christine sa pila pagid ka mga wanted persons man no, nga may ara sa mga warrant of arrest, nakapinding nga warrant of arrest, ang mag-voluntaryo man sila no, nga mag-sungka para nga hindi na sila pagserbihan sa warrant of arrest nga kung sila ang madakpan abi makitaan sa aton sining mga kapulisan. So kapareho sini no, sa kaya rin ato nga may kaso sa iyang rape no, kag sexual assault ang na voluntaryo siya ya, nga nagsungka sa aton sini nga mga katapo sa kapulisan dira sa may Banwaman sa Hamindana. Amo na nga aton sini nga report nagikan diri sa may Banwa sa Hamindan ang builog nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Vision X Plus soft gel capsule ang mayara sa lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga sarangid makahatag sa nutrisyon sa inyo sini nga mga mata patok sa pila ka mga puto oxidation na. Mabakal ini sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo nga mga lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Super K Drugstore, kag sa iban pagid nga mga butika nga malapit man sa inyo sini nga mga lugar. Pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Pangitaon nyo lang ang Yes to Health 2011. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
0: Sentro. Alright, thank you gid kay Katropang Michael Ladinos Tainuslay sa yasing ang idulong mga balita dito sa atong singa pagpangalaga. And of course, no, voluntaryo gani nga nag-surrender sa Hamindan Municipal Police Station ang isa ka lalaking ining si alias Renato, no, nga may kaso nga pagpanghimulos mga katropa. At siguro naka-realize man sa or na-realize niya nga or nakakwangid bala, nakonsensya ba? Kaya siya ginhimo nga krimen man. At nag-voluntaryo siya sungka mga katropa sa mga otoridad. Sentro. Alright, sa dugang panatundri nga balita mga katropa. Anyways, no? Ining update reports sa sininga duha kababayi nga nakuhaan sang masobra 300,000 ka balor sang droga sa ginkasang bypass operation o kontrag bypass operation mga katropa sa barangay Baybay. Uy, napasakaan na sang kaso. Right, tara na sa piyak nga rin niya si katropang Elmer. Sige, sa report katropang Elmer. Live report.
2: Napasakaan na sang kaso sa pag-violar sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ining duha ka mga babayi nga dadakpan sa ginkasang drug bypass operation pinagi sa gintingob nga persa sa Capiz PPDU kag Rojas City PNP sa bahin sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, siyudad sa Rojas sa tinalikdan nga Martes nga adlaw. Ginkila matandaan gani nga ginkilala ining mga nagkaladakpan ng Sanday alias Gisa, 27 anyos, amo ni siyang ginakabig nga high value individual o kon HBI kag priority targetless subong bulan or sang tinalikdan nga bulan sang Hunyo kag kaupo dire si alias Maria, 24 anyos, residente ini siya sa Malipayon Village, Barangay Tisa, sakop man sa Sudan Sarawas. Sa may baluan gani nga ang anay na nga napreso sa kapareho man nga kaso ning subject person nga si alias Gisa kag sang tinalikdan lang ni nga mga binulan na kagwa sa amuman nga presohan. Kag matandaan nga nakuha diri sa paginakop sining subject person ang tatlo tanan ka sachet sang shabu nga may kabugaton 50 gramos kag mayara naman sang standard drug price nga 340,000 pesos. Samtang sa pihak nga bahin nagpositibo naman sa ginpatigayon nga drug test examination ining subject person. Sa karon nagapabilin sa gihapon sa kustodiya sang Rojas City PNP ining mga nagladakpan para naman sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Rojas City PNP ang builogin nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men na mayra sa maka kag klabuwas ka herbal extract nga popular gid sa South America nga ginagamit agud nga mapabagsik kag mapabakod subuman nagapataas sa libido levels aton sini nga lawas. Sa mga mister dila gamitan nyo ni 30 minutos antes maglabing-labing sa kay misis, magtumar sa gidlamang kapsula, sigurado mas manami, mas mabako din yung relasyon kagang imo nga performance sa inyo sini nga quality time. Turbo Dietary Supplement for men, solid ka kung nakaturbo ka. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyo nga lugar. Labinigid sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Super K Drug Store kag pwede man ma-order. Tinagi sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
3: Live report. Live report.
0: Central. Okay, thank you kid kay Katropang Elmer Diretso Estimar sa sini nga balita ti wisgid do naka kwan mga katropa naka ano ho nakaluwas ang ining duha ka mga babayi nadakpan mga katropa sa gin ka sa nga drug by bus operation sa nga to sing mga kapulisan diri sa may baybay Roa City ti napasakaan gid sang kaso no mga katropa tungod sa paghupot sa nga illegal nga droga.
3: Sentro.
0: Alright, ara ko no si Katropang Lenso sa guwa sang gate. Si Katropang Lens sa Ponce sulod lang.
5: Ayoy.
0: Bukas man ang atons ni nga gate.
3: Sentro.
0: Alright, sab iban pa naton diri nga balita mga katropa.
3: Sentro.
0: Ati open ta ni karon ho. Agud maklarohan pagid wala na kay even ako subong lang ko naka ano sini naka baluman sa sini nga information nga kun sa diin ang photocopy sang original nga dokumento is valid na karon bilang ebidensya mga katropa.
3: Sentro. No?
0: Kag ini mismo ang ginathag sang atons nga Korte Suprema, no? Mga katropa, pinagi man sa ilas nga Facebook post. No? Kag karon matandaan naton nagugat ang ini nga issue matapos tong gin-serve as evidence, no? Ang isa ka photocopy sang ebidensya mga katropa sa sining nagpakilala man nga ukon nang witness sa ukon ang una nga witness at ginpatigayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang witness sang prosecution na panel mga katropa si John Mark ukon NBI senior agent John Mark Kalilong. Kusa din mga katropa, nagpresentar siya sang pilaman ka mga dokumento sa sininga trial.
3: Sentro.
0: Nga most of it, no, mga katropa, is our photocopy.
3: Sentro.
0: Nakakuha ginisang nagkalain-lain man nga mga kritisismo online, particular sa mga online attorneys na to.
5: Ayoy!
0: Nag-alapta karon online.
3: Sentro.
0: So,

solid evidence kun wala sang question sa pagiging matuod sini suno sa Korte Suprema. So this approach reflects the practical realities of document usage and storage in the modern world, where duplicates are often indistinguishable from originals and can be more accessible suno sa Supreme Court. So sa desisyon sang Pebrero 3 sa tinalikdan nga tuig 2025 nga ginsulat ni Chief Justice Alexander G. Gismundo, mga katropa, diri ginpapag-on sang First Division sang Supreme Court ang hatol batok kay Ibo Lastimosa sa kaso nga pagpatay kay Ildefonso Vega Jr. So sa trial, nagpakita sang ebidensya ang mga saksi nga ginluthang ining si Lastimosa, si Vega sa ulo sa guha sang isa ka cockpit sa Cebu City. So kadungan sini ginpakita ang photocopy sang death certificate bilang ebidensya. So diri mga katropa sa sininga kaso, napamatud-an nga guilty ining si Lastimosa sa kaso nga homicide base sa photocopy sang death certificate, no? Kag mga salaysay man sa mga witness apang sa sining apela, ginapataas man sang Court of Appeals ang hatol sa kaso nga murder bangod ang mga katropa sa pagtraidor o kung patraidor or intentionally nga pagpatay, pagpangluthang nga wala nagahatag mga katropa sang kahiganan sa biktima nga makadepensa siya. So bangod sini, ginbasura sang Korte Suprema ang argumento ni Lastimosa nga wala na pamatud-an ang corpus delicti bangod hindi o kung wala napakita ang original nga copy sang death certificate. Apang sunod diri sa Supreme Court sa idalom sang Rule 130 Section 4 sang 2019 Revised Rules on Evidence, ang duplicate ang ginabaton bilang original. Magluwas na lang gid mga katropa kung may matuod nga questionable sa authenticity o kung hindi patas nga paggamit sa sininga dokumento. Sentro. So sa kaso nga ini mga katropa nga atos ni nga na-mentionar, gin-consider, no, bilang bastante nga ebidensya ang photocopy sang death certificate. Kalakip ng mga katropang testimonya man diri sang asawa ni Vega kag iban pa nga naka-witness, agudto nga pamatud-an nga napatay ining si Vega sa tama o kun sa igo sang bala kag si Lastimosa ang may sa labton diri. So ginpapag-on sang Korte Suprema mga katropang sentensya diri kay Lastimosa sang reclusion perpetua o kun pagkakulong sang tubtob 40 ka tuig kag ginmanduan ini siya nga magbayad sang iyas ni nga bail nga 275,000 pesos bilang civil indemnity kag danyos kalakip ang interest. Sentro. So diri mga katropa, no, pinaagi sa sini nga case, no? Ginklaro sa atong nga Korte Suprema nga pwede, no? Pwede himuon nga ebidensya basta lang, no, nga kuan gid siya nang credible gid siya mga katropa nga mangin ebidensya sa isa ka paglilitis o kontrayal. So karon may pila diri ka mga netizens man, no, ang nag-viral antes pa niya ipakita sa Korte Suprema mga katropa ini nga pagklaro gani sa social media. So isa na diri mga katropang isa ka State University din. Diri mismo sa Western Visayas, so Sentro. Nag-viral siya mga katropa bangod sunod diri sa yas nga ginpost, no, nga daw kaangay ano pa bala daw, hindi ko kabalo kung kritisismo una o ina or kwan, no, or trip lang gid nakikitrend ba? Ayoy! Isa ini siya ka din sunod diri mga katropa sa isa ka State University diri sa Western Visayas. Sentro. Kasi niyas ni nga post, no, is araho may nakasulat nga caption nga good news

0: a photocopy is now considered as an original.
1: Centro.
0: So kita sa sining picture mga katropa sa ibabaw sang photocopier no nga printer uy gin photocopy niya ang ining 1000 peso
2: bill. Ayoy!
0: So karon nagtrending ni sa no matapos to gani mga katropa ang nagtrending man nga diskurso ni Attorney Amando Berhe Ligutan nga ginakonsidera ang photocopy bilang original no apang ang rules of evidence mga katropa managani gin natumod nga minagani nga pwede siya ya no nga matawag siya nga ma-consider as evidence no ang ining photocopy mga katropa of documents. So sunod sa mga nauna nga mga nag-comment kag nag-share no sa sining trending nga post mga katropa, wala sila naga-expect no nga mismong isa pa ka manunudlo sa pampublikong university ang magwa-post sa sining nga konteksto nga i-photocopy ang kwarta bangod kaangay nga pareho na ini sa original. So beware kamo sa mga kaangay sina nga trenda mga katropa no knowing nga professional ka pa no dapat aware ka gani sina nga sa sining nga mga case. Although mambal ka nga nakikitrend ka lang, nakikiuso ka lang, kasi syempre uso, di, hindi na ya validable ang imo sa reason kung layin na ang malaga sa imo.
2: Ayoy!
0: Kaya niya ang istorya diri sa trial, ebidensya ya pero ang imo ya nga ginlakip kwarta. Okay kakabalong nga may layi kita nga naga kwan nga naga tuhaw di sa atong singapungsod against sa mga tawo nga naga ubra kon gina may something nga gina pakamalain ang isa ka pagkabutang especially ang kwarta ha mga katropa
1: sentro.
0: So ang ining kwa no, ang ining manunudlo ginaimbestigaran ni karon. Kay syempre nag-viral na, knowing din pa siya. Kag kalain man no nga mangin model siya sang mga kangay sininga trend nga hindi naman dapat.
1: Sentro.
0: Kag ginatingala kadaan sa mga estudyante mo, mayutani ko mga elementary ay kay pwede pa na yapatag na yung mga college students na yan.
2: Ayoy!
0: Beware kamo sa mga kaangay sining action mga katropa or aktibidades sa.
1: Pero
0: mo diri sa tons ning pungsod sa simple lang nga pag-photocopy sang kwarta. Pwede ka na ya makalapas sa layi or consider na gani nga naglabag ka na sa layi eh. Ha? Oh. Kung ang isa ka tawo naghimo, nagreproduce, nagphotocopy sang banknotes nga mahimo mag kaangay nga pareho gid sa matuod nga kwarta or gamiton sa pagpang tawag sila pagpang tunto o pwede siya manabat si dalom sang layi no batok sa sining nga layi naton nga counterfeiting kag iban pa nga mga kangot nga layi. O, ang pagprint o kun pagkopya sang currency sang wala sang pahanugot ang hugot man nga ginakontrol sang Bangko Sentral ng Pilipinas
1: sentro
0: no. Pwede man siya ma-kwan, pwede man siya ma-undergo o kung magpaidalom sa estafa. If ever, nga may pampangbudol or may nabiktima ang ininga tawo nga nagubra sa ng aktibidad. So, yes, may kaso ina mga katropa, no? Kagun, if ever, gid man nga ma-aresto ang ininga tawo bangod sa pag-print o kung paghimo sa peke nga kwarta gamit ang printers or photocopiers, kagin pasakan ako gin pasakaan sang kaso nga may kangtanan sa counterfeiting ti balday so gani aware beware kamo mga katropa no sa mga kangay sini nga kwan nga action no rulubraho nilikuton mga katropa
2: ayoy.
0: Budlay abi subong eh no kung may magtrend nga isa ka bagay nakikitrend man dai
2: ayoy
0: without knowing nga ba men ginalapas ka nagaling nga layi dalakpon ka na yagali
1: aray ko
0: di ba lang
1: Sentro.
0: So damo ni, damo naglalap ta online eh.
1: Sentro.
0: Kikitrend o ari pagid do may video pagid gani diho.
1: Sentro.
0: Mga katropa no nga gin pa photocopy niya ang 500 peso bill.
2: Ayoy.
0: Oh, pwede bala kamo sina makulong mga katropa tub-tub 5 to 10 years no nga imprisonment.
1: Sentro.
0: If in case nga madakpan gid kamo, so gani beware kamo mga katropa.
1: Sentro.
0: Kung makikitrend kita, i-post lang bala sang joke-joke da, no? Hindi nga matake agad sang picture, sang actual video, ay, daw ginpupukan mo lang sang batoy mo ulo, no? Ginubrahan mo pa problema ako galingon mo.
2: Ayoy!
0: Ignorance of the law excuses no one. No? Bisan sino pa da, bisan presidente pa da mga katropa. No? Oh, kita nga kwan pal ayhan, no? Kita nga ordinary people lang ayhan.
2: Ayoy!
1: Sentro.
0: Kung kikisunod man ako sa mga trend-trend kana pero ginagi ko lang sa shared post kag kadlaw ah, no? Mga katropa kay budlay na, no? Gamay mo lang ang hulag, babase bala magkalapas ta.
2: Ayoy!
0: Pero ang importante sa tanan, Biyernes na pa.
2: Ayoy!
0: Ayan naman sa ibang panatundring mga balita mga katropa, tutukan sa ato sa pagpanumbalik. So this time magabiyog ko danay sa pilaman ka mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: Sentro!
3: X FM.
4: Vitamin C, mag vitamin C, mag santon. Vitamin C, vitamin C, mag vitamin C, mag santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.
4: X FM.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
13: Sa mga butika.
1: X FM.
4: branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
13: Mga katropa, indita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: alas 11:46 na sa aga kagininga oras ang nadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.
1: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Centro. Pabalik din sa Platuntunan Centro kag sa gihapon ka po rin yung lagad katropang Christine Diane Rob. Okay, status ni nga absuelto kon convictado coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pati kahapon ganyan mga katropa gintugutan sa impeachment court ang hinyo sa prosecution nga patubangon sa trial sa masunod nga semana ining si Attorney Zuleika Lopez ang Chief of Staff sa Office of the Vice President. Ini ang ginmando ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero nga ipagwa kahapon Miyerkules ang subpoena ad testificandum batok kay Lopez.
1: Centro.
0: So nauna na diri mga katropa ginhinyo sang grupo sang prosecution sang Martes nga piliton ang pagtambong ni Lopez sa sininga trial kay bangod si Lopez ang rason sang pagbisita ni VP Sara Duterte sa House of Representatives sang Nobyembre 23 sang tuig 2024 kung sa din mga katropa nagpatigayan ni siya sang virtual media conference kag ginpang pahog to ang kabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Centro.
0: Ni First Lady Liza Marcos kag ni anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
1: Centro.
0: Again na preso sa to sa kamara si Lopez matapos gani mga katropa nga ma-cite in contempt sa isa ka investigation man may kang tanan sa ginapahayag sa lak nga paggamit sang pondo ni Vice President Duterte.
1: Centro.
0: Samtang ginpagawa man kahapon sa depensa sa impeachment trial ang ini nga video clip, no? Ang kabahin sang video clip sang emotional nga si Lopez. Sang kagini nga video ang gin take, no? Sang Nobyembre 2024. So ang mga kabahin sa sini nga video ginpakita sa cross examination sang abogado sang depensa kahapon nga si Attorney Carlo Joaquin Narvasa kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nagapatumatod mga katropa kag nag-imbestigar sa video. So gintuad to ni Narvasa sang Martes nga dapat makita sang impeachment court ang bugos nga video, no? Nagudto nga maghatag man sang konteksto para sa mga pahayag ni Duterte may kang tanan sa presidente, sa First Lady kag kay Romualdez. So kahapon, no, nagbatian ta naton to, nakita naton may pila ka mga palamangkutanon ining si Narvasa kay Kalilong nga kusdain isa pa dito, no, ginmensyonar sang abogado nga be gin kuanyo gid man gininbestigahan nyo man ining si kuan si Lopez. Kag ang ina nga inyong pag-imbestiga, may complainant ka mo da? Sinang complainant nyo da?
1: Centro!
0: Sabat din ni Kalilong, waay. So paano kamu nag-imbestiga without complaint?
2: Ayoy!
0: So yung nakaroon mga katropa ang nangin highlight gids kahapon, no? So sining gidpatigan nga third day sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Centro.
0: Mga katropa, no, nga man mag patigayan kamo sang investigation without complaints sa mismong gin, no, gin pahog o kun gin pahog mga katropa.
1: Centro.
0: Ginexpektar ni mga katropa sang prosecution nga magasabat ining si Lopez sa mando sang impeachment court, no? Kag ginexpektar man ang iyas nga presensya sa mga masunod nga trial sa masunod nga semana.
1: Centro.
0: Okay, subong adlaw gani ara karon si sa si Attorney Zuleika Lopez, no, sa Senado. Magapang panginwala sini mga katropa nga naangot ini sa prosecution, no. Gin pahayag sini nga wala niya labot sa prosecution nga ari ko di bilang witness ang impeachment trial ni VP Sara. Pero subong ara sa, no, nagabot siya sa Senado mga katropa.
1: Centro.
0: Minagani, no, why sunod diri sang connection na sa pagiging witness no, sa prosecution panel sang impeachment court ni Vice President o kon impeachment trial rather ni Vice President Sara Duterte.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Halimbawa, Bitol, ginagaw ko jowa niya. Makasuhan ay han ko sina. Kag ano ikaso niya sa ako?
2: Ayoy!
0: Hindi na nasaya ka tropang toto, bal magkaso sa imo. Man ka tropang tin. Kay naluoy na siya si imo, good magkajowa ka man ko.
2: Ayoy!
3: Aray ko.
4: Exciting.
0: Okay, anyways, mga katropa, namin gid subong magpangapi ba. I-partner sa pagpanyaga naton. Magpangapi na ka mo mga katropas ang Santon Gold Coffee Mix. Ako sa din may kape ka na, may energized kag may glowing radiant healthier skin ka pa. Ang perfect blend ng kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Oy, anyway, sa mga katropang mga kakilala ko bala. Ngayon di sila pala kape. Pero nakatilaw sila, ginpatilaw ko ginsang Santon Gold Coffee Mix. Bawa na namian sila, mga katropa. Oh! Kay Bangod Subo, Bangod Sini, nakatilaw sila sang kape, kag ginapangita-pangita na nila. Tiga sa lig naman sa akon, kay libre sa akon.
2: Ayoy!
3: Aray ko!
0: Daw, egos ko ba? Mabaligyan na lang ko, Guru Santon Gold.
2: Ayoy!
0: Tingin pa tilaw ko eh, no? Kay ang sachet akon dayo.
3: Aray ko.
0: pero tuod no, nami lang mabatian mga katropa sa atong mga kaupdanan man nga wala daga pangape, no? Nga makabati kita sang feedback about sining Santon Gold Coffee Mix nga nanamian gid sila, no? Kaga syempre aside sa nakakape ka na, nagagwapa ka pa bangod sa sining glutathione kag collagen. Kag perfect gid ang iya sining sabor man mga katropa. So gani no doubt nga manamian ni sila sa atos ning Santon Gold Coffee Mix. Subong pala mga katropa, enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santon Gold Coffee Mix.
2: Yahoo!
0: Kapal ni Santon ring mga leading drugstores ha. And especially dili sa may Mercury sa Watson sa The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And check nyo bi sa inyo sing mga butika dira mga katropa sa mga nagapanguna ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Kaysa amon to sa Bao, dira sa may crossing Bilawho, sa may Banwas ang Sapian. Particular sa may Galicano Pharmacy dira. Uy, available ang ato sing Santon Gold Coffee Mix. Pamangkot ko gidya. Kung tagpila mo, barato lang mga katropa. Very affordable. Oh! Nami-nami, kakita agad bila sa ilas ning akwa, no? Sa ilas ning display dira sa may Galicano Pharmacy. Damo sang boxes. Santon Gold Coffee Mix. So guys, mga katropa natin dira sa may Banwas ang Sapian, akong gapangita ka mo sang Santon Gold Coffee Mix. Kadto lang kamuda sa may Galicano. Nakita ko gid mo.
2: Yahoo!
0: And even ang Santon Plus Gold naton available naman dira mga katropa. Kag ibat pa gid naton nga mga Yes to Health products. Aba man kuton nyo lang kun available kin man. Sige, thank you guys sa mga katropa naton nga nagupod, nagpakigbahin sa ato sing webes nga disyon sa Platuntunan Santro. Trigid lamang sa XFM Rojas. Ang iba nilang mga balita tutukan sa pila naton diri ka mga pagpangalagad diri sa Katropa Station. Partner naton sa technical katropang Jason Anonoy kag syempre sa patrol katropang Michael Dinostenuslay and katropang Elmer Diretso Estimar. Kaga ko na lang inyo alaga na inyong crewwoman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz ang katropa mo.
4: Exciting!
1: XFM
5: XFM
1: Supple Plus Gold.
6: Kung si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko gason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas taas nga levels ang antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday, bahagyang humina sa Philippine Sea. Signal number 2, itinaas sa Batanes.
2: Mahigit 500 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil sa Super Typhoon Inday ayon sa PCG.
0: Canlaon Volcano, nagkaroon ng moderately explosive eruption. Basang abo, bumalot po sa Canlaon City.
2: OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na mataan sa Senado ngayong araw.
0: House Prosecution hihingi ng tulong kay PBBM sa pagbubukas ng BIR box.
2: Mayor Baste Duterte, iginit na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ay para pigilan siya tumakbo sa 2028 presidential election.
0: Balitang regional, mga katropa, ilang lugar sa Bukidnon na salanta ng bagyong Inday at meron pong isang patay.
2: Sa balitang international, humigit kumulang 900 na ahas nakawala matapos tangayin ng baha ang snake farm sa China.
0: Palita naman sa showbiz, Justin Bieber mauna sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York.
2: Sa balitang sports, Creamline wagi sa NX LED sa pagbubukas ng PBL on tour.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na tayo ngayon ng Webes, July 9, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapainggan, napapanood sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin, katropa, ang lagay ng bagyo. Bagyang humina ang Typhoon Inday habang patuloy na kumikilos pahinagang kanluran sa Philippine Sea ayon sa alas 11 bulletin ng PAGASA. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 865 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin nasa 165 kilometers per hour, yung pagbugsong hanggang 205 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Itinaas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Nasa number 1 pa rin naman ang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi po ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at hilagat gitang bahagi ng Catanduanes. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko sa mga apektadong lugar. Mag-ingat po tayo, subaybayan ang mga susunod na weather advisories dahil maaari pa rin magdulot ng malalakas na paghangin at pag-ulan ang bagyo. Inaasahan namang lalabas ang Typhoon Inday sa PAR sa Sabado, July 11, bago po ang inaasahang pagla-landfall nito sa silangang baybayin ng mainland China sa Linggo, July 12. Sumikat ang araw kanina 5:53 ng umaga at inaasahang lulubog pa rin mamaya alas 6:30 ng gabi.
2: Nagsagawa ng rescue operation ang Philippine Coast Guard Station Sultan Kudarat sa Sitio Pakil, Barangay Barurao 1, Lebak Sultan Kudarat matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. na sagip ng Coast Guard Station Sultan Kudarat at Coast Guard Substation Libak ang 15 pamilya, kabilang ang 4 na buntis, 6 na senior citizen at 26 na batang edad 10 pababa. Agad na iniligas sa mga residente sa isang evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, nananatiling naka-standby ang Deployable Response Group ng Coast Guard habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon para sa agarang pagtulong sa anumang emergency dulot ng walang tigil na pagulan.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot na po sa 543 na pasahero, truck driver at cargo helper kasama ang 10 rolling cargos ang na-stranded sa 26 na mga pantala natin sa bansa dahil sa epekto ni Inday. Ayon sa Philippine Coast Guard, karamihan sa mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog. Kabilang po ang Batangas Port, Lucena, Real, Jumalig, Pola, Romblon at iba pa. Mayroon din mga naapektuhang pantalan sa Northwestern Luzon at Southern Visayas. Samantala, katropa, nasa 112 na sasakyang pandagat, 34 na motorbangka ang pansamantala pong sumilong para makaiwas sa masamang kondisyon ng dagat. Patuloy namang minomonitor ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon at pinatutupad din na mahakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at marino habang natili ang banta ng Typhoon Inday sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: MMDA at 17 LGU sa Metro Manila naka-alerto sa banta ng Typhoon Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Naka-alerto na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA katuwang ang 17 lokal ng pamahalaan sa Metro Manila para sa inaasang epekto ng bagyong Inday. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, maayos na gumagana ang lahat ng 73 pumping station sa rehiyon at takanda rin i-deploy ang 11 karagdagan mobile funds upang mabilis na matugunan ang mga posibleng pagbaha. Bukod dito, naka-alerto na rin ang mga emergency response teams, rescue personnel at clearing operations unit ng MMDA upang agaran makaresponde sa anumang insidente dulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Patuloy rin nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal ng pamahalaan at iba sa publiko at mabawasan ang epekto ng bagyo sa Metro Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Bilang paghanda pa rin, katropa, sa inaasang epekto ng Typhoon Inday, hiniling po ng MMDA sa mga shopping mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang parking areas para sa overnight parking ng publiko. Ayon sa memong inilabas ni Chairman Attorney Don Artes, magsisimula ang overnight parking ngayong gabi at magtatagal hanggang makalis ng bansa ang bagyo. Layunin po na hakbang na mabigyan ng mas ligtas na mapagpaparadahan ng libre ang mga sasakyan para maiwasan ang pinsalang dulot na posibleng pagbaha at malalakas na hangin. Pinapayuhan naman ang publikong bantayan ng mga opisyal na anunsyo rin ng mga shopping malls. Gayun din po ng MMDA para sa kompletong listahan ng mga mall na po pwedeng kasali o lalahok sa programa at iba pang mahalagang abiso.
1: Nationwide.
2: Samantala, nakapagtala ang FEBOX ng moderately explosive eruption sa tuktok ng Bulgang Canlaon alas 7.33 kaninang umaga na tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Umabot sa 2 hanggang 3 kilometro ang taas ng makapal at madilim na ulap ng abo mula sa bunganga ng bulkan habang namataan din ang pagdaloy ng pyroclastic density current sa tibok silangang bahagi ng Darisdis nito. Nananatiling nasa alert level 2 sa Bulkang Canlaon at mahigpit ay pinagbabawal ng FEBOX ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Patuloy namang pinapayuhan ng FEBOX ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga ipinatutupad na safety advisories habang mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng Canlaon Volcano.
0: Sa kaugnay pong balita, katropa, bumalot sa mga bubungan at sasakyan dyan sa Canlaon City ang basang abo mula sa Bulkang Canlaon kasabay ng patuloy ng pag-ulan nitong Huwebes. Naging tila mahamog ang paligid dahil sa pagbagsak ng basang putik na nabuo naman mula sa pinagsamang abo at ulan matapos ang pag-alboroto ng bulkan. Pinapayuhan ang residente na mag-ingat din at sundin ang mga abiso ng otoridad habang patuloy po na binabantayan ang sitwasyon.
1: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
2: Sa iba pang balita na mataan kanina umaga sa Senado ang Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang layunin ng kanyang pagpunta sa Senado. Tikom din ang bibig ni Lopez sa mga tanong ng media habang pumapasok sa pasilidad. Ayon sa mga ulat, wala umanong kaugnayan ang kanyang pagbisita sa kahilingan ng House Prosecution na ipatawag siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Ping Lacson pinuri ang kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob po ng tatlong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
2: Pinuri ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob ng tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, ipinakita ng mga Senator Judges ang self-restraint sa kabila ng mahahabang paliwanag ng isa nilang kasamahan mula pa lang magsimula ang paglilitis. Sinabi rin niya na naliwanagan na ang issue sa kinakailangang 16 na boto para sa conviction matapos ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chisa Escudero. Dagdag pa ni Lacson, kung may naniniwalang may grave abuse of discretion ang impeachment court, maaaring nilang dalihin ang usapin sa Korte Suprema. Sumasang-ayon din siya na 16 ang tamang voting threshold dahil nananatiling may 24 na miyembro ang Senado sa ilalim ng 20th Kongreso, kabilang ang mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Handa umanong humingi ng otorisasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Prosecution Panel kung kakailanganin upang maipresenta sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., naging bahagi rin ng proseso ang paghingi ng presidential authorization sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Gayunman, sinabi ni Tolosa na naghain na ang prosekusyon ng motion upang ipasumpi na ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio na nasa pangalaga ng Bureau of Internal Revenue. Iginiit ng prosekusyon na mahalaga ang mga naturang dokumento bilang ebidensya sa aligasyon ng umano'y unexplained wealth at nanindigan itong may kapangyarihan ng Senado na magpalabas ng subpoena para sa mga record na ito na kailangan sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, naniniwala po si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na ang impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay may layuning pigilan itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Yan ang naging reaksyon ni Baste. At sinabing hindi rin ito nanonood ng ginagawang trial sa impeachment court. Ayon kay Mayor Duterte, nagsimula umano ang mga issue matapos lumamig ang relasyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaya't iginiit niya na ang impeachment proceedings ay may kaugnayan sa politika. Umaasa rin po alkalde na maa-acquit ang kanyang kapatid sa impeachment trial. Anya ayaw nang siya ang mapilitang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 dahil nakapapagod daw aniya ito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Mayor Baste kaugnay sa isinagawang tatlong araw na rally na Iglesia ni Cristo.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si Kabataan Party List Representative Rineco matapos nitong sabihin na mas interesado umano ang publiko sa mga ebidensya kaysa sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Sa kanyang pahayag, iginit ni Pulong Duterte na hindi dapat magkunwaring nagsasalita si Ko para sa buong sambayan ng Pilipino. Anya, hindi ito survey firm at hindi rin umano nito kinakatawan ang boses ng lahat ng Pilipino. Bukod dito, nagbitiw rin si Pulong Duterte ng matitinding personal na banat laban kay Ko, kabilang ang pagkwestiyon sa kanyang representasyon sa kabataan at iba pang aligasyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa tugon si Representative Rineco kaugnay sa mga pahayag ng kongresista.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinampahan ng Office of the City Prosecutor ng Maynila ng kasong cyber libel ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay ng isang social media post na umunoy nakasira sa pangalan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Batay sa inihain sa Manila RTC, kinasuhan si Barsaga ng paglabag sa Republic Act No. 10175 o yun pong tinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012 kaugnay ng mga provision ng Revised Penal Code na tumutukoy sa kasong libelo. Dadaan pa rin sa kaukulang proseso ng hukuman ang isinampang kaso para matukoy ang susunod na hakbang sa paglilitis.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapahinggan sa XFM Tagum 107.1, XFM Sagay City sa 87.5, XFM Canlaon 101.7 at 89.1 Solid FM Davao.
1: Balitang balitang regional.
0: Unahin po natin dyan sa Bukidnon. Ilang lugar sa Bukidnon katropa na salanta ng bagyong Inday. May malungkot lang balita, isang patay. Katropa natin sa balita, Maricodino na XFM Bukidnon.
4: Lubog sa baha ang mga barangay nasakop ng Valencia at Malaybalay City, Bukidnon dahil sa walang tigil na ulan kahapon, Hulyo 8, bunsod ng Typhoon Inday na tumama sa bansa. Malaking porsyento ng palayan ang nagmistulang dagat at may tuturing na failure dahil sa nasirang mga pananim. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig baha, mga alagang hayop na naanod. Nakatala ng pag-uho ng lupa na nakaapekto sa daloy ng trapiko at kinagabihan ay nabuksan na ang kalsada at temporaryong madadaanan ng mga motorista. Bagamat malaking bahagi ng kalsada sa San Fernando, Bukidnon na kumukonekta sa Bukidnon Province at Davao Region ang pansamantalang isinara dahil sa malaking landslide at hindi maaaring madaanan sa loob ng ilang linggo hanggat walang abiso. Sa nangyaring pagbaha, isa ang naitalang patay, isang 47 anyos na lalaki na pauwi na sana galing sa trabaho ngunit pilit na tumawid sa ilog kaya't siya ay naanod. Gabi na nang ma-recover ang kanyang mga bangkay at ngayon nakalagak na sa kulinarya. Sa Valencia City, pansamantalang inilikas ang hindi bababa sa 50 mga pamilya, samantalang umabot naman sa mahigit 200 pamilya o mahigit 900 individual ang inilikas at nanatili sa barangay court ng barangay Violeta, Malaybalay City, Bukidnon. Araw ng Huwebes, Hulyo 9, humupa na ang tubig baha at unti-unti nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iingat bagamat hindi pa rin nawawala ang banta ng bagyo. Ngayong araw na ito ay isa sa gawa rin ng CDRRMO at PDRRMO ang profiling at verification upang matukoy ang kabuuang damyos sa nangyaring pagbaha. Katropa, i-boost ang immune system upang hindi matamaan ng virus na magdadala ng sipon, ubo at lagnat. Uminom ng Xanthan Vitamin C. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News!
2: Ilang biyahe sa dagat sa Northern Cebu sinuspinde dahil sa masamang panahon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Sinuspindi ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong araw ang iilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Cebu dahil sa malalakas na hangin at maalon na karagatan na. Ayon sa PCG, layunin nito na maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa dagat habang nananatiling hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Kabilang sa mga apektado mga biyahe sa ilalim ng Coast Guard Substation ng Dan Bantayan, Malapascua, Bantayan at Madridejos, kasama sa suspensyon ang mga maliliit na bangka, motorbangka at iba pang sasakyang pandagat na 35 gross tons pababa sa ilang lugar at 15 gross tons pababa naman sa Bantayan at Madridejos. Pinapayuhan ng mga operator, pasahero at mangingisda na iwasan muna ang paglalayag at hintayin ang panibagong abiso ng Philippine Coast Guard bago bumiyahe. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Xanthan Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman, panibagong banta ng pagpapasabog po ng bomba sa isang paaralan sa Tacloban City. Iniulat, katropa natin sa balita, Ray G. Navarrete ng XFM Tacloban.
6: Umisponde ang Tacloban City Police Office o TCPO sa ulat hinggil sa umano'y banta ng bomba sa Capuso Village Integrated School sa barangay 101 New Kawayan, Tacloban City kahapon Hulyo 8. Batay sa paunang imbestigasyon, isang dummy messenger account ang nagpadala ng mensahe sa official Facebook page ng paralan na naglalaman ng banta ng pagpapasabog ng bomba. Nang mabasa ng punong guro ng paralan na si Ninyo Acebo ang naturang mensahe, agad niya itong iniulat sa pulisya. Agad namang rumusponde ang mga tauhan ng TCPO kasama ang K-9 unit at nagsagawa ng masusing pagberipika sa loob at paligid ng paralan. Nakipag-ugnayan na rin ang TCPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng dummy account na ginamit sa pagpapadala ng banta. Sa kasulukuyan, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Samantala, pinayuhan naman ng pulisya ang publiko, lalo na ang mga magulang, estudyante at mga opisyal ng paralan na manatiling kalmado ngunit mapagmatyag at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa himpilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
2: 16 anyos, natagpo ang bangkay sa isang creek makaraang maaksidente. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
7: Kinilala ng mga kamag-anak ang lalaking natagpo ang patay sa gilid ng kalsada, particular sa isang creek sa Parok 1, Barangay Laurel, Cordon, Isabela. Sa report ng mga otoridad, pasado alas 6:40 ng umaga na makita ng mga residente sa lugar ang lalaki na umanay na kalublob sa tubig at nakatihaya na tila nasangkot sa aksidente. Inalarawan nito bilang isang lalaki na nakaso ng orange na t-shirt at maong na may humigit kumulang 5'2 ang taas, may kadamdaman na pangangatawan at maputi ang kutis. Hapon, nagkapareho ding araw, ay kinilala ang biktima ng kanyang ama na isang opisyal ng barangay na nakatira sa Lagaw, Ifugao, na siya namang nagtungo sa mga kapulisan ng Cordon. Nalaman na ang binatay isang 16 anyos sa Binatilio na residente ng Ifugao Province. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng Cordon Municipal Police Station, posible umanong nasangkot ang Binatilio sa isang aksidente nang papunta ito sa isang kaanak sa Difun Quirino na di umano'y nasa influensya nang nakalalasing na inumin. Wala namang sinisisi mga magulang at tiwala sa naging pagsisiyasat ng mga kapulisan. Ngayon ay nauwi na rin ang bangkay ng nasabing Binatilio na hindi na rin isinailalim pa sa autopsy. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At katropa, 500 kilo ng isda na kumpiska. 34 na mga isda huli sa illegal na pangisda sa Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Hinuli ang 34 na mga mangingisda na mga residente ng San Jose Occidental, Mindoro dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance Number 763 ng Rojas, Palawan sa pinagsanib na puwersa ng Gabay Dagat, Philippine Coast Guard at PNP Rojas na aktuhan ang mga mangingisda na umano'y nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Tinitian na kumpiska sa mga mangingisda ang kanilang bangka, compressor equipment, humigit kumulang 500 kilos ng iba't ibang uri ng isda at iba pang gamit. Ayon kay Gabay Dagat Head Ed Agarab, lumabag sa Municipal Ordinance ang mga ito, kabilang na ang unauthorized fishing, compressor fishing at paggamit ng active fishing gear. Inihahanda na ang mga kaso na isasampa sa mga mangingisda. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang International.
0: Atin po sa atin to, katropa, ng Santon Gold, subukan ang Santon Gold. Umigit kumulang sa 900 na ahas, kabilang ilang venomous cobra ang nakawala matapos na ngayon ang bahang isang snake breeding farm sa Guangxi, China, dulot po ng pananalasa ng Typhoon Maysak. Ayon sa motoridad, isang residente na ang ospital matapos makagat ng ahas. Pinaiwan naman ang publiko na huwag itong subukang hulihin. Nagtalaga na ang mga otoridad ng rescue team na gumagamit ng lambat at may stun guns upang mahuli ang mga nakawalang ahas habang unti-unting humuhupa naman na ang baha.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawanan, labanan ng sipona, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Mangunguna si Canadian pop star Justin Bieber sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York. Ito ang kauna-unahang pagtatanghal ni Justin sa halftime show ng FIFA. Makakasama ng Canadian pop star ang ilang sikat na personalidad sa mundo ng entertainment tulad ni Madonna, Shakira, Coldplay, Sesame Street at BTS. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Report! Balitang Sports!
0: Report sa Sports! Atin po sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3 protection na tayo every day.

0: and Creamline. Ang 100,000 pesos winner's purse. Habang tumanggap naman ang 50,000 pesos ang NX OLED bilang runner-up sa opening match ng PBL On Tour.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide. Webes ng pananghalian, July 9, 2026, mga katropa.
2: Maaari nyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming pong TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Per DOH FDACFRR
1: permit number 0098, series of 2026.
2: Kasakit, kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
3: Akon kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala. Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon.

0: tropa. Isalaman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
1: Exciting.
2: Santo Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santo Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Santo Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santo Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus may collagen kag glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Isay ni ka gindihon nga programa gudtong nga maghatag sang mga mapuslanon nga health tips and informations. Ano gagaling? Ang tinutuyo sa nga programa gudtong maamliganta nga ato ni kayong lawas. Parang mapungganta nga magbalatian o kon magmasakit labi na gid ang mga malala sini nga mga pamalatian. Lakas at sigla. Ang aton lawas actually may sistema nga iya pero dapat nga ang ginapasulod naton sini nga mga pagkaon kag ilimnon dapat nga nasanto man sa iya sini nga sistema. Anything in excess, ang sobra kag ang kulang amo ini ang nagadala sang malala sini nga mga komplikasyon kon maiguan ka. Sa ato sa rin nga pagparagad, live ang ato sa rin nga pagparagad sa tanan sa rin nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Basi kung may mga palamangkutanon ka modera, feel free sa pagpadala sa inyo sa rin palamangkutanon via our text hotline 0950-975-6970. Or hindi gani, i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kagang ato sa ring pagparagad sa gihapon, upod ang ato sa ring regular nga partner. We have our certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcoman sa aton sa pagpangalagad. Upod man sa aton sa regular ng mga suki, ng mga tagpalamati nga nag-upod sa aton sa adlaw-adlaw nga pag-discuss, pag-hatag sa pilas sa ka mga tupiko nga nagatoy-toy, Sir Josil, padulong ano, sa pagtukib, padayon sa natural nga mga pamagi sa pagbulong kag pagdiskubre naton sang duga nga mga sekreto sa ikaing lawas, sa mga tanom, mga bioactive compounds kag sa mga imbalances nga nagkakatabo sa lawas naton nga nagaresulta, Sir Josel, sa nagkaninlain naton nga ginatawag balatian ukon kondisyon.
0: Amuning dapat kahibalo kita manilag sa mga sinyalis sa ato sa ringa lawas, Doc Leo.
1: Isagid dapat, Sir Josel, sa ginatunaan naton kung pwede pa lang. Halimbawa, bala, kung gaplano kita negosyo, ginatalaot na, Sir Josel, ang mga kutob sa maymo, tagsa ka ang gulo eh.
0: Oo.
1: Especially ang iban sa ni kung paano ko na makaginansya. Or kung paano ko na maging mayo relasyon sa ila sa mga prospects. Dapat sa ato ni kayong lawas, una kaglabi kaglabaw sa talang ginakonsiderar gid naton. Kaya nga man, sa aton adlaw-adlaw nga mga tinguha, sa adlaw-adlaw naton niya mga palangitanan, lawas ang aton puhunan.
0: Kag dapat naton intindihon ang mga kinanglanon sa ato sa ninyo lawas, kag punanta, hindi man kulang, hindi man sobra. May bes nga ginakulang gid man, may bes nga may kasubrahan, pero hindi ta pagsigisigihon nga pirmi lang kulang or hindi gani pirmi lang madgid sobra, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josel, no. Unablahon ka isa ako nagabisikleta, ako nagamotor ka bla, o ko nagadala ka salakyan, lain niya ang gamay ka lang makabunggo sang sa nadayunan dagid, Sir Josel, nga nakabunggo agad mo. Ang punto lang diriti, di man kita perfect. Why man say 100% nga bugos gid nga healthy, but at least mangin intentional bala kita, Sir Josel, sa kada adlaw-adlaw nga may goal kita kagang isa sa ni amo ang pag-prioritize naton sa aton ikaayong lawas.
0: Ang primera gid nga kinanglano naton para may baluan ta kon ano ang kulang nutrients sa ang ginadiman sa lawas ta. Anong kulang ang nutrients sa aton sa ning lawas? Much better nga magpakonsulta kita. Ugaling sa pagkamahal sang consultation. Amo na nga kon may ara sang Yes to Health Clinic malapit sa inyo sa ring lugar. Kadto lang amo dara kay libre ang konsultasyon pareho diri sa siyudad sa Iloilo. May Yes to Health Clinic nga ara sa Ayang Building sa Yulo Street, Iloilo City proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Kadto lang amo dara bukas ina from 9 o'clock in the morning, libre dira ang konsultasyon. May baluan, sa managa pa konsulta kung gusto yung may baluan, anong kulang vitamin sa lawas ko? Anong kulang nutrient sa lawas ko? Sa diin ko ini makuha, ubayan, gabayan, tudluan ka mo dira sa ato sa consultant on duty, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Kailan mo, pag-abot iya sa naturopathic medicine, why lang kita iya nag-tanaw sa kung anong ginabatsyag sa tao nga sintomas o kung mga sinyales nga makita naton dira, kundi ginatutukan naton kutob sa may mo, Sir Josel, aton bala i-dig deeper kung ano ang ginhalinan sang balati, ano kung ang kausa sini. Sa sina, kung faithful nga nagasunod ang isa sini Sir Josel ka may sakit, kag kung mag-ayo siya, kag kung mabalaan niya ang mga dapat at hindi dapat, hindi na basta-basta magbalik sa among nga kondisyon nagbalatian.
0: Amo ni gani nga may eksperto, bisan din ka mo makadto ha. Halin sa tawag na to sini, bulong-bulong lang sa uma, pagkadto sa mga license gadiya nga mga practitioners, gapamangkot sila dayon nga ano ang nabatsyagan mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung magpakonsulta ka. In short, sa nabatsyagan mo, sa isugid mo nga nabatsyagan mo, at least makabana-bana na sila, nga most likely, amo ini ang problema sa imo sining halawas, amo ining kulang sa imo lawas, or amo ini na ang imo nga ginabatsyag, kag kung daw ano nakalala, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag dira pa lang sina mismo, Sir Josel, nga initial nga assessment, mabalaan mo na ko ng isa katao na gasugid sang matuod o kung hindi, nga mangin, may dako man niya kabahin sa yasin nga pag-ayo o kung paglala sa niya kondisyon.
0: Mm. So, ining ginasugid na sa ato sa rin nga mga ginapakonsultahan nga mga eksperto, Dok Leo. Actually, ginapamangkot niya sini mga simptoma or sinyales sa lawas ta. Bangod man kiti nagpakonsulta kagani kay number one, you are suspecting hindi nami kondisyon sa imo sining lawas.
1: Tama.
0: So sinyales. So pati gali sa aton man sining ginapakita sining mudo no. Nukleo, mood or mudo. May sinyales ina gali sa aton man nga ginapahibalo o kon ginapaalinton, Nukleo.
1: Correct, Sir Josel. Sa istorya na illegal bala, Sir Josel. Hindi ka mo maglaom nga abogado nagapamangkot kon ginhimo mo ini tungod yo sa makabalo ha.
0: Aha.
1: Kundi may bote na ang balon.
0: May uluyag lang sa sining hibaloon pagid sa imo. Kaga speaking about this mudong natawag nila. Amo na kun kaysa may sala kita nga perception. Kay pareho sa abisang joke, it's a joke. Hambal nila nga abi ko sang una kun mag-init ang ulo sa akon nobya ara iya pamulanon. Mm-hmm. Gali sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko nga ko nagainit ang iya ulo, wala gali sa kwarta.
1: Mm-hmm. So, posible, Sir Josel, halampol na pangitaya.
0: So, tindi rin ma-discuss kami ni Dok Leo sang mudo nga nagapatimaan nga inisya posible ang mensahe nga may problema sa imo sining lawas or may kakulangan nga mga nutrients sa imo sining lawas. Maga-discuss kita sang ginatawag sining irritability. Magamalgani kita ang irritability butang balon sini ang pagkaalabuton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Ang pagkaalabuton ti isa lang na sa description ni. Kumbaga tinangin bahin na nisang aton sining kinabatasan ang pagkamadali, Sir Josel, maugot. Pinakamadali sini mainit or madali mapikon. Kadali sa imo bala, Sir Josel, provoke.
0: Oo.
1: Gamay lang nga garit-garit bala. Kadali sa imo sini magkagat. Gamay lang nga physical o kung emosyonal o kung psychological nga mga factors dayon mo react. Tungod tamo ganit na ginatawag, Sir Josel, nga may ara kasang sini nga batasan nga ikaw sini ang irritable o kung may irritability.
0: Kay base ang imo nga pagka irritable, irritability or ang pagka-arabuton, ang pagka-alabuton. Basi dalaman sa ginatawag nato sa nga hormonal imbalances. Ngayong iban, kagkalabanan sa mga hormonal imbalances sa katabo man sa ato sa nga lawas, Dok Leo, dalaman ang kalabanan sini, kung hindi man tanan, sang kakulang man sa ato sa nga gina pasulod sa lawas ng mga nutrients.
1: Tama, Sir Josel, may tuman gid kadako ang nutrisyon pag-abot sa aton sa nga mudo, kaya nag-aafekto na sa aton sa nga mudo. Balik kita, pirmigid ha, sa ginahambal bla ni Sir Josel, kung di naton malimtan kung madamduman pa naton. Yung aton ginapasulod sa lawas, either benepisyo or perwisyo.
0: Pili lang amo da.
1: Pili lang. We have a choice.
0: Oo. Amo ni ngang irritability o pagka-arabuton, kung dalas ang hormonal imbalances, actually pwede ini ninyo ma-reverse. Tawag na ito sinima reverse. In short, ang hormonal imbalances. For example, may ihatag kita sa inyo ang ehimplo. Ang isoflavone nga ara sa Santon Plus Coffee Mix, makabulig ina sa pag-balance sa ginatawag na ito sininga hormonal imbalances. Malikawan ta sa malalaki nga maghubag ang ato sininga prostate. Kag sa mga babae, malikawan ang inatawag sining menopausal-like symptoms, isa dira ang pagka-irritable or pagka-alabuton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, ano? Kung nabulubalansin ng hormone, especially sa kababayinhan, ang symptoms, tungod sa sinang kausa, akong jabangdanan, ang mabuligan man, Sir Jocelyn, nga bisan paano mapahagan-hagan. So, ang isa sinisang ideya, actually damo na, Sir Jocelyn, ng mga family members, especially mga bana, balanga, malungin man na ito, expression, malanga daw natakaan na bala sa balik-balik bala Sir Jocelyn sang asawa. Sa daw malipaton man ang akong asawa kung may kinapamangko to kung kaysa pero nga ang siya akong abuton pati tiyempo hapon madumduman niya. Ang ginahimo na lang sa ibang sa Sir Jocelyn. Kay kumbaga kabalo naman na predict naman nila nga rin ha. So good naman eh. Hinahinay na lang to sila silang pantry kuha sang sachet sa isang Sunthorn Plus Coffee Mix magtimpla kag ikwan, iduhol kay Mrs. Sabay, Sir Jocelyn, gamay nga malumbas sa likod. Naga mo lang, kahapos mo lang. Isa ka ba na, Sir Jocelyn, nagsiling nga, kahapos mo lang pakalmahon sang asawa? Isa nga makabuli, gali sa Sir Jocelyn, ang ginapasulod man naton sa aton sa nga lawas.
0: Ang kalimbawa sang hormonal imbalances, luwas sa pagkalabuton, na pagkalabuton nga inikon kay sa or mood swing. Because of hormonal imbalances. Isa dira sang ehemplo sang hormonal may hormonal imbalance ikaw or imbalances ang imo abnormal bala nga menstruation. Kay may ara kita sinisang kilala gid na for 3 months of continuous sige-sige nga pag-inom sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Why missed kada adlaw ha? May inom sa kon kay sa aga, may ara kon kay sa hapon, nagnormal na almost a year. Nga normal na every month ginaabta na sa sangiya sining menstruation no kon pamula non Dok Leo.
1: Amo ning manami ang balita Sir Jocelyn no. Sino ba lang mag-imagine nga ti sa simple mo lang nga pulo pangapi, total nagapangapi na gid man lang kamo. Isa ini nga makabulig sa aton, ang pag-inom sa isang Sunthorn Plus Coffee Mix kayang isa sang ari diri mayor nga sangkap amo ang soya nga may ara Sir Jocelyn sang hormone balancing effect or benefit tungod sa isoflavone na ginaangkon sini. That's why, ang isa na itong kapanugyan sini, panugyan naman ni Sir Jocelyn, gapangapi man ka mo o kung wala nagapangapi, but especially kung nagabatsyag ka mo nga, no, nagasugod ng nag-irritable ako nga, kapin pa sa mga family members Sir Jocelyn, nga manotis yung asang una, hindi man na siya amo. Nga subong daw naglain ang iyasin nga kinaiya o kung ang iyasin nga batasan daw medyo nag-irritable o kung mas nag-irritable pagid ayhan may ara sa imbalance Sir Jocelyn ang isa sa napunaan na ton kung anong mga kakulangan.
0: Amo niya kung mga kigani si nanay ninyo sang una kag subong man hambalo nila nga nya nanon tabo si Imos nya daw nagkinki utok mo pagambal ka kinki bla nagkulong buta balo sini nagpuloriakot. Pero speaking about this mood swing o kun mudo Dok Leo, anong ginahimo sa mga nutrients sini sa ato sini nga mudo or anong mabulig sa nutrients para mapaayo nga ato sini nga mudo kag anong nga mga nutrients ini Dok Leo?
1: So muna yung makahambal kita Sir Jocelyn nga may tuman ni gad ako sini nga labot ng aton sini nga nakaon sa aton sini nga mudo. Ano bala ini sila ka importante? Ang aton utok Sir Jocelyn nag-angkon ani sang masobra 80 kulang-kulang 90 billiones ka mga nerve cells.
0: Ba manggaranon gali kita sa nerve cells no?
1: Sa neuron Sir Jocelyn.
0: Manggaranon kita dar sa neurons actually ma nerve endings naton ini. Mag 90 bilyones, may amo lang kita kung tani siya nga kwarta, Dok Leo, no?
1: Idugang pagid naton, Sir Jocelyn, ang damo man nga mga bakterya sa aton sa ring tinae. Pero na kita ka mang granon. Sobra pa ni Smindalita, Sir Jocelyn.
0: So, with that, ini mga nerve or neurons sa ato sa ring lawas. Amo na yung tawag naton mga neurotransmitters, amo nang hatag balasang sinyas sa utok. Pahibalos utok, siya niya, oh, may natandog na mainit, oh, hambala si kamot ko, ah.
1: Correct, Sir Jocelyn. In a blink of an eye, isa lang kapisok, Sir Jocelyn, makabatsyag ka dayon sang reaksyon, nga pag mainit, palayo mo diyon ang parte sang lawas mong nagatandog dira sa bagay sa nga mainit. Tungod ina sa aton sining ginatawag neurons nga naga-communicate sa isa kag isa nga nagagamit sini sang mga chemical na ginatawag naton neurotransmitters. Ang importante Sir Jocelyn, mga neurotransmitters o kon mga messenger hormones naga-include sang serotonin. mayara man sang dopamine, mayara man sang gamma aminobutyric acid, mayara man sang norepinephrine. Ang aton sa ning lawas indi makaproducer sa sining mga chemical kun wa'y sing nagakaigo sa radyosil nga nutrisyon, vitamina, minerals, amino acids kag healthy fats.
0: So amo na ang ginahimo sang nutrients ato sa ning lawas. Pero may mga ma-identify kita dari nga mga nutrients sa Doc Leo. Nga kun kulang ikaw sa amo ning nutrients, posibleng magadala kag magatugas ang irritability o kon pagka-irritable sa tawo, Doc Leo.
1: May ara gid Sir Josiel kag madamo ina. Pila lang ang aton sa pagistoryahan. Pero isa lang ka tip na kon Sir Josiel, ha? Kun may mga kaupod na kamo sa balay mismo, kun ikaw mismo nakanotar nga daw nag-irritable ka na bala, daw nag-aalabuton ka na, as much as possible likawan ang mga triggering factors. Kun mahimo pa lang mag-change environment, mahimo na to, himuon na to para malikawan nato ng paglala sang kondisyon Sir Josiel kag mga hindi bala kuntani dapat na matabo.
0: Luwas lang kun ang kakulangan niya vitamin K.
1: Mhm.
0: Base maputo ka vitamin kwartad.
1: Tapal-tapal niya ang gusto pa na Sir Josiel ng buyo-buyo, dobalo-bayulit pa bla. Hindi pa na gusto sang medyo pula-pulahon lang color Sir Josiel.
0: Mm.
1: Ang punto ko lang alikawan ta ang mga triggering factors. Ang isa sang halimbawa ko lang Sir Josiel kung ang tao mainiton o kung irritable, ultimo Sir Josiel hagong sang lamok sa dlonggan niya. Gainit uloy mo, kadali siya sinima irritate. Kagadamo na sang sanga-sanga nga mga nagakalatabo sa lawas sa siya sinima palibot. Kag mahimot Sir Josiel, pati mga upod sa balay, mga ulamid na. Sabi niyo kong nano, ang isa ka-tip ko sa inyo, magpamanyos ka mo sa nisang Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: May calming effect.
1: Correct, Sir Josiel. Kag magluwas pa sina ang mga annoying nga mga sound, kag kutot sini sa mga sapat-sapat sa ton palibot, ang malikaw pa kita sini.
0: Ate, amo pag inagapainit sa ulo mo, kay kung ginatuyo ka na pagkatapos gabagrong lamok sa dulunggan mo, mas tapat kapag niya manginiritable, hindi kapag katulog, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kapin para blang hampakon mo, hindi may go.
0: Ang lain lang sa nako nang hinampak mo, blah, may gabukol dito.
1: Amo na siling ko na, Sir Josiel, nga dira mo pa ma apresyar ang ginatawag ka importansa sa negosasyon mo. Kay himuon mo ang tanan nga matawhay nga pamagi para hindi ginamasakitan.
0: Labi naging kumayoyapos ka.
1: So, amo na, isa katip na mo ni Sir Josiel sa inyo, ha. Magluwas ng mapakalma ka mo kung medyo irritable ang pagpamanyos ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Kag ang mga kutot sa sapat-sapat, ang masabad nga mga hagong sa lamok, malikawan pa naton. Lakip na ang balatian, Sir Josiel, nga dalas ng lamok.
0: Mm-hmm.
1: Amuning dengue infection nga aton man malikawan. So tip lang na namon sa inyo, ha. Pero kadto kita sige natuwag nutrient deficiencies nga commonly cause irritability. Mas nagapairitable pagid sa ato. Nagungkulang kasi ni possibility dito pagkadto sa nga nagamataamat ka Sir Josiel sa pagkairitable. Number 1-3, iron deficiency.
0: Ferrous sulfate kinanglan mo na. Iron, no?
1: Yes, Sir Josiel.
0: Okay, damo sinasang sources kita sang iron. Sa mga ginakaon ta, inakon pala kaon ka mo sang utan, labi na gidang balunggay.
1: Correct, Sir Josiel. Ang iron deficiency, kung tsakulangan sa iron, may labot ni sa ginatawag irritability. Nga aman, ang iron nagabulig sa aton sa ring red blood cells para magdala sa oksihina sa aton sa ring utok. Kung manubo ang iron, less oxygen reaches brain cells. Brain cells produce energy less efficiently. Thinking becomes harder. Mood becomes unstable. Ang common symptoms, pinaka number one, irritability. Tapos, madali kasi ni makapoy, magluwas ka na palang luspad ka, ara man Sir Josiel ang pabalik-balik sa nga pagsakit sa ulo, at ang iban sini nagasalig lang sa pag-inom sa isang pain reliever sa pagsakit sa ulo, di okay lang kung ang pagsakit sa ulo mo occasional o kung tungod sa pila sa ka makabangdanan, like may ara ka sa ginatawag pain gid man ini o kung may pain gid man iyang mabatsagan sa emosyon ng lawas nga hindi tungod sa iron deficiency, kasi pwede mo na yung matumaran sa cess the pain Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Nga maumpawan ang palanakit sa emosyon ng ulo, laki pa sa iban nga parte sa emosyon ng mga luta-lutahan o kung kaunuran nga nagasakit, tipiktibo dira iya ang cess the pain. De, pero kung kulang kaya sa iron, Sir Josiel, iron gading imo sa nga dugangan.
0: Oh.
1: Kung nagasakit perming imo sa nga ulo, kag poor concentration, ini sila Sir Josiel, magluwas nga nag-irritable ka nga daan, dugangan pa kung pabalik-balik ang pagsakit sa ulo, hindi komportable imo sa pamatsyag, gadugang pagin Sir Josiel nga nag-init ang aton sa nga ulo kag pamatsyagan.
0: Kaya nga aton nga pamatsyagan, ang ginatawag nga uncomfort, nga mabatsyagan ta. Kag ang comfort nga to sining gina-enjoy. Kasi we are enjoying if we are comfortable mo.
1: Correct.
0: Most of the time, if not some of the time, inisyada laman sa ginatawag na to sining deficiency sa mga nutrients sa to sining lawas, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josil. Kung ano ang kakulangan dira sa sulod sa lawas, kag kung ano man, Sir Josil, ang mga nagsulubra dira sa sulod sa lawas, but this time, ang kakulangan sa iron, isa sang may labot sa irritability.
0: Mm-hmm. Kag masami na to sining mga ginainom, labi na gid ang mga nag-edad na, pagtapak na mga 40. Kinahanglan na ang iban siniga siling kinahanglan mo na guro siya vitamin B12.
1: Mm-hmm.
0: Ang vitamin B12, Doc Leo, naga-apikto man ni sa ato siniga mudo hao.
1: Ang vitamin B12, Sir Josiel, naga-protect ni sa ato siniga nerves. Kag nagabulig man ni para mag-produce ang brain chemicals. So, botong balon, kay brain na ito ang ginistoryahan, may labot siya sa ito sa nga mudo. Kaya nga man, kung kulang kita sa vitamin B12, barabay, ara na sabi complex sa vitamina, nerve become damaged. Nagyaka-damage sila, Sir Josiel, ang nerve sa naton. Ang brain communication slows. Mood regulation becomes difficult. Kabudlay balansihon sang aton sining mudo. Kita mismo budlayang kita mag-adjust, Sir Josiel. Kag diri naton sa niblama intindihan ang ginahambal sang iban nga sila mismo hindi kay intindi sang ila sini kaugalingon. Nga mga ginabatyag tungod nga may deficiencies gani sira. Isa sini vitamin B12 deficiency. Ang una nga sintoma man, Sir Josiel, sini is irritability. Dugang pagid sini depression, anxiety, memory problems. Dogi na tuslok-tuslok sa ni ang kamot ni mo, kagang imo sa ni nga tiil, may mabatsagan ka sang amo sa ni. Kagbisan pang ibang ganit, Sir Josiel, budlayan sila magtindog, budlayan sila sa ni maglakat. Kag, hindi naton basta-basta ang kakulang sa vitamin B12, Sir Josiel. Kaya ang long-term nga deficiency sa vitamin B12, posible nga makabilin, makadulot, makatugas ang permanente nga nerve damage.
0: So kung madami sa aton nerves ang iban sini nagakalapatay na gani. Ang aton body cells actuality kada minuto, kada oras, kada segundo may nagakapatay pero nagaproducer kita sang body cells.
1: Nagailis sini, Sir Josiel.
0: Oo. Tikon halimbawa lang abi hambalta kon hindi ina mapagwa sa aton lawas. Ambal nila kun mapatay ina mabaho dapat ang aton man sini nga lawas. Actually gabaho gid man lawas ta. Because of combinations of damo-damo na dagi na secrets manabi ang ato sining lawas, no? So vitamin B12 ang delikado sini ang memory problem, Doc Leo.
1: Isa, Sir Josiel, sa maapektuhan niya kag ti amo ni batasan naton na nagalutaw, Sir Josiel, nga mahambal ang iban mga family members and no naglain na ni si Manang, no naglain na ni si Manong, no. No, may na-notice mo nga hindi amo sa batasan ni mama or ni papa or sino man darang afektado sa sining kakulangan.
0: Ambal din natin, samtang ka malam siya, do galaw ay batasan mo. Kaya tinag-arabuton ikaw.
1: Correct, Sir Josiel. Amo ganin na hambal sang kilala ko nga siyang itsura, no? Acceptable nga nagalaw ay samtang nag-edad.
0: Ang batasan na,
1: hindi lang kanyang batasan.
0: Ano nang problema to? Dama nang hambal nila siya. Bisan laway lang itsura ta. Kung guwapa batasan ta.
1: Bawi na lang kunos batasan.
0: Oo. Ang isa pagidari ka importante. Abi ko sa nagabusong lang ining masami ginahatag sa mga nagabusong ang ginatawag sining folate supplementation, Doc Leo.
1: Actually, mas kinanglanon, ganyan, Sir Josiel, sinisa nagabusong. Tungod din yung folate, kinanglan isang lapsag o kunsang bata sa sulod for development sining brain and spine.
0: Kaya tikon ang nanay gali arabuton pag busong niya, ang possibility sining madarawat sang bata ang paminatasan bala sang nanay while ara sa sulod sang taguangkat. Kaya may batsyagan sang bata kung nakulba na nanay. May ginabatsyagang bata kung happy man ang nanay. Amo na ganing sa masami, ang mga psychiatrist naghambal. Siling niya bisan ara pas taguangkan, siling niya ang imu bata sa tatay. Ginambalan sa tatay, istorya ha siling niya.
1: Mm-hmm.
0: Mabatsyagan sang bata ang imo nga pagpalangga sa pag-istorya sa iya.
1: Correct, Sir Josiel. But most especially, tumay ka dako o kung dakong factor, Sir Josiel, sa mahimo nga outcome sang bata sa pagwa niya kung anong disposisyon sang nanay.
0: Mm.
1: Samtang siya sini ang ginabusong. irritable ba na siya, masami siya nagka-stress, hindi healthy niya siya nga mga ginakaon, food intake, may bisyo ba na siya, kagiban pagin siya nga mga factors nga may labot Sir Josil sa bata, pag-abot siya siya nga physical and even emotional, psychological, pagwa niya sa imo siya ni Taguangkan.
0: Anong ginahimo sang folate, Dok Leo, or the vitamin B9 sa lawas naton, Dok Leo?
1: Ang folate, Sir Josil, nagabulig nis paghimo sang neurotransmitters kasubong sa isang serotonin kag dopamine. Di ko nang kulang kita, Sir Josil. Ang dopamine nga daan kag ang serotonin, Sir Josil, tuman ni ka-importante. Kang serotonin nagabulig para mabalansi aton mudo, magnami aton sa ringa tulog, stable kita emotionally. Ang dopamine nag-support sa motivation, pleasure, and focus. Di ko kulang kita sa ni Sir Josil. Ang isa sa aton sa ringa experience na kung symptoms, irritability. Magluwas nga daw masinulubuon kita, magluwas nga masami kita kapoy, magluwas nga budlay kita sa nimatulugan sang mahamuok, kag makasiling kita Sir Josil nga nagapalamoy poy, kapalang luya ang aton sa nga kaunuran.
0: How about ya, Dok Leo, ang vitamin D deficiency o kung kulang ikaw sa vitamin D? Actually, amon yung pinaka available kontani, kiti kalapad sang kalibutan mo. Pwede kaya kapabulad sa init kung may init lang. Anywhere you go, bisandiin ka lang. Pero kung kulang kasi ni Dok Leo, kahit hindi man hambal nga ang isa ka minuto, dua ka minuto, lima ka minutos nga pagpainit, is already enough. Hindi enough para sa kinanglanon naton sininga vitamin D production kag consumption sa ato sininga lawas. Kung kulang kita sina Dok Leo, nagakos man sang pagka-irritable sa tao.
1: Ang mga researchers Sir Josil natukiban nila nga madamo sang vitamin D receptors sa mga parte sang aton sininga utok nga involbado sa emosyon. That's why ang isa gani naton kag panugyan Sir Josil sa mga tao nga irritable kon masinulubuon man gani. Gwa kamo ka magpasilak sa adlaw. Tungod madamo kamo dira sang ginatawag nga vitamin D receptors sa parts sa inyo sa nga brain nga involbado kung may labot sa inyo sa nga emosyon. Ang vitamin D kasubong sang hormone Sir Josil nga nag-affecto sa madamo naton nga brain cells nga kun madubo gani ini ginaangot sa isa na naman ari naman kita sa irritability. Number 2, low mood, fatigue, poor sleep and muscle weakness.
0: Kay ang vitamin D actually amo nang nasiling naton nag-improve sa ato sining mudo Dok Leo, no?
1: Correct.
0: So ang mudo naton is synonymous to that of our display of being irritable. Isa na kasaysang mudo ang pagka-irritable.
1: Correct Sir Josil. Manibla masiling kita nga kung ang batasan niya gani daw makigon siya kung apikon siya, may irritability siya. Kag ang tao nga may ara siya natin irritable siya eh. Hindi mo mapabati-batian, hindi mo masalapay, hindi mo matulok-tulok. Kay mamursada yon.
0: Kung sa umagag-star, hambal nila kamariit man si imo man.
1: Daw hindi ko na namayong taglugar mo.
0: Oo, daw hindi mamunuhan bala. Siya kamariit sa imo. How about naman niya ang isa ka mineral ini? Actually, abundant ini kung pala inom lang kita sang spring water. Tanina nga halingid bala sa tuburan. Direkta bala, basta matinlo lang. Ang magnesium, Dok Leo.
1: Ang magnesium, Sir Josil, may labot man ni saton sa nga mudo. Kay generally, ako ni isa gani ka-common sa nga efekto sa magnesium pag-abot sa nga tao kung may ara sa nga, nagpa-relax sa nga Sir Josil. Even gani sa aton blood pressure, even sa aton sa nga paminsaron. Magnesium nagabulig para makontrol ang nerve activity. Kasubong ni Sir Josil sa brain's natural brake pedal. Para blindin Sir Josil mag overactive ang aton sa nga brain, hindi magkita mag overthink nga nagresulta Sir Josil sa nagkalain-lain sa nga mga hindi maayo naton sa nga pamatyag o kung mga discomfort kita sa ni sa kung ano nga imbalances dira lakip na sa aton sa ni pamensaron kasubong sang brake pedal sa nga ang magnesium Sir Josil. Kay kung kulang kita sa magnesium o kung hindi bastante, ang nerves becomes overactive, stress hormones raise more easily, muscles stay tense and sleep quality decreases. Symptoms, number one naman Sir Josil, irritability, dugang diri, anxiety, muscle cramps, headache, insomnia, heart palpitations, kagiban pa.
0: So mo ni ha, gamay man ang kinanglan sa lawas na sining magnesium. Pero actually kun sa mga bulong na ini ha, for tawag dato sining cure, di garisita eksperto sa bulong, relaxant ang guwa sa magnesium.
1: Correct, Sir Josel.
0: Nagaparelax sa everything sa ato sa ringalawas. Siya bala nagapayo-payo. Ano mo kay mo, Migman? Ay, relax lang bala. Ah, nagapahugmay kag nagapatawhay sa ato sa ringalawas.
1: Correct, Sir Josel. Hindi niya manog sol-sol, kundi manog laygay kag manog gagiyan ni sa para masandagan ka.
0: Lain na manog sol-sol sa manog laygay, ha?
1: pero andam kita, Sir Josel. Sa manog laygay, may pagka manog sol-sol.
0: Abi ko manog laygay nga manog sol-sol. Ang halungan tagid manog sol-sol nga nagalaygay.
1: Na.
0: Pero beware also sang nagalaygay nga pala sol-sol.
1: Correct, Sir Josel.
0: Pero speaking about this Dugleyo, na tawag nato sininga pagpakalma sa ato sininga kogalingon with the vitamin D. Ang isa diri ka mahimo ta magpainit sa adlaw, no? Isa ina, but it takes matag 30 minutes, 15 minutes to 30 minutes in a day na amiging ko masulusingkal na kuntaning adlaw. Basta makaya nyo lang, nila magpatama, kaya basit matumba ka mo ay pilas, labi na ganda may mga hypertension o no, kon high blood. Ang isa diri nga source na to sa vitamin D, inom ka mo kape bala, premium D3 coffee mix, di gani, premium D3 soft gel capsule, may vitamin D kag vitamin D3, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josel. Amo ning masamin aton, sir nga feedback ang mabaton, kag mamatian sa mga istorya kapihan, bala, Sir Josel. Kag iban, abing iban, wais man mo, gawpon sa grupo, may balon sila yung premium D3 coffee mix.
0: Oh.
1: Ngayon na sila ininit. Ang iban masulod man sa mga convenience sa store, Sir Josel, baka lang ininit.
0: Mm-hmm.
1: Or may iban nga nagkisa, pangayo lang ininit ka dyan. Kag magtimpla bukas ang sachet sa isang premium D3 coffee mix. Kag ang mabatian naton, Sir Josel, nga mga reaksyon, pero may pagsiklawas nami sa ning modo. May iba nagapamangkot nga adok nga nagapagsik kag daw naganami akon sa ning modo kung nagainom ko sa premium D3 coffee mix. Ang isa sa sabat dira tungod sa ning vitamin D3 content. Nya kun updan pagid sa isang panit sa mangustin nga may santhon, which is combination din na sila nagabulig para ma-decrease sa ning inflammation nga nagapanami pagid sa aton sa ning modo kag nagapanami man sa aton sa insulin sensitivity. Nga isa pagid ka problema, Sir Josel, kung imbalance kita sa insulin kadto sa pre-diabetes to type 2, full-blown type 2 diabetes, nag-irritable pagid sa katao sa ni.
0: So amo na nga kinang lanta sa aton malang nakagawian mara sa nagapangapi. Nakagawian na nato na mambal nga alas 4 sa aga, bugtaw na kuya, nag-init ko dayon niya magtimplas ang kape mo.
1: Mm-hmm.
0: So kung mangapi ka mo, para makalikaw ka mo nga mangin irritable kag makalikaw ka mo sa tawag nato sa pagkaarabuton, nga hindi na lang kamo magpangapi sang premium D3 coffee mix.
1: Lain ko no, Sir Josel, kung maumpisahan nato ng aton sa adlaw, no, nga aga pa manayanaya ng pinsarta.
0: Amo nang hambal nila sa mga sayings nga start your day right.
1: Correct.
0: And walk up at the right side of the bed.
1: Correct, Sir Josel.
0: Hindi nga sa tuo mo. Butang malo sa ning pagbangon mo bala, ang imo sa ning pinsar, panumdom ka sang positive things. Be positive, think positive. Amo nang pinaka-importante sa tanan, hindi nga pagbugtaw mo aga pa. Niya bo, nanon lang pangabuhi. Tani nga, aga pa, Diyos ko. Amo nang hambal nila, way pakabugtaw sila yung nagturulog sa talon pagkatapos ang imo tanaga pang hakroy doon ikaw.
1: Manasalib nga, aga pang banwa, ragimuot na.
0: So dapat think positive and think premium D3 coffee mix kung mag-init na kamo tubig.
1: Correct, Sir Josel. Ning kumbaga suliton ko ning word ko, Sir Josel, na ginagamit, dapat maging intentional kita, pirmi bala. Nga ultimo sa gagmay nga mga butang intention naton para sa aton sa ning health. Like for example, ang simple nga pag-inom sang coffee, sino bala sa inyo ang nagahuna-una nga ang pag-inom sang coffee may dako-dako nga impact sa inyo sa ning ikayong lawas dayon haw? Pero sino dira ang sasagi-sagi inom sang kape nga bali wala man sila pero naghililab ng sulok-sulok sini kag nagadigwa-digwa na.
0: So amo na nagulontat inom, it's because of acid reflux.
1: Correct, Sir Josel. Tungod nga nagainom lang sang kafe, why man, Sir Josel, nagamind ko na no ang binipiso or perbisyo sina, why not try sang aton sa ninyo coffee nga ginapakilala sa inyo. Total mga fe na gidman lang kamo, at least ang healthy coffee nga aton sa ninyo imnon.
0: And that's a premium D3 coffee mix. Now, balik kita sa pagka-irritable. Nga delikado, Doc Leo, ang pagka-irritable or chronic irritability.
1: Tuman ka delikado, Sir Josel. Sino bala ang pakampante sa isa katao sa nga maakigaw at may initon, ha? Kaya ikaw mismo, nga may amo kasi nga batasan, sigurado ka sa emotion nga temperance, sigurado ka sa emotion nga pagpugong. Are, Sir Josel, sa mga outcome na ha, pero tanaw naton sa sulod sa nga ton sa nga lawas. Kung chronic ang emotion nga pag-irritable o kung padayo nagabalik-balik nga irritable ka daw, ay kasing tinguha sa nga mabag-uhaw. Actually, pwede mo gin sa Sir Josel makondisyon ng emotion nga pensar buligan naton upon sa nutrisyon. Nga amat-amat mapakalma o kung mangin kalmante kita o kung mangin kalmado kita. Kung masami sini irritable ang isa ka tao, actually, hindi man siya usually dangerous gid as long na mamanage mo. However, kung mangin chronic, ini maka-affecto, ini sa madamo nga aspeto, area sa aton sini nga kabuhi, bisan pa sa aton sini nga isig ka tao, higher stress levels, more conflict in relationships, kabudlay si mo pakisamahan, kabudlay sa imo sini pakibagayan, do maggamol ang permin palibot, reduced work or school performance, poor decision making, padaso-daso, way ginapadalman ng mga desisyon, and increased risk of depression or anxiety if the underlying cause is not addressed, like nutritional deficiencies.
0: Ito ang pinakamasakit sini, poor decision making.
1: Correct.
0: Di man kita alarmist, Doc Leo, kung poor ang decision making nimo. Budlay ni sa pamilya because may saying opportunity knocks only once.
1: Correct.
0: Di kung hindi mayo ang decision making mo, laban-laban sini sa investment, maputo ka lang gid.
1: Amulang gito, Sir Josel, ang may labot ako nang ginalinan, ang imo pagka-irritable.
0: Oo. Oh, nang impulsive ka kung irritable ka na eh. Mm-hmm. Sometimes nagahimo ka desisyon nga sa ulihin ang sulan mo manang.
1: Kag kung kaisang padaso-daso, Blaser Josel, tungod sa aton, gani sa nga emosyon. Muning hambal sa kilala ko, Blaser, na di ko malimtan nga naga, kung sa speed pa, Sir Josel, wahi ka lang gamarka, 120 pataas ha. Kundi nagamarka, bahala ka na.
0: Bahala ka na, Diyos ko. Pero ang pamangkot sini, kare, para magiyahan ka mo, anong mga pagkaon, Dok Leo? Nga naga-support para sa aton manami kag manayanaya sini nga modo, Doc Leo.
1: Kadamo, Sir Josel, sa mga pagkaon nga nagasuporta sa manami naton sini nga modo, ti sa mga vegetarian, Sir Josel, ting una gid nila sa nga recommendation is green leafy vegetables. Balunggay, ampalaya, kulitis, alugbate, green kag tapol man nga ugbo sini sang kamote, dagmay, abalong, amo ni Sir Josel makabulig sa aton sini nga modo, suporta para mas mangin manayanaya ang aton sa nga mundo. Di sa mga nagkakaon, karni, Sir Josel, di makuha man ato ni sa lean meat, sa fish, kag iban pagid niya mga sources, Sir Josel.
0: Hindi nyo lang pagpatamaan. Mas better nga ti kung magluto kita, hindi man batok kay ang itom sa ato sinisinugba. That is carcinogen or carcinogenic. Pagkatapos sa kon magluto man kita, hindi tapag palutawon sa mantika.
1: Mm-hmm.
0: Because ang damo nga mantika intake na ton could possibly cause adverse reaction sa ato sa naikayong lawas.
1: Correct, Sir Josel. Ambot lang sino sa aton ang nakabulubanta na kung pila nakagalon nga mantika ang nagamit ha? Sa kada tuig.
0: Mm-hmm.
1: Ambot lang sa inyo dira.
0: Hindi na masukob kay tiara na nagpanalupsop sa baboy, sa mamoy, sa manok, sa maka.
1: Sa mga pagkaon niya nagampisa sa M.
0: Oo, sa mangros. Sa mga ginaprito, tabala. Mm. Iban pa gid itlog, dairy products, mga nuts and seeds, ining inakaon tabla mga kalabasa seeds or squash seeds, mga fruits and vegetables, basta prutas ya daw halos way kita pili, basta makaon ng sa tao. May nutrients kag vitamins si kita makuha dira.
1: May ara gid, Sir Josel, or kung halimbawa sa kung ano man yung mga circumstance ha, kabangdanan, Sir Josel, kung nagkakaon ka man utan, hindi uman makumpleto, o kung hindi ka man gidya, palakaon sang utan, kay mapida ka, muman sa prutas, diri nagasulod, Sir Josel, sa papel sang food supplementation.
0: Ang iba nagasiling, siling niya, wala sang instant cure dira. We are not talking yet of cure.
1: Mm-hmm.
0: We are talking about prevention.
1: Correct.
0: Parang hindi kita magkanto sa cure. Kahit kung magkato na gani kita sa curing period, buta mo lang sini, may problema ng lawas mo. Ang possibility sina kung hindi mo ma-maintain ang healthy lifestyle, mabalik-balik kag maglala nga maglala ang imo sini nga balatian.
1: Correct, Sir Josil. Kag dapat lang naton siri makwano, mabutang sa aton siri huna-una. Pagabotiya sa food supplements, Sir Josil, vitamins and minerals, ang dako siri nga role ya is sa support and prevention. Lain man iya sa medicine, Sir Josil, nga may balatian ka na sina iya nga imo na gina bulong. Pero ang nami pagid sini o kung ang manami man sini sa ginatawag food supplementation, Sir Josil, kay kung may balatian ka na kag may bulong ka na ginainom, ga-serve lang gyapon sila as support sa treatment, Sir Josil.
0: So kung hindi ka mo mag-inom sang food supplementation, make it a habit, try it, and make your best nga adlaw-adlaw makakaon ni kautan.
1: Correct.
0: That's the key. Pero hindi lang basta-basta nga utan. Dapat i-bastante man kita sa pagkaon sang utan para nga hindi mangin deficit ang lawas ta sa mga nutrients sa kinanglanon.
1: Correct.
0: Aman ang pinaka-importante. Now, para iya sa kapusan ninyo, mahambal nga ti, palutuhon nyo naman kami utan. Potanon nyo kami adlaw-adlaw. Pag-order pa lang gani isang nanay karon, abi bakal kamuto sila niya isang talong, bakal kamuto alugbati, bakal kamuto munggo kagkalabasa sila niya, kaya mautan kita. Mansig paganot bala kung sino mabakal, kaya hindi ka-uyon ang mga kabataan. Ti mamuno na mga ginikanan, ti paano namun pakanon ang mga kabataan namun sa utan, paano namun pasudlon ang utan sa lawas ang amon kabataan, kaya hindi magkaon utan. So may pamaagi. Ang ipak inom nyo na lang sa kabataan ninyo, ipainom na lang naton sa kogalingon ta, amo ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: I agree. Sa sinanga punto, Sir Josil, mas mahapos, convenient, kag ang kinahanglan nun, Sir Josil, ano, like mga utanon, ari na sa sining mga kombinasyon naton, kag lakip na ang kinahanglan nun ng mga vitamina, para nga mapabilin nga manami aton sa nga modo. Kaya kung medyo may sugod na kita sini nga mga sintomas nga mabatsagan, nga sa mga kakulangan dere, Sir Josil, ano nga aton sini na mention bala? Sa mga deficiencies, sa mga vitamins and minerals, ang nagapanguna nila permis, Sir Josil, sa nga symptoms is irritability. So kung may manotice na kita nga doon, medyo nag-alabuton ko. These days, so, nagligan yung mga sinima na binulan daw, nagsigisigi na nihaw. It's high time nga magtumar na kita sini. O kung ugalion na ito na pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, para mabuligan nga mapunan ang posible mga kakulangan sa nutrisyon tungod sa aton sini. Hindi bastante nga ginakaon nga mga utanon. Ukon makakaon magani kita, Sir Josil, ang mga metodo pamaagi sa pagpreparar bala naton hindi amo bala, Sir Josil. Like for example, ang mga heat sensitive sini nga mga ginatawag vitamina ang nag-evaporate na o kung nadula na, kay medyo lata-lata ang gusto sa isang iban, kay hindi sila makadulot ko no para dali matunaw, which is sayang lang, Sir Josil. Whereas, kung nag-inom kita sa isang Santhon Plus Gold Capsule, like ang malunggay, like ang spirulina, like ang ampalaya, ang mga content o nutrient nila sa ni Sir Josil, preserved, pagkatapos, may dugang pagin nga ayuda sang Premium D3 sa Vitamin D na kinanglanon naton para sa mudo. Kagindugangan pagin sang Santhon Vitamin C para sa kinanglanon ito yung Vitamin C para nga maproteksyonan ng aton sa ningalawas, brain, kag aton sa nipaminsaron.
0: Anong may ara sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C? Kung mainom ini in a day, Dok Leo, nga makalikaw ikaw bala sa pagka-irritably, Dok Leo?
1: Since nga ang kinanglanon, Sir Josil, sa ginatawag kung may kakulangan kita sa nutrisyon, amo ang pagdugang sa kung ano man niya kulang na to. Like for example, kung kulang sa magnesium sini, kung kulang sini sa ginatawag iron, ang protein, actually, Sir Josil, may labot man ni samhawa sa ginatawag irritability sa isa sini katawo. Tungod niya kung damo sa discomfort na batsagan siya sini nga lawas, especially sa muscles, kay ang repair dira, hindi matigayon sang nagakaigo tungod sa kulang sa protein, may labot man nina sa ginatawag irritability. Ang moringa, isa sa sangkap sa aton sini nga Santhon Plus Gold Capsule, Sir Josil, may ari in siya. Like beta-carotene pagid, may vitamin E pagid ng mga protina like calcium, potassium, magnesium, nagaparelax ng mineral, iron, plant-based ang iron ini, nga makuha man naton diri sa manunggay, protein and antioxidant nga nagabulig sila suporta sa mudo. Paano? Nagabulig improve sa energy, nagasupport sa aton sa nervous system, manggaranon sa antioxidant kaya makabulig reduce sa inflammation nga nagaresulta sa manami naton sa nga sitwasyon, manami nga kondisyon, manami nga blood circulation, lakip na sa pag-function sa aton sa nga brain nga nagapatawhay sa aton pamatsagan, nagapanaya-naya sa aton panghuna-una.
0: So amo nang may ara sa ato sa nga Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sanson Vitamin C. Magluwas nga nagapanami sa mudo ta kay ginakumpleto ya ang mga kulang ang mga vitamins and minerals sa ato sa nga lawas. May ara gid siya nga present dira nga nga minerals also. Upod ang ato sa nga Sanson Plus Gold Capsule nga nagapanami sa aton mudo, makalikaw kita sa pagka irritable ang kondisyon, at the same time makalikaw kita sa malala sining mga komplikasyon o kon pamalatian.
1: Correct, Sir Josel.
0: Kayang balatian, number one ina nga paguba sa aton mudo, number one ina nagapa-irritable sa aton.
1: Kag hindi kita makuana, dapat kita aton paminsaron ha, nga bisan ano ka Sir Josel ka guwapo, kun ka tahum, kun balatianon ka, dali ka maglaway Sir Josel. Bisan ano ka ka-abilidaran or talented, kung balati anon ka, hindi mo mahimo, Sir Josel, lang mo sa nga potential.
0: No.
1: Tungod ka damo ka sang upang. Damo ka man tuod gusto himoon, mo kay hapuon ka, balati anon ka. Sayang lang, Sir Josel, lang mo sa nga abilidad, imo talent, imo skills, imo kaalam, imo itsura, kung damo ka ginabatsyag sa lawas.
0: Ano nga mali nila siya, guwapo ka guwapa, tani. Galing siya masakit ton, tiyan, siling niya ako, disidihan mo, basi timprano ka pa mabalo.
1: Ate, nagapangita, garoon ni Sir Josel siyang partner nga doktor eh.
0: Ang isa, diri, siling niya, Dok Leo ay. Siling niya, ako'y irritable, siling niya, kung gusto na pa, pero hindi na kuya.
1: Ano ang nagapamangkot o kung kuan Sir Josel, nag-text sa ito, lalaki?
0: Laban-laban lalaki ni Dok Leo mo. Siling niya, gusto niya pa, pero hindi na kuya.
1: Actually, makakuan gin man Sir Josel, ano? May labot gin man sa irritability. Kaya nag-result man Sir Josel sa ginatawag imbalances sa hormone. Kagti, do, ano bala nga ang satisfaction, suppose? Mm. Kaya gina-expectar bala hindi malabot? Hambal sang kilala ko, hindi bala matungkad. Basta ano gintong karon mo? So, araya sa problema sa mga kalalakinhan, ayan, nintindihan tayo na. Kagkadamo sa nagabatsyag, sina, actually, ang iba naghuna-unang, ano, malala na ninyo akong sining kondisyon. Nga, pagtumar nila, Sir Josel, sa ginrecommend aton nga turbo dietary food supplement, mas ilang iban sining, kadugay ko na ginaulo-agwanta, ginadala-dala, ni arim lang ling sabat sining, turbo dietary food supplement. Kaya nga man, ayan, kulang lang Sir Josel sa gana. Kaya bisan, no, kung kanamit sudaan Sir Josel, kung may kagana, hindi ganyan mapilit sina iya.
0: Mm-hmm.
1: May nabalaan ganyan ko sa nasang unang, sa ano gusto mo, gapuson ka namon, kag tingalon? Bisan tingalon, no, pa kung may kagana, Sir Josel, hindi lang gyapo na matigayon, ano?
0: Mm-hmm.
1: Binakapunto na ton, diri, kung natural nga nagapanghigot ang lawas na ton, ang sexual performance, madawat na ganyan Sir Josel kag amat-amat nga nagapanghikot sa aton sa nga lawas, aray mo sa nga gana, excitement, kumbaga Sir Josel, may kwan mo, may nagatulod sa imo dira sa sulod.
0: Uh-oh.
1: Isa sina nga aton sa nga hormone, pero kung may imbalances, problema gid buligan na to, nina nga amat-amat na balik ang libido, ang sex drive, ang kainit, ang blood circulation, pinagi sa pagtumar sa turbo dietary food supplement for men tungod sa yasa ni Sir Josel, maka kaglabo was ka nga sangkap.
0: Ang pag-inom sini mga 30 minutes, if you are really after sang inyo sining sexual activities ang partner mo, mga 30 minutes before, isa lang ka kapsula ha, and that could last up to mga 70

0: Agon pa lang, Dok Leo, ga panihol na mo. Hambal katupad balay, siya lang niya, mayad guru turog na kagabi.
1: ano malang kung upulos ang, tagob sa radyo, siya kundi masudlan sa binangon?
0: Actually, sa magpartner, ang good sexual activity equals good sleep.
1: Yes, Sir Josiel. Overall, may dako kita Sir Josiel nga kontribusyon sa aton sa nga health tungkol sa ikaing lawas naton.
0: Kay pamangkot ni Doc Leo kay hambal sa isa diri sa niya, ako bala kon kulang tulog ko labi na gid kon pasado na tungang gabi ako makatulog pagbugtaw pagkaaga sila niya gamuregat ako.
1: Correct Sir Josiel. Kay isa sini isang rason hindi makarepair mayo ang aton sa nga lawas, imbalance sa aton sa nga hormone. Insulin resistance. May labot na sila Sir Josiel kung magtalilingob sa aton sa nga mudo. That's why ang hindi makatulog ani sa ni Sir Josiel ginaresitaan sa pamparelax si dapat makatulog. Kay kung kulang ka sa tulog, posible magkanto Sir Josiel sa nervyos sa termino wala na ton. That's why muna ka importante sa ang ginatawag papel sa ni sang tulog sa aton sa nga mudo. Ting isa nga makabulig sa aton, like for example kulang imo permi tulog. Tilaway ba? Tilaway bla magluwas na nagainom ka sa kun magiinom ka sa ni sang aton ultimate trio nga nagaprovide sang kakulangan dira bitamina kag mineral nga nagaresulta sa ni sa ginatawag irritability, dugangan pag itong kulang ka sa tulog nga naglala pag itkaroon ng emotioning reaction sa dra o kung ang pamatasan ni mo, dugangi pag it isa ka oras antes ka magtulog sa gabi, tilawi ba lang mag-inom sang Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: Oh.
1: Nagabulig pa nami sa aton sa nga digestion kag absorption. Kaya isa man Sir Josiel sa aton sa nga konsiderara bisan anhon taman sa nga kadamo sang kaon o kon sang tumar sa mga suplemento o kon sang bulong, kon mahina aton sa nga digestion, mahina aton sa nga absorption, masayang lang na Sir Josiel.
0: Okay. Isa diri ka pa mangkot sa linya, Dok. Daw hindi ako ginman katulog kon gabi. May best kon kaisa temprano pa man ko ginatuyo, pero kon kaisa sa linya kagahon naman ko kag matulogan. Kon mag-inom ako sa Sunthorn Plus Gold Capsule, ano ang oras mayo pag-inom antes ako magkaon or pagkatapos ako magkaon?
1: Depende lang sa imo sa ring convenience. Pwede ka makainom sa ni like just minutos antes magkaon.
0: Oh.
1: Kag 30 minutos pananglit imnon mo pagkatapos kaon.
0: Mm. So, kabay pa na sabat naton ha. Ang palamangkutanon sa isa naton si Rika Tagpalamati. Ang ining mga produkto, iya ini sang Yes to Health Incorporated. Magbakal gani kamo Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Pagkatapos, bakal kamo sang Cease the Pain, bakal kamo dasang Sunthorn Plus Herbal Oil, Sunthorn Plus Gold Herbal Tea. Siguro doon ninyo may tatak Yes to Health ha. Kaya mo sa mga nag-imitate bala sini, bangod kay di kalidad ini mga produkto kag madugay na nga ginsaligan sa nga to sini nga mga kauturan ninyo nga man nagagamit sang Yes to Health products. Sa din kamo pwede kabakal. Ari, number one gid kadto kamo sa suki nyo sini nga butika. Din man kamo nga barangay, din man kamo nga banwa, pamangkot lang kamo sang produkto sang Yes to Health Incorporated nga gusto ninyo baklon. Kon may branch man gani ang Mercury Drugstore available na dira, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's Pharmacy. Even pwede ka mo ka-order sa mga techie sa TikTok shop, hindi gani sa Shopee. Pwede ka mo nakabakal. Sa mga taga-Bacolod, kag kon makakadto ka mo sa Bacolod, makalabay bala ka mo kon may transaksyon ka mo sa Negros. Bakala labay ka mo sa Bacolod City, kadto ka mo sa Yes to Health Store. Ang ngalan niya na Yes to Health Store, arada sa Barangay 39, Lizaris Street, Bacolod City. Landmark ninyo dira, nga madali nyo makitaan ang Marayo Bank, tabok yagid sina. Kompleto na mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa syudad sa Iloilo, available ini sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, May libre da nga konsultasyon para mabalaan nyo kung ano ang kulang ng mga vitamins, minerals, anong kulang ang nutrients sa lawas ninyo, kag kung ano ang dapat ninyo sinihimuon, anong dapat ninyo kanon, ano ang mga pagkaon niya dapat ninyo hagan-haganon, or if not, likawan for the meantime while

0: you are under food supplementation sa kakulang sang nutrients sa inyo sining alawas or ano man ang inyo sining ginamatsyag. Ang address ang Yes to Health Wellness Center, A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang ina sang Midtown Hotel. Atubang yung gina, Midtown Hotel, atubang niya aradang Yes to Health Wellness Center. Again, libre dira ang konsultasyon. Kag tidugang tanalang eh, parang konami mudo mo. Buta mo sini bastante ang lawas mo sang nutrients manayanaya permi ang imo sini nga paningkay singkay. Mas manami pagid kun manayanaya kag kaali-ali sang imo sini nga panit Dok Leo. Nga waitaring kis tawag nila kun sa mga paho kag prutas pa. Siya kahamis sang imo sini nga paho kun sa imo prutas, waay pintok-pintok, waay sabag kakinis sang kutis. So para magkinis ang kutis, ara da ang Clear Skin Herbal Soap, ara man da ang Santon Plus Herbal Soap. Now, mamangkot ka mo, pamangkot na kay Dok Leo, anong may ara sa Santon Plus Herbal Soap? Kag may ara sa Clear Skin Herbal Soap, nga nagapakinis sa ato sininga kutis, kag nagalimpyo sa mga bakterya, Dok Leo.
1: Tuman ka dako, Sir Jose, lang papel sang mayong pamanit pagabot sa aton mudo eh.
0: Oo.
1: Kaya iban sa ni, tungod sa insecurities, tungod sa ni isang mga imperfections, para sa ila, a big deal. Although iban na madaladala na lang Sir Josel, kaya ang iban na bato, naging Manila.
0: Kaya masami nga bulog noon, sinakot sa babae, saya, ay die! Nga asili nga nagaitom ng liog mo. Teko kaysa, mainit ka na lang, Gidok Leo.
1: Tilabot pa ko na burido ko na nga daan. Ang Santhon Plus Herbal Soap na Sir Josel, may aras ang antibacterial nga sangkap. So forma sa isang mga tanom, like for example, ang bayabas, isa na dira, makabulig din sa may mga body odor. Dugangan pa nagabulig pahamis ang kutis, Sir Josel, kati may balunggay, may kapayas, kay iban pagid sa nga mga sangkap. That's why recommended na to, isa sa mga tao, balang balalhason, bala, para nga hindi, o kung maibitar na to, o bisan paano mapahagan-hagan man lang anay, ang pagpangalisngaw, o kung tuman yung pagpangalisngaw sa isang panit, o kung lawas na to, higita sa niyang balason. Kag pag-abot naman niya sa guya, kati ang mugin na Sir Josel, ang sentro sang ginatanaw naton every time nga nagatubang kita sa espiho mo. Bisan ano kuno kahamis ang guya mo Sir Josel, may isa lang nakapintok o dark spots dito na yung tutok mo mo. Hindi sa ginatawag pang kabilugan nga mahamis naman na. Ang isa nga makabulig dira no para nga uniform mo kung sulo sa lalama ang color sa aton sa nga panit sa guya especially ang mga dark spots sa mataamat nga makuha kag mapanas Sir Josel. Mabuligan kita sa paggamit sang Clear Skin Herbal Soap tungod may ara sang glutathione, may ara sang kojic. Kag malikawan pagid nato nang tuman nya pagmalas ang panit Sir Josel ha. Kay kun mala pirmi nga aton panit dali sa magkurinot. Ara ganing iban nga bisan nagakurinot ng panit Sir Josel dayo dayawon mo lang adon naghuben pa siya namian lang gyapon. Bisan kabalo sa nga damo na sa kurinot ta. Ilabin na gid kun kulang kita Sir Josel sa support sa aton panit ang Clear Skin Herbal Soap may VCO nga nagabulig para nga hindi magtuman ka dry ang panit kag hindi madasig ang pagkurinot sini.
0: So ti amo ning Clear Skin Beauty Soap kag Santon Plus Herbal Soap. Nang pamangkot sini ti nga duha ka habon gid anong pilion ko actually. May specific purpose ini. Ang Clear Skin Beauty Soap or Clear Skin Herbal Soap sa inyo guya. Kaya ito ang iya sinimang ingrediente na migid magpakinis ang aton sininga guya being as, sensitive ina ang panit sa aton sininga guya. Kag ang ingrediente sa Santon Plus Herbal Soap nagabulig ini patay sa mga germs. Tikon nagabulig patay sa mga germs. Ang damo, dira, germs kag masami ginaamligan tagin yun magbaho ang aton hita kay ginabalhas kon maglakat kita ang aton sininga ilok nga bisan way kagani may ginaubra ang iban ginabalhas pagkatapos nag-aslom na dayon nag-develop sang body odor. So amo na sa aton lawas ang Santon Plus Herbal Soap, sa aton guya ang Clear Skin Beauty Soap. Pero kon may tawo Dok Leo nga may pinaka lawig bala pasensya pagkatapos daw permi lang positive magpinsar bala Dok Leo. Ang mga bulag. They are still thinking positive. Positibo lang pananawa nila, especially mahambal nga kon ako lang makakita. Sama-sama mabatian mo gina sa bulag. Pero ti hulaton yo pang bulag kag mabulag ka mo para mahambal nga kanami siya batasan di siya irritable no. mas nami pagid nga nami kabatasan pagkatapos sa nagpangpananawan dok layo.
1: Kag isa Sir Jocil sa makahatag sang dugang pagid kon maka-trigger pagid sang irritability, ini ba lang ang imo panulok nga hindi ka komportable.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi comfortable lang emotion ng panulok, hindi komportable magkinapatsyag ka sa mata, Sir Jocil, afektado, bisan pa imo paminsaron, lingin imo ulo, sakit imo ulo, kag iban pa. Dito sa noblang kung buron panulok mo, ultimo paglakat mo, pagpaningkasingkay mo, sani pagbiyahe mo, afektado ka tama, Sir Jocil. Especially, kung may ginabasa kang atuman ka importante, Sir Jocil.
0: Oh.
1: Ang ibang ganito sini, picturean na lang nila kag-zoom sa cellphone mo.
0: Mm-hmm.
1: Tungkol nagaburon ang ila sa nga panulukan. Which is, kung permi ka man nagatamod sa cellphone sani ang blue light, hindi man mayo sa mata na ton, Sir Jocil, kung sobra-sobra nga ton pagbabadira. Pero binakong nano, ang isa sa mabulig na ton sa ton sa nga mata, nutrisyon, pinagi sa nutrisyon, samtang temprano. No pa, mabuligan natin yung ma-maintain ang health sa aton mata, kag clear sa nga panulukan, kung ginapasunlan natin sa mga antioxidant at vitamina, kasubong sa lutein, kag zeaxanthin, kag iupod pagin natin ang beta-carotene ng vitamin E, dira inatanan makuha natin, concentrated ang yasin ang kombinasyon sa kada soft gel capsule sang Vision X Plus.
0: So ang Vision X Plus, ang pag-inom si ni Doc Leo, mga pila ka kapsula ang kinanglano naton kada adlaw para ma-maintain ta ang good eyesight.
1: Pwede kita makainom, Sir Jocil, 2 capsules a day.
0: Mm.
1: Like isa kapsula sa aga, isa man sa nagkakapsula sa hapon.
0: So dapat inyo tandaan na initanan nga ginamunot ta mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Don't worry, initanan Food and Drug Administration approved. Aprobado sang FDA. So, safe kita dira. And madamo na ang mga nakapamatuod sina nga nagamit sa mga produkto sa Yes Health Incorporated kag nakalikaw sila sa malala sini nga mga pamalatian kag komplikasyon. Galing daw lang alam na tas tiyempo sa ato sa pagparagad. Isa naman kay edisyon sa programa The Secrets of Health ang inyo sa nabatian. Lastly, kuantan lang sa inyo sa nga parting words. Ang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Dr. Leo?
1: Always good sa ato magkinabatsyag sa kalawasan. Hindi lang kita magtutok sa mga sintomas sa nabatsyagan. Although importante man niya ito, nilatalupang doon. Pero masataga na ito sa bugat. Ano bala ang posibleng kakulangan? So kung may kulang kita sa aton lawas, ang isa nga makabulig sa aton namong aton ultimate trio sa porma sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ag Santhon Vitamin C, sa kombinasyon sa ning tatlo, ugaliun nato ng pagtumar parang kakulangan sa lawas mapunaan, mapabakod ang kalawasan, mga balatian mahimo malikawan. Subaybayan ang masunod yung edisyon sa aton sa ni talakayan para sa dugang pagitsininga kaayuhan sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin uli hiyang tanan kasi nung pasagad na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: There you are, ang ato sa niya certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Kilitain naman kita sa masunod sa niyang edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Jocel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: XFM.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mapibili sa mga butika.
15: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Lasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Roma City Capital. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
1: Ang na

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Webes, Petsa 9 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kaga katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines!
1: Petisyon nga ginfile ni Attorney Israelito Torion sa Supreme Court, may kaangtanan sa pagiging presiding officer ni Chiz Escudero, wala nahibaluan sang Defense Counsel ni VP Sara Duterte.
0: Headlines.
2: Testimonya sa unang testigo sa prosecution sa impeachment trial, wala na bungkag sa cross-examination sang depensa.
0: Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa kaundan sa atong ging paninyada nga mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Ginkumpirmar ni Defense Counsel Attorney Michael Poa nga wala nila nahibaluan ang petisyon nga ginfile ni Attorney Israelito Torion sa Supreme Court. Ginreport nga nagfile ang isa ka grupo sa mga individual sa pagpanguna ni Attorney Torion sang petisyon sa Korte Suprema nga nagahinyo sang gilayon nga paguntat sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga nagarason nga dapat masulbar anay ang issue ang sa autoridad sang presiding officer nga si Senator Chiz Escudero. Ginatagan pagtamod sang defense team nga naka-focus lang sila sa impeachment kagin siling nga wala ini sang posisyon o kun wala sa posisyon para magsiling kun suportado nila ang nasambit nga petisyon o kun hindi. Kung naibaluan ni VP Sara, ginsiling ni Poa nga wala naman ininila giniistoryahan gani sa paglantaw sini, wala man minimismo naibaluan sang Vice Presidente.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Kaga sa ato padugang nga balita national mga katropa, nagpabutsag sang pagkakontento ang House Prosecution Panel nga ang testimonya sang ila testigo nga si National Bureau of Investigation na kon NBI agent John Mark Galilong ang nagpabilin nga wala na bungkag sa ginhimo nga cross-examination sang depensa. Pahayag ni Barbers, ang pagiging consistent ni Galilong ang pamatuod nga nagahambal ini sang kamatuoran humalin sang ginpresentar siya nga testigo sa ika-apat ng article of impeachment. Ining artikulo ang nahanungod sa mga pamahog na ginhimo ni Vice Presidente Sara Duterte batok sa kabuhi ng Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Araneta Marcos, kag ani House Speaker Martin Romualdez. Ginatagan pagtamod man ni House Prosecutor kag San Juan Representative Bel Zamora nga madinalagon nga ginsabat ni Kalinong ang tanang nga pamangkot gikan sa mga senator judges angod sa iya mga kwalifikasyon kag training subo manang iya ginpatigayong investigasyon sa mga pamahog nga ginhimo ni VP Sara batok sa presidente kagiban pa nga mga personalidad.
0: Balita.
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news nga builugid nga ginadulong sa inyo sang Zantun Gold Cofenix. May kape ka na, energize kag may glowing radiant healthier skin ka pa. Yari na mga katropa ang pinakabago nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Cofenix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag gabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix mayarap man sang natural and calming herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend good may refresh ang energy nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
0: X-F-M.
3: X-F-M. Mix FM.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: Vision X Plus.
8: Ito ay may lutein,
9: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
13: Premium D3.
11: Makatutulong sa kalusugan
13: na may VCO
11: at moringa.
13: Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assist pain.
18: Muscle fever,
17: acute pain,
18: kahit ano pang pain,
17: basta pain,
18: mag-assist the pain,
17: pangkalang pain,
18: fast and safe,
17: assist the pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist the pain.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
22: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na ka mo ni tatay.
2: Ga, buksin ko ga.
3: Hubog ka naman! Hindi naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Mapahatag sang leksyon.
4: Ikaw ang amay sa nga akong ginadala. Panindugi ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Wala! Kres ka buhi mo!
6: Amo, ginaangambal ko sa imo, balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
7: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay! Ay, maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
4: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitay ko na sa...
0: Ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tub-tub Biyernes, ala una imedya, tub-tub alas tres imedya sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.
8: X-Rated.

0: hapon, mga katropa! Kamusta, kamusta mga katropa naton? Wow, di for sure katropang Joy, hilaw-hidlaw gini sila sa aton.
1: Yes, sa katropang kaya po, 3 days ka na nga aton nga bakasyon.
0: Yes, sige lang, mayong hapon na ha, sa tanan nga mga katropa naton nga tagpalamati. Kaya nga nga mga tag sa kalilisuan, sa ilang nga mga radio. Kaga syempre sa mga katropa naton nga mga viewers. Mayong hapon gid, mga katropa peeps. Siyempre, this afternoon, this Thursday afternoon, maging kaupod niyo naman ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga, katropang Joy.
0: Yahoo! Siyempre, sa isa na naman ka-episode sa programa nga, X-Rated! Today mga katropa is Webes na as in July 9, 2026.
2: Yahoo!
0: Haiti, nag-inano ka mo sa tatlo kaadlaw? Kamusta, kamusta mga katropa naton? Nag-enjoy man bala ka mo sa tulutan na audera sa impeachment trial ni katropang Sarah? O kung ba, sinag-enjoy na ka mo sa iban? Ay, kukita ko gito katropang Joy eh.
1: Pinaspotted ka na naman katropang
0: Sige lang, pabay ilang sila da. Pero importante sa buong ha, this afternoon, tinulupod na naman kita ha, nga mag-istorya hanay.
1: Magdamya wanay.
0: Kag, magbardagulan.
2: Yahoo!
0: Mga katropa peeps, ang ato nanay nga pagpanamyaw sa mga katropang listeners naton sa radio.
2: Yahoo!
0: Transistor Radio Manina o kunang radio ina nga ti na baton nyo diri ha halin sa XFM nga ti literal nga nakalansang gid sa isa ka istasyon. Mayong hapon kag syempre sa mga katropa naton nga nagatulutan aw sa atin nga Facebook Live. Good afternoon man kag sa mga katropa naton nga naka nagapahunay-hunay na sa subong nga hapon. Kay man, hindi ta maintindihan ang panahon subong. Ho. Pero mas manami, kay man wala tuman ka init nga masakit.
2: Yahoo!
0: Alright ha, this afternoon mga katropa, updan nyo naman kami ha ni Katropang Joy.
1: Yes, of course, mga katropa. Tisaliwat, happy Thursday gid sa inyo, tanan. Bati, Webes na kita sa subong adlaw. Kag, of course, sa subong niyang hapon, mag-ulupdanay naman kita. Mag-ululupod naman kita, mga katropa, sa isa na naman. Kadisyon sa nga itong programa, nga X-Rated Program. Sumayo na nga pagpulupamati, dira sa inyo, di magkamong bahin. Sanksyonan sa Rojas, para magkamong sa mga kabanawahanan. Dira sa aton sa bugos nga probinsya sa Capiz. And of course, sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahan. And all over Western Visayas. So, kamusta, kamusta, kamusta mga katropa? Kamusta ba lang inyo nga July 9 subong nga adlaw? Kaga once again, tima kaupon nyo kami ni katropang Ira subong hapon. Gabay pa ang makahatag kita sa kalingawan dira sa inyo. Good vibes, kag syempre matamis ngayon home sa inyo mga bibig dira mga katropa.
0: Siyempre mga katropa, ginatamiyaw taman ang mga solid gid naton nga katropa. Nga literal gid nga solid ha, way nagatika-tika sa iban. Mayong hapon nanay kay Mama Lorna Bautista, kag sa iya family, dira sa may bahin sa Barangay Bulo. Ababan ha, dira sa may family maniya sa may bahin sa Luktugan. May dayan nga pag pulupamati, kag syempre always gid sila nagapulupamati sa XFM. Ilabi na kuno ho kung X-rated program na. Thank you so much, Mama Lorna.
2: Yahoo!
0: Kaya syempre ang maukod naton dira nga taga-suporta ho sa Marcos Fuentes Integrated School si Katropang Pinky.
2: Yahoo!
0: Ano ginano bala si Katropang Pinky sa sulod sang tatlo kaadlaw? Kay man wala siya nakapamati sang bardagulan. Ay for sure nag-enjoy man siya ah. Basi na stress na siya pamati sa impeachment trial ni Katropang VP. Sige lang, call. Ah, importante sa mga Webes. Di, mabalik naman kita sa atin kapag Binarda Girl.
2: Yahoo!
0: Ika tropang Uncle Armando, dira sa may bahin sa Barangay Talon. Good afternoon sa mga kopdana niya, dira nga nagabulubantay sa tagsa-tagsa ka mga sangha. May ayad lang nga paghilay-hilay, dira sa inyo ka mga payag-payag.
2: Yahoo!
0: Siyempre, sa iban po natin yung mga katropa pipsa, especially sa katropang class members natin, katropang listeners and solid supporters, mayong hapon. This afternoon, this Thursday afternoon, siyempre fresh na fresh na naman ang aton nga question of the day. Bag-o na naman iniasa sa inyo nga mga ano dira sa inyo nga mga dulunggan. Mga katropa, nga aton nga question of the day, di paano kung ginawa ka lang tungod sa pustaan, masakitan ka bala o kung hindi?
2: Oh,
0: grabe mo na iya. Mahi choices pag hindi ha masakitan o kung hindi. Siyempre, kuha naman na eh. Automatic nga masakitan. Ikaw katropang Joy.
1: Dahil naman yung pamangkot ni katropang Mil, katropang Ay. Hintagaan, pagkita sa choices. Pero tayo siyempre, katropang Ay, drapa lang sa word nga pustaan. But ito masakit-sakit na inabat siya gun kumpara sa agon.
0: Uy, iti... Paano ba'y kumpara kay katropang Mil?
1: Ay, amo.
0: Ay, syempre, mas masakit para sa iya. Ilabi na kung first time niya.
2: Yeah!
0: Ay, hindi nag-expect. Kaya nga titutuon niya nga paghigugma. Ang imo gina-expectar. O galing. Tapos babalaan mo yan sa ulihi. Nga galing. Ginapagpustaan ka lang sa mga tawo. Sa mga tarpulano. Ay, syempre, masakit na mga katropa. Pips, ikay man. Doon nakaka-insulto ba? Pag wala sila respeto sa imo nga feelings.
1: Katropangil pa si own experience ni ha. Question of the day ha. Pero di syempre katropang I was again para sa ato niya ti of course masakit iyan o hindi kaya sang hindi matabato nga hindi masakitan.
0: Yes. Abogani katropang Joy. Do sa mga ano lang bala ha, sa mga palagwaon sa mga teleserya katropang Joy nga man gin ang babayi gin pagpustaan sa niya nga mga sa mga kalalakinan nga magbarkadahan. Dason, iya ini kuno paibigon, then napaibig man ang babae. Ang ending na balaan niya sa ulihi nga tigi na pagpustaan ng siya gali. Pero katropang Joy, kanami isang ending kay man na in love na sila sa isa't isa.
2: Ay,
0: at the end. O diba? Di, at the same time, may ara man sang lesson nga napulot. Ah, pero driya ho nga literal nga ginjowa ka lang tungod sa pustaan. Di masakit gid ina iya mga katropa pips. Ilabi mga no, NBSB ikaw tapos first time mo siya naging karelasyon. Sino man abi ang wala tagipusoon nga hindi masakitan. Siguro si Totoo Val kinilig pero hindi inibig. Ay, ito para gini kay Totoo Val ba? Ambal ni katropang Lloyd Navales. No, for the girls. Ay, ano kuno katropang Joy?
1: Hindi ko na pwede sa mga babahi.
0: Ay, sige ah, katropang Lloyd. Ambal ni katropang Ponce Helens. Hindi sa may pusta, ma'am, tsansa sa imo, swerte niya kun waay sa tsansa, waay man, waay maimo si Pasete Kinit.
2: Yeah!
0: Away mahimo. Oy, grabe. Kilala mo naman gali, Sir Poncelon, si katropang Kenneth. Yes, sige, ahambali katropang Ernesto, katropang Joy Basaha, Abi.
1: Oo, siling yaman ko ta si Pasete Kenneth, masakitan siya o hindi? Kung may tsansa siya sa imo, swerte niya. Kung waay siya tsansa, waay mahimo si Pasete Kenneth.
0: Oh, ito pareho sila ni Lance Pons, ha?
1: Ano yung kapatid?
0: Pinatawaan ka mo ni Totoo Val, ho? Si Totoo Val, ya, ginpustaan. Ini nga, ano ba yung pwede kay Totoo Val? Hindi na, ah.
1: O, nagsabat si Katropang Rafael, ho, Katropang Ay.
0: Ano ko, no?
1: Minsan na ba itong pinustahan? Si Katropang Rafael, siling niya, Di na to di. Kung sa akon, masakit git kay abi ni mo. Nagapalangaanay na ka mo nga duha, gali. Ginihimo ka lang niya nga sugal. Oy.
0: Oy, amo gani ka tropang Rafael. Amo ginaya mga lalaki. Nga kalabanan man sa nagapusta nga mapa-fall nila sa katao, mga kalalakinhan. Ay, syempre, wala man yung agad move sa mga kababain.
1: Pataas-taas, sila sang anuguro katropang.
0: Yes. Pusta. Pero may ara man yung katropang Joy, no? Kabisan mabalaan niya naging pagpustaan lang siya. Mm-hmm. Wala lang. Lucky lang siya. O, si katropang Crystal Hosinia. Grabe, pagidya mga katropa, ang inyong mga questions. Siling niya sabat, abe. Oy, gusto niya ko nung magsabat. Ikaw, katropang Neil. Ibi-drop, abe, katropang Neil. Ang imong sabat sa ato nga comment section.
1: Kaya, ka na sabat?
0: Siyempre, ya, siyempre. Pero ang balik, katropang Crystal, siyempre, masakit man ko, no, para sa iya. Pera lang, ano ini, para lang ini sa mga katropa peeps, charot.
1: Yahoo!
0: Para ina sa inyo, katropang Crystal. For sure, why ka man gin pagpustaan, no? Ganyan, hindi mo na siguro ma-feel. O kung why ka lang kabalo. Ay. Si katropang Ponce Lenzo nagpinatawa naman siya. Pero doon naingit siya. Si Totobal, ano oras? O sino ini ho nagambal ho? Agin replyan niya si katropang sabi nga na in love man ko sa imo, Ma'am Ira Tuod. Ay, grabe. Good afternoon, ha? Kay katropang Sammy Dilamda. Welcome back.
1: Wala na ko na yung pusta, katropang Ay, ha? Kay katropang Sammy.
0: Ay, sige lang. At tuod ko nung feelings na yung iya. Sige mga katropa peeps, at salamat ginhati. Padayo lang kamudra sa pagsabat ang inyo draga mga na-experiensyahan sa ang inyo nga mga past. Di pwede gidra iya. Pero ang baling katropang Ernesto ho, hambal niya kagaina nga man wala X-rated. Ang nag-reply siya kay katropang Rafael. Ma'am Christine, waay sa kabalo nga may kuan si Sara Duterte sa impeachment. Ay, waay giguro ka pamati ka tropang Ernesto. Abi, ang bali gani na.
1: O, si katropang Ponzo, nagpalagas. Ako, Ma'am Ira, wala man ko kapusta. Aga pa, gaba, kasakali lang, pero daog ah.
0: Ay, inaya sir, ang manami. Kay man, waay ka na nagpusta, nagdaog ka pa. O, diba? Si katropang Crystal, ulok-ulok man. Tapos, sige mga katropa peeps, padayo lang dira sa pagsabat. Kay mahulat-hulat lang kami din ni katropang Joy. Kay mistress, may oras kita aton, gininatanan, pagabasahon. Sa subungan ng itinion, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisoan sa inyong mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, ano pa darang ginahulat ninyo? Tunuga na ha, bas ko ganang inyong mga radio, ang inyong darang mga Bluetooth speakers.
1: Yahoo!
0: Patukaran na asang mabaskog nga volume. Hindi lang pag i-full ha, basi magsiliririt, drama lang inyo nga mga radio. Siyempre mga katropa, kita ang nagapalayag, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Kaga siyempre nagapalayag man kita ha dito sa 93.3 MHz ang XFM Antique. Sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan, sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City, kag syempre diraba niya sa may 98.5 MHz ang XFM Canlaon.
1: Yahoo!
0: Hello, hello, gida, kag kamusta mga katropang sister stations naton?
1: Yahoo!
0: Na-stress man bala ka mo dira sa impeachment trial ni katropang Sarah? Sige lang, kaya nyo yan. Hello, hello na ha. Kag mayong hapon, gidra sa tag sa ninyo kamaga station managers.
1: Yahoo! Yeah, syempre katropang ay, isa subong nga hapon na katropa. At iwala lang kita nagapalayag ha sa inyong mga transistor radio or sa ating Facebook live subong. Kamati live na live makita sa aton nga XFM Radio Network app. Yes, mga katropa, at iwas iwala pa kamo sa aton nga application. Aba, at mag-install na, mag-download na sa inyong mga cellphone once again sa XFM Radio Network app. Yahoo! Yes, manami din siya mga katropa. Kaya man, bisan din ka mo magkado, bisan din mo ka magpasima nga lugar, may gadoan makamoti. Mabatian nyo sa gihapon ang ato mga programa, live na live sa inyo mga cellphone. Dera, so sa liwat mag-install sa XFM Radio Network, tiara na deratanan ng mga istasyon, pili ka lang siyang gusto mga frequency, mabatian mo ng imo mga katropa peeps, Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Yahoo! Kag syempre mga katropa, this afternoon, ti live na live ban kita ha sa atin nga secondary Facebook page, ang atin nga backup account, ang XFM Rojas 106.5.
2: Yahoo!
0: Nati, 3 days kita wala ka programa sa X-Rated, ho, pero at the same time, may good news.
2: Yahoo!
0: Aray na kita mga katropa sa 3,800 followers. Thank you so much gid, especially sa mga katropa naton nga solid gid nga wala gid sawa nga naga-like, follow and share sa aton nga mga programa, sa aton nga mga gina-uploads dira nga mga balita, mga videos dira sa aton nga secondary Facebook page.
2: Yahoo!
0: Kaya syempre sa inyo pag-invite ha sa inyo mga katropa peeps man ha, sa inyo nga mga FB friends nga mag-like and follow sa aton nga page. Kag sa mga wala pa ha, di i-like niyo na, bisitahin niyo na, i-search nyo lang ang XFM Rojas 106.5, kag pindutagid ang like and follow button.
2: Yahoo!
0: Kag syempre mga katropa sa atin nga comment section, sa subong, sa atin nga Facebook Live, do you feel free gid ha to drop your comments? May gusto ka mo bala nga i-shout out?
2: Yahoo!
0: May gusto ka mo bala nga ipagwa dira nga kalain sang buot? Go lang ah, or basi may nag-celebrate dira sang mga anniversary, fiesta, kasal, reunion o kon birthday.
2: Yahoo!
0: Tidrop na darang ilang mga pangalan, kaya ito nila kantahan sang happy birthday song. Kag syempre kung may mga pangmalakasang banat ka mo dira, abe, may ginatago-tago ka mo dira, i-drop na dira ha sa atin nga comment section kiti para sa diya naman na ang atin nga Thursday afternoon.
2: Yahoo!
1: Yes, of course, mga katropa nga. And speaking of sa itong mga katropa nga manamiyaw, diba si may gusto ka mo dira tamiyawon, may gusto ka mo dira isararout, pero ti wala ka mo sang data subong nga pang Facebook or pang lantaw sa itong Facebook, pero basi mga katropa may extra load ka mo dira subong nga pang text, sabi check nyo yung mga cellphone, pwedeng-pwede gin magpalabos sa inyong mga mensahe, mga shararout or kung ano paman nga reklamo sa itong nga XFM at text line number. Mag-text lang sa numero 0908 862-5225. So, save na siya mga katropa ha, ang atong XFM text line number once again. Kag of course, ang atong mga pagingganyo sa inyo mga katropa ha, nga mag-subscribe gyud sa atong official YouTube channel. Kay man ti wala man sang bayad nga mag-subscribe mga katropa sa atong YouTube channel. Pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. So, as mentioned kagina ni Sir SM Joven and Scotty, isa sa mga kriteriya mga katropa ha, sa aton nga katropaleta nga ti naka-subscribe ka mo, naka-follow ka mo sa aton nga mga Facebook pages, para ti syempre kung kamo ang mapilian magabutan, ti qualified gid. Wala gid ka mo sang hinulsulan kay man ti pasok gid ka mo sa aton nga mga pa-premyo mga katropa. And of course, sa aton nga YouTube channel, don't forget gid ha, dapat naka-subscribe ka da, dapat naka-pindot ka sang notification bell para always ka mo updated sa mga nagapangunang nga balita sa subong mga katropa. Kay syempre, ang gin-mention ni katropa nga yung aton nga backup page subong nga ginagamit XFM Rojas 106.5, dira naka-post man ang aton mga latest ka mga balita mga katropa nga ti pwede nyo gisundan mapalokal, national, international o kung ano pa man nga mga nanarisari nga mga balita ti ara dira tanan mga katropa.
2: Yahoo!
0: Yes, kag ti good news katropang Joy. Ay man, nag-abot na ang aton mga produkto para sa katropaleta.
2: Yahoo!
0: Ani, thank you so much gida sa aton nga President and CEO, si Sir Doc Remilito Oy.
2: Yahoo!
0: At syempre sa tanan nga staff ha, sa Yes to Health Incorporated, ilabi na dira kay Sir Gibbs. Nga gina-accommodate niya kita once may kinahanglan kita. Thank you so much mga katropa peeps!
2: Yahoo!
0: Gani ano pa dira ang gina hulat niyo ha, ayaw na magpaulihi sa pag-like, follow and share. Kag di-invite niyo dira inyo inyong mga friends, kay ba si malay nyo,
2: Yahoo!
0: Amo ang mag-rushahan. Ang una yung ginahulat-hulat ni Toto Valho, ay man mas excited pa siya sa aton. Wala pa gani ginamention, ginamention niya na. Desi magsige mga katropa ha, bantayan nyo na. This afternoon, tinagawpod na sa aton nga programa si katropang Solomon Antonio. Ang aton kakatropa dira sa may bahin sa nga Ponte Fedra. Nagpa number one na as always ang XFM Rojas. Si katropang dancer naman siya kuno. Si Ma'am Liza Digala, mayong hapon gid. Katropang two beautiful ladies, DJ Ian Joy, nagatutok na ko sa radio. Gina-shoutout niya man ang iyang family di Gala kag family di Vino.
2: Yahoo!
0: Good afternoon dira sa inyo Ma'am Liza. Salamat gid sa pa-highlight and pa-followers, the best station worldwide.
2: Aww.
0: Thank you Ma'am Liza.
1: Si katropang Sir Mel Zanisco, naglatag naman sa iya mga pasararaw subong. Good afternoon ko ng XFM Nationwide ka sa mga katropa worldwide. Especially na sa inyo mga gwapahon, DJ Ira Kagligaya, nakatutok ng Pumpkin Boys subong. Ang mga Tirik Toda Boys sa mga tropang Buklan, mga tropang Marites, mga Five Cell Boys, kag syempre ang mga solid naton ng mga class members. Thank you so much mga katropa ha sa inyong solid nga pagpulipamati diri sa Katropa Station. Si katropang Solomon, abati maayong hapon ko na two beautiful ladies, katropang Ira and Joy, watching live si katropang Solomon samtang nagapaniyaga ang Sudan, munggo akagap.
2: Yahoo!
1: Paksiw nga bang Rosso, ikanami katropang ay. Maniyaga tama, katropang Ira ka katropang Joy, sa radyo lang ko nagapamati kay ma-charge ko anay.
0: First time ko na nabatian nga comments Sir Solomon ha. Sige ha, bang nag-charge ikaw, dapat nag-tukar nira ang imong nga radio. Si katropang Elmer Anayho G. Solis, nagsabat sa aton nga question of the day.
2: Yahoo!
0: Sili niya, Ma'am Ira, pusta ko, gugma ko kay Ma'am DJ Joy. Shout out sa Solis, shout out ko na sa Solis, dira, sa family Solis, kag XFM from Antique.
2: Yahoo!
0: Ay, ano inang mahambal mong katropang, Joy?
1: Todo na na yung pasta.
0: 50 pa lang ko noong volume. O, si katropang Ernesto naman niya, kun ako ang maluyag sa imo, tanan nga diskarte ara, tanan sa imo, Ma'am Ira.
2: Yahoo!
0: Ano naman siya ako naman, katropang Ernesto, dapat ara sa imo, kay ikaw nag-diskarte.
1: Madiskarte.
0: Oo, si katropang Ponsilen, sambal niya, sa matubong da, mga katropa, tubong na, kay madaog kagid basta utod. Basta tuod imo pang higugma. Ay, sorry lang ha, tuod ha. Ay, grabe si katropa, Ponselens. Mga kwan pagidsaya, mapatubong pagidsaya. Ay, paano kung mapirdi na? Ikaw dira mabayad sa ila. O, ang bali, Ponselens, oras na sang bardagulan.
2: Yahoo!
1: O, sa mga matubong, dira ha, TPM nyo kuno si katropang Ponselens. Siya galinaga patubong sa mga hapon, katropang Ayo. Si katropang Tutubal, tisili niya kay katropang Ernesto. Kaya mo tabuko ng suba para kay Ma'am Ay.
0: Uy,
1: nga man matabok suba to.
0: Uga, niway man suba.
1: Tasili niya pa kun manok ka lang, Ma'am Ay. Mapusta, agad ka mo.
0: Ay. Ay, paano na kay hindi?
1: Ano pa niya, gali inugbo lang.
0: Wapo ka man to, kag. Pero hambal ni katropang Rafael, hambal niya. Katropang Ernesto, tama kagid. Tag-iya na dayon si Ma'am Ira sang imo tindahan. Kag building na imo gina butangan sang imo tindahan.
2: Yahoo!
0: Ay, bongga pagit si katropang Rafael. Pero siling ni katropang dugang paniya. Sang imo tindahan kag stoplight sa kilid sang imo ginaplastaran sang imo baligya. O diba? Sige. Si Ma'am Emmy, nagpa-highlight and pa-followers naman. Mayong hapon dira sa imo, Ma'am, ha? Sa may bayan sa Jack's Laundry Hub.
2: Yahoo!
0: Silini ka, tropang Ernesto. Ako yaga, pangaluyag sa imo, tanan nga diskarte. Ara na sa imo para mabalaan mo kung paano magdiskarte sa imo.
1: Ay.
0: Dahil lang ha, katropang Ernesto ha, do hindi ko mabinag-binag eh. Sige ha, balikan ta na later. Pero si katropang din ka na nag-stop, katropang Joy.
1: Oo, dito takay katropang Solomon, nga nagapamati sa radyo.

0: Para sa katropang nene ho, naka-profile na sang 106.5 ang iyang backdrop. Sige, nagpa-followers, nagpa-highlight. Thank you so much, draha, katropang nene. Kag, of course, sa imo draha nga radyo, tipatanuga lang ah, para ang mga ka-neighborhood mo draha makabati man, mga katropa peeps mo.
1: Si Toto Val, Dizon Escalada, ari naman sa subong nga hapon. Kag syempre si katropang Crystal Maria Joyly Bardo.
2: Yahoo!
1: Good afternoon ra sa imo sa Puerto Princesa. Welcome back mga ma'am. Saan ba kayo pumunta? Bakit ngayon lang kayo dumating?
2: Aww.
1: Ay, wala to ah, nag-rest ah, na inyo mga DJ Chika Beats. Gali subong nga Webes, tapos na ang maliligayang araw. Sige tropang Melbs, bigger, louder, shout-out ko no asaya nga mga katropa peeps. Kay Porlan, Porman, Marlon Palpak.
2: Yahoo!
1: Kay Engineer Wiligo, kay Christian Bandaragat, kay Tutoy Archie, kay Bunbon, kay Junjun Arnon, kay Buko Guwapo, kay Tonton Lodi Pet Malupa.
2: Yahoo!
1: Kag syempre sa mga drivers, kag helpers ko na asang transit mixer, sa mga loaders nga si katropang Elmer Vanjer, si Jobert, si Lanner, si Joel, si Jerry kag Sniper Paredes, Paro Berber, Pang Pang Paro.
2: Yahoo!
1: Grabe nga mga shoutout ni katropang Sir Melbs. Yes, sige mo yung hapon dra sa inyo, hawid ayad nga pag tulot trabaho. Si katropang Crystal, anong hambal niya katropang Joy?
0: Si katropang Crystal, sa linya, good Thursday everyone. Hello katropang Joy, sexy. Kagkay katropang Ira, guwapa. Pa-shoutout lang ko sa beautiful girlie ko nga si Rogeline. Crystal Joy Libardo, kag of course si Mother Maria nga na-miss niya ginang inyong program. Thanks again and more power to your program. Yeah, thank you so much ha, katropang Mother Maria sa pagka miss sa ato nga programa. Siyempre kay katropang Crystal Maria Joy nga ti active sa gihapon na sa ato nga comment section. Si katropang Lloydie, siling niya good and rainy afternoon. Uy, nagaulan dito dahil katropang Lloydie sa Bacolod. Katropang Iron, katropang Joy, I really miss you in 3 days. Uy, sana all na miss. Even the XFM Bacolod, my neighbor radio station, has its own X-rated here. But I'm still watching you live here. Sana
1: ay, thank you gina katropang Lloydie na Valens.
3: Sana all.
1: Siyempre, nakabisita ng aton katropa sa aton tiindi niya gita sina iyang balipatan.
2: Yahoo!
1: Thank you gina katropang Lloyd sa always nga pagtanaw sa atin nga live, sa always nga pag-comment. Kag wala ginya paliya except na lang kung mabilin mo ang imo nga cellphone.
0: Sige, once again, thank you so much katropang Lloydie sa imo nga solid nga support sa mga XFM station. Si katropang Tutuval, magandang hapon po Ma'am Ay, Ma'am Joy. Kamusta po dyan ang Rojas City Capiz po? Ay, Nagtatagalig na ulit siya katropang Ay.
1: Nawala lang tayo ng 3 days, Tagalog ka na ba?
0: Sige to, maayo naman dito sa Rojas City to. Hindi pa naman umuulan, gumagalom lang ah. O, si katropang Rafael, t-shoutout ko no kay katropang Kenneth Pasete. X-rated na. Ari na, pila na kaadlaw imo nga pinamangkot sa akon. Kung may X-rated.
1: Nga mga pinamangkot sa si mo katropang Rafael. Kung nagapamati na siya, hindi gid kinahanglan magpamangkot.
0: Oo, gani. Butsi nga noon, gatagbo lang si katropang Kenneth sa X-rated.
1: Ay...
0: Pero hindi ah, nagka-comment ba siya katropang ay sa tanan nga radio nga program natin. Amo lang kay...
1: Wala siya gapamati.
0: Sige ng booking ho si katropang Rafael nga si katropang Kenneth. Kuno hay halang pamangkot sa iya sang X-rated program.
1: Sa katropang Manias Leonard, mayong hapon mga ma'am. Ginagreet niyo man ang iya mga kaupdanan dira o asatanan nga staff ha sang Ribisco Warehouse sa Lawaan. Salamat gid.
2: Yahoo!
1: Good afternoon dira sa inyo katropang Manias. Thank you so much mananga bisan. Wala kita sang programa nagapulo pa mati sa gihapon ng mga katropa peeps naton.
2: Yahoo!
1: Si katropang Pons Lenso may sabat naman ho siling niya. ako hindi ko

0: maluyag, basta kung ako mag-aasawa, pipiliin ko ang kabalo maglaba, kagluto, kagmag, ulan, arinola. Mag-ula! Mag-ula, arinola. Grabe, pag-isipon sa lens. Dapat ikaw sinama-ula kay lalaki ka.
1: Okay, kasi kabulik, sabala yung pangitan niya
0: kabo. Ay, naku, mga lalaki, mga maskulado ka, gani. Labi na kumabugat. Dapat ka mo sina ang mabit-bit. Sige, sige, tropang... Ernesto, hambal niya. Hambal ni Pasati, kinet. Kaya niya tabukon ang suba. Matuod, ah. Wow, amugani. Ambot lang matuod ang katropang Ernesto. Hambal ni katropang Sammy, sa balay mo ya ako, Ma'am Ira, mabisita.
2: Yahoo!
0: Tuntulan mo, eh.
1: I-Google map, diyo ko katropang ay.
0: Yes.
1: Aba, tiyari si katropang Agosto 24 sa ating comment section. Maghapon ko ng katropang Ira kag katropang Joy. Idol, kugid ka mo ngay duha. Gina-shoutout ko diri sa balay. Si Mama Marites, sa duha ko kahinablos kay Baby Fries. Fries kag kay Toto Jiro, kag sa family Castanyo, family Montserrat from Barangay Kalapawan, Sitio Bayang, Dumaraw, Capiz.
2: Yahoo!
0: Uy, basi friend niya siya ni katropang. Sino ganito ang nag-permi, nag-comment ni sa ato ng Montserrat? Si katropang Edong Montserrat. Mm. Eti, good afternoon, mandra sa iya, ha. Basi family niya ini si katropang Agustos 24.
2: Yahoo!
0: Si katropang Rio Vincent Hamio, ang balya baskog di ang bagyo sa Antique, DJ I enjoy. Aha. Sige, halong-halong, hamo dira ha, katropang Rio, siling niya ay dira sa Capiz. Kamusta ang bagyo da? Take care always ang mga DJs.
2: Yahoo!
0: Dari katropang Rio, da wala pa man siya ga pabatsyag. Pero duhalata man kay Mando, wala na masyado gainit. Pero tani, gabay lang ang mapalayo na inang bagyo para safe na safe kita tanan.
2: Yahoo!
1: Si katropang lagaw ni Rainsky, ari sa atong comment section. Aba, dukadugay ha, nga subulang kabalik si katropang lagaw ni Rainsky. Maayong hapon ko ng katropang Ira and katropang Joy, listening live from... Tapaz, Capiz. Kamusta? Kamusta katropang lagaw ni Rainsky? Kamusta ang mga kaitlugan mo dyan? Thank you so much, Gragay. Tinakabalik ikaw din sa ito ng comment section. Kag sa liwat maayong paglulantaw. Happy viewing sa mga taga Tapaz, Capiz.
0: Kay katropang Danny D. Martin. O, hindi na din niya comment. Hodo na dula. Yeah. Abi, sige, pangitao na to na. Pero shoutout, anay ha, kay katropang Rafael. Kay katropang Raymart Cargando watching you. O, thank you so much.
2: Yahoo!
0: Happy viewing katropang Raymart. Kag, syempre, si katropang Sammy. Solid, kid kuya Ma'am Ira, Simo. Promise!
2: Yahoo!
0: Ese, duway ko nakita ka. pati si Toto Ovalho, otro mo na ho. Sige lang ah.
1: O, nagsabay siya katropang Augusto, katropang Ayo. Ako ni katropang Ira, katropang Joy. Si katropang Edong, galiini.
0: Ginlain niya lang siguro ang iyang kapaganan. Sige ah, para bago naman ko no, sa kahanginan. Thank you so much, gina katropang Edong. Kaga, syempre mga katropa, ari na ho si Tatay Mosok Biring, awa ay managkalipat sa pa-highlight.
2: Yahoo!
0: Hapon na sa inyo ha, sa may bahinsang Panay, hamulawon Panay. Na naman iningaton nga comment, ho kay naga niloading-loading. Pero kay katropang Danny D. Martin, mayong hapon katropang Iron, katropang Troy, watching live from Sitio Ubos, Barangay Lanot.
2: Yahoo!
0: Good afternoon, dira sa mga partner ha, Sir Danny D. Martin, kay Ma'am Feli D. Martin, kag sa inyo family.
2: Yahoo!
0: Hambali katropang Rafael Ernesto, may girlfriend ka na kag. Si Braca Recall Balaan?
2: Yahoo!
0: Ay, nakaroon. Mainaway naman ka mong katropang Ernesto.
1: Sino na katropang? Ay, nagbukayo kay katropang
0: si katropang Rafael. May girlfriend ako nung si katropang Ernesto nga si Braca.
2: Yahoo!
1: Hindi na sure ba si ex na bala?
0: Ay, basiging pustaan. Manila si katropang Ernesto. Sige lang ate. Patayo ng dress sa pag-comment mga katropa peeps ha. Kahit time check kitaan ay it's 2:39 in the afternoon. This time, we're gonna say BRB Danay. That's bathroom break. Mga katropa, magaboy lamang kita sa pila kapahanong dom. So kindly stand by.
3: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy?
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health,
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, "You can't say yes to everything, but you can say yes to health."
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, may bago kong nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balob Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Palagi
2: narinig ko sa radyo ang Sansom Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Sansom Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngiliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi ibagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang oras, alas 2.51 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Aira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga,
1: X-Rated.
0: Yahoo!
1: Mga katropa, ang inaning ang programa ang builog ang granduloong sa Xanthon Plus Herbal Soap. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kutias, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos ang atong panit kag nagkabulig man sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga paditipunan sang balhas kagigo. Ang Xanthon Plus Herbal Soap pamayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sa kagaw kag nagapabasko gyud sang humot sang mangosteen bangod ang PCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil kag sa ini ka herbal oil mga katropa, nga kung ilakot mo sa iban nga ingrediente hindi magubang iya nga properties kag ka-epektibo. Ganano pang ginahulat niyo dira para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthon Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ma-order online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthon Plus Herbal Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na sa subong hapon, tapos na ang aton commercial. Tiara pa bala ka modera, ay sige hapon ara pa. Shout out anay ha sa aton yung 10,000 viewers, mayong hapon gid sa inyo. Si katropang, dali lang balikan tanay diha ang mga comments ng iban ho. Si katropang Duy Arthur, ari na ba sa subong hapon? Good afternoon katropang Aira and katropang Joy, watching and listening from West Villa Flores, maayon kapis. Mayong hapon man rin mo katropang Duy. Kamusta ang bahin sang maayon? Di kamusta ang tiyempo dira? Si katropang Crystal, request lang mga DJ belated na lang kahapon sa birthday ko. Pwede song happy birthday please. Abo nag-aayo pagidya nga aton nga katropa. Ay sige akay ti. Why kahapon programa nga X-rated. Syempre mabawi kita subong. Ah, para kay katropang Crystal kag sa aton nga mga katropa peeps nga naga sa ulog sa ila kaadlawan July 9, 2026 ang ini nga kanta ang para gid sa inyo.

0: Ti ara na ha, katropang Crystal Maria Joy Libardo. Waay na utang ha, ang mga katropa mo. Basta pagsunggod bala ha. Ti say mo, belated happy birthday. Kagabay nga nag-enjoy ikaw kahapon. Ti anong handa mo? Anong papamahaw mo da sa mga katrabaho mo? Away kita da. Sige, I wish namon sa imo ti magwapa kapag id kag maghamis pagid ang imo nga kutis.
1: Chupapi mo nya.
0: Kaya syempre, stay strong sa inyo asang imo nga afam.
2: Sige, ti kay katropang Crystal ha, sa solid nato nga katropa dere. Ti happy happy birthday belated kahapon sa imo katropang Crystal. Once again ti ang wish taman sa imo, amo man i maayo nga panglawason, maghamis pagid imo nga panit dere. Magdugang ko gapahon. Kag syempre, long life man sa imo. Katropang Crystal, ti wala na kami sa utang ha. Wala kita ka-play kagapon kay Kwan Impeachment. Ti nadayon ginsubong ang imo nga pa-happy birthday song.
0: Yes. Siling niya pa shout out ko no kay Katropang Ronel Bugtaw na dira kay X-Rated na. Ara na mga DJ Chika Beams kag sabat na dayon for today's question. About it, sige. Si katropang Lloydie Navales naman niya, imbis ko nga maingit siya kay katropang Robin Padilla, ang number one nga senator. Di, patawaan niya lang ko nung ini. Sige, katropang Lloyd, kay bisan maakig, ikaw ay man ikaw dra mahimo. Si katropang Randy or Tiaga Santisas, listening na.
1: Yahoo!
0: Thank you so much katropang Randy, mayong hapon. Kag si katropang Rafael, si katropang Duy, ay nagsidrop man sa ngilang mga emoticon.
2: Sige, shout out ko lang katropang Iho, si katropang Prince Lee Kim, Bonita Barrio, ari sa ating comment section, ay nakabisita ang ating katropa. Thank you so much ha, siling niya hello Joy. Ay, hello man, katropang Nanganji Dera, Barrio, Family Barrio sa Libuan. Panay Kapiza, thank you so much for viewing kag pag-drop by sa mga comments subong at may lang pag pulo pa mati dira sa inyo kung nagpamati pa kamo kag ahalong sa inyo nga pagpauli ha din sa eskwelahan.
0: Si katropang Kenneth Pasite, good afternoon katropang Iron, katropang Joy, gina-greet niyo man siyang happy happy birthday ang iya nga Auntie Elsa Kulo Galardo sa Poblacion Sur Sigma Capia. Sige, happy birthday gid ra sa imo nga auntie ha, katropang Pasati Kinet. More birthdays to come pagid akag more blessings to come. Siling niya pa blooming naman si katropang Ira. Palagi gid sila ko na nagapamati dito sa may Barangay Poblacion Norte Sigma Capia.
1: Yahoo!
0: Thank you so much, katropang Kenneth.
2: Si katropang Duy Arthur, arima sa ating programa sa buong hapon. Good afternoon kuno katropang Iron Joy. Watching and listening si katropang Duy. Dito ya sa bahin sang West Villa Flores, maayon kapias. Thank you so much, katropang Duy, sa mga taga West Villa Flores. Kag syempre sa imodra family. So always good nga pag-monitor dari sa ating programa. Kag syempre may pa ulo itsa siya siyang heart sa buong hapon.
1: Yahoo!
2: Thank you so much, katropang Duy, ha, sa imong panamiyaw subong sa nga hapon sa ating programa. Si katropang Lloydie, shout out kuno kay katropang Pasete, he chatted unto me.
1: Oy! Yahoo!
0: Pati ikaw katropang Lloyd. Bongga si katropang Kenneth. Abi ubusan na lang tanan ng katropa.
2: Basi sa tuwal bala.
0: Basi kag dira ka ba makakita sa ng imo nga uya.
2: Sige, si katropang Kenneth dira ha. Tingin na siya route kayo sa imo mga katropa. Pips, ako tob sa imo mga pang chat o baging pang bukayo ikaw nila sa comment section sa bong. Si katropang Eric, nagpa-highlight pa followers na sa atong programa. Thank you so much katropang Eric. Maayong pagpulo pa mati dira sa inyo sa Hamod Awan pa na ini katropang Tatay Mosok Bering.
0: Yes. Hambal ni katropang sinoy niho. Ni katropang Totobal. Mga ma'am, gapati man kamo sa mga diwindi. Grabe ka dyan si Totobal ya. Sige, abot to. Kung makakita kami, ti mapati kami eh. Pero samtang waay, hindi kami magpati eh. Kasi naman kami ang maghimo-himo sa story nga nga na.
2: Naman nila, abot naman to sa diwindi mo question para sa amon.
0: Nakakita sa...
2: Mm.
0: Pero nagabati kasi lang katropang Joy na balang anong tawag sila kadi nga sang lapok balang ato ka pabukin.
2: Ah, sa bungsod.
0: Nga may diwindi ko no dira nga ga-istar. Kag-ayaw ko no pagtanduga kay Basi, masinda ka.
2: Kita katropang ay nagdako kita sa kwan sa umati. Hindi gina ay madula dito sa amon nga kwan man sa mga tigulang balat. Wala ka man mahimo kaysa mabakulan ka pamati. Pati ka na lang, di ba?
0: Yes. Pero gingkot-kot, ina namon one time katropang Joy.
2: Oy.
0: Why man ah?
2: Kaya nga, manging kot-kot-kot ang katropang.
0: Kay man, no, gusto lang namon. Kay, syempre, ginahamba nila may diwindi. Ako na, abi ko magwa, kot-koton ka. Ang doon sa kilid lang ba nilinya? O, doon ginabungkal-bungkal lang sang kahoy nga. Basta, doon ginahampa nga ng mga lapok. Si katropang Kenneth, mapapresent lang ko kay Medio. Busy, gid ko. Ah, basta nakapresent lang ko. Uy, kaso, ah, katropang Pasete Kenneth. Si katropang Ma'am Elma Sobre Vega, good afternoon. Sa dalawang guwapang DJ, DJ IND Joy, watching live and listening. Listening. Thank you so much, Ma'am Elma Sobre Vega. Timabas ko, kuno da, ma'am, ang pag-uran-uran sa inyo sa may bahin sang antike.
1: Yahoo!
0: Halong-halong lang kamo da, ma'am. Ah, si katropang, oh, ito naman siya. Si katropang Meta, bala kakabalik. Tapalang doon akig siya katropang Joy.
2: Oo, sa ako ang iyan nga pag tinunto subong katropang ay mo.
0: Yes. Sige, ato
2: na siya. Ari nyo nga duwa ho, yan doon lang kamo balik.
0: Intindi ko, dala lang si katropang Meta. Si katropang Sammy, ambal niya hindi lang nakalansang sa akon. Naka-welding gidya, Ma'am Ira. I love you ulit.
1: Yahoo!
0: Sis, ano ba patihon mo naman ko kag?
1: Oh!
0: Ako wala nakakita sang ebidensya, katropang Sammy. Upod ka mo ni Toto Van.
2: Yahoo!
0: Ay, wala.
2: Mo lang. Sige, si katropang Lloydie. Sali niya, I'm so very laughable to hear the impeachment. Uy, sa Jahan, gito siya. Katropang ay, si katropang Lloydie, ho? Pati sa Lunes naman, ah. Katropang Lloydie, padayuna, galing mo nga pag-love-love dira sa impeachment trial sang aton nga katropang VP, Sara Duterte. Si katropang Kwan, si katropang Ernesto, saling niya katropang Ira, palangga ka ni Pasete Kenneth. Ikaw, Ma'am Ira, palangga mo man si Pasete Kenneth.
1: Oh, no!
0: Grabe, pag si katropang Ernesto niya. Ay, dali sa katropang station. Tropa-tropa lang tayo dito. Walang talo-talo ha, katropang Ernesto.
2: Ako na dali sa katropang U-turn.
0: Si katropang Ernesto, bala. Nag-abardago lang na yan si katropang Kenneth Pasete. Oh.
2: Si katropang Ma'am Eleanor Gatilogo, sila niya maulanon nga hapon, Ma'am Ira, and, oh, ito naman, nag-refresh na naman siya.
0: Nag-kurit-kurit.
2: Oh, problema ni Lolo Mesubo nga po na, oh.
0: Ay, pero ang banda katropang Rainier Agupitan Uwadan, magaluumon nga hapon, wabaw princess. Princess Joy and Princess Ira, kuno mo. Sige, mayong hapon manrasay mo ha. Salamat gid sa pa-highlight. Sila ni Toto Val, dakop naman tatol. Sam ni Ma'am Ay, wala tayong ligtas. Ayaw gid to, magpadakop to, madakpan ta ba ka? Okay lang yan si katropang Sammy, pero ikaw. I-screenshot ko na gid ya to.
2: Joke lang. Sa ano, katropa ay.
0: Yes. Oy, duwa na lang sila gali eh, kaya rap man sila sa GC.
2: Amuya para makita ilang ebidensya.
0: Yes. Sige, tropang Runel Hagunob, DJ Joy, my dear ay, kuwaa imo antipara para makita mo. Imo ginahigugma, isang oras nga biyahe pa antike, my dear, mwa-mwa lagpok pa. Grabe, halong-halong ha, katropang Runel, bawo isa lang ka oras? Do ka layo bilang sa antike diri sa Capiz kag o kon basi mabiyahe sa pakadto saya nga ginatrabahuan. Halong-halong lang dira ka tropang Ronel Hagunob.
1: Yahoo!
2: Sige, saliwas yung katropang Ma'am Eleanor. Saling niya maulanon ko nung hapon, Ma'am Ira and Ma'am Joy, here in Guimaras Island. Uy, maulanon mo dito sa Guimaras. Di ba yun pagkulo pa mati, dira katropang Ma'am Eleanor. Kag maghuluhalong ka mo sa buong maulanon dirang tiyempo sa inyo sa Guimaras Island. Si katropang Kwan, hindi na kita dariho. Nagararambo lang ato nga comment section.
0: Si katropang Rio Hotia Saling niya, welcome back mga DJs. Abi ko wala na comeback. Ay. DJ Ayan, DJ Joy, abi ko madula na ang X-rated. Na-miss ko gid si DJ Ayan. Ay, thank you gid katropang Rio. At may tayad lang nga pagpulo pamati sa inyong office. Pero saling niya pa sa tekina, totoo Val, ako handa tabukin ang suba para kay katropang Ira. Ay, pumaanod ka bala kada katropang Kenneth ha. Labi na kung naakig sa imo ang tubig. Pusa kagin.
2: Abi, send bisang video katropang Kenneth nga gatabok ikaw sa suba. Sige, para may proof ikaw kay katropang Ira nga tinabok mo gid man ang suba. Si katropang Kwan, ano ba din mga Kwan o mga katropa natin? Basi may nakaligtaan kita din katropang ay kapang sulusunggol sa atin. Si katropang Ma'am Senaline, watching live now. Yes, si Ma'am Senaline, thank you so much Ma'am Senaline ha. Sa paglantaw dira samtang ikaw ang ara sa inyo school canteen. Mga pag Kwan dira pulo pa mati, pagpulo pag lantaw sa atin ng Facebook live sa bong.
0: Yeah, si katropang Ponselens, binagid ko no ang mga lalaki. Vogue na aminado siya. Sige, hambal ni katropang Ernesto Alvarez, reply mo ma'am, ano pagbanta mo sa akon, hindi ka balong maglaba? Abi mo sa akon, bata, just nga hindi ka balong maglaba? Abo, grabe si katropang Ernesto Alvarez. Di balaan taan nga ti mahugo dito niya si katropang Ernesto. Gani, balaan namun sir nga kabalo ikaw maglaba.
2: Si katropang Lagaw ni Rainsky, ito siling niya nasama dabi ang CP ko, katropang Ira and Joy. Muna nga wala na ako makakomment. Ayos pa man ang kaitlogan ko, katropang Ira and Joy. Gaitlog pa man ang mga manok.
0: Okay. Ay, importante, why nasama ang pangitlog sang manok ya? Amo na iyang manami, katropang Lagaw ni Rainsky. Pero ang bali katropang Kenneth... hindi, di katropang Sammy, gali. Habang akong ako mag-aasawa, ang pipiliin ko ay si DJ. Sino ba lang ang DJ? Ina katropang Sammy dilan daw. Nainget na si katropang Sammy ho. Pero si katropang Ronel, mayong hapon, my dear idol Joy. I love you mwa mwa. Kanimo DJ Joy, God bless ha sa programa. Grabe na bayo. Bagyo di sa Antique, daw tabog kuno ang iya motor.
1: Yahoo!
0: Ay, along-along, katropang Ronel ha, kumabaskog ang hangin, ayaw nanay, pag duty-duty. Ah, kibas, ibala apukon, ikaw dira, budlay gid ina. Si katropang Ma'am Senaline, watching live, subong hapon.
1: Yahoo!
2: Sige, si katropang Dilaylaway, good afternoon kuno Ma'am Ira and Joy, pa-shoutout mga kuno sa Abelio family, dira sa bahin sang panit, ay, na ba yung pagpulo pamati traha sa mga taga panitan especially na sa Abelio family ni Ma'am Delilah Y nga naka-monitor sa atin subong nga hapon. Thank you so much grasa sa inyo nga pagpulo pamati. Si katropang gang gang Soles ari sa atong comment section. Good afternoon kuno katropang Ira. Shout out gali ko ni dyan kay Ayla DJ Elmer. Sige, thank you so much sa katropang Ma'am Geng Soles. Kag ginasararouting ko no si Ayla DJ Elmer. Sige, thank you so much once again. Oo, sali ni katropang Ma'am Elma. Oo, malakas ang ulan dito sa Antique, katropang Ira.
0: Ay, sige. Halong-halong ka mo dira, ma'am. Si katropang Ronel, ba may ari naman siyang mahaba ho, nga mga tinaga.
2: Ay, siling
0: niya, mansanas ka ba?
2: Uy, pick up line.
0: Wambal, bakit?
2: Sorry. Abi ko yung basahon mo na katrapag ay. Sige, liwatabi katrapag ay.
0: Oh, mansanas ka ba?
2: Uy, balis ka. Dapat ako ang mapick up line sa iyo.
0: Ay, sige, sige.
2: O, katrapang Ira, mansanas ka ba? Ang balik katrapang Ronel?
0: Bakit?
2: Kasi, imo nga bibig, nagapula-pula nami, ano ni? Uy, nami kadton ba sa imo mata nga daw, bituon sa langit? Kumikislap kay sarap pagmasdan o aking my dear eye. Ari pa, dadalhin kita sa antike, dito mo mararamdaman ang katahimikan at tunay na pagmamahalan. Sa maliit na bahay na parang palasyo, ikaw ang prinsesa, ako ang prinsipe. Aww. At ako ang iinom ng turbo. Tingnan ko lang hindi ka mag-ubo-ubo. Uy, grabe.
0: Grabe si katropang. Why, inaya ka pa ubo ang turbo katropang Ronel? Nagapabakod, inaya kang nagapapagsik.
2: True. Makota ba si katropang Rafael?
0: Yes, balan mo kuha na na sa suki na nasa sang turbo. Amo na gani na yung middle initial. Si katropang Toto Val pa request ng song mga ma'am Narda. Tama ka na yato ah.
2: Na-play na to next year naman. Si katropang Kwan sa babo na magkita katropang ay si katropang Sammy ti madula lang yung X-rated. Si Ma'am Ira hindi lang gid love ko daan si Ma'am DJ Ira.
0: Ay, abo, grabe pagidya si katropang Sammy nagasigunda man kay pasete kinet hum. Sige ah.
2: Si katropang Monroy Ayayo, ari man sa atong comment section. Good afternoon kuno katropang Ira and Joy. Aba, mga hapon dira ha katropang Monroy. May pagpulo pa mati dira ko na diin ka man subong. Ako ari ka man sa obra or sa inyo balay. Thank you so much for listening sa atong programa.
0: Si katropang Bernard, mayong hapon gid mga katropa. Sorry, na-late. Ako'y waikat. So, Sir Bernard, ang importante, ara ikaw sa gihapon. Si katropang Ronel, may sabat siya. Banya, masakit ko nung naging pustaan ka lang. Nakakasakit ng damdami ng tao. Amal niya, tinunto, inaya at belated happy birthday kay Chris. Wish ko lawig pa iya kabuhi kag maka-affirm ka na ha, my friend Crystal. Mwa-mwa.
1: Chupapi mo niya nyo.
0: Yahoo! Sige, thank you. Gid ko na sa'yo mga birthday wish kay katropang Crystal. Si katropang Ponselens, shout out mga ma'am. Advance happy birthday kay Iyaman birthday. Kay Ponselens, birthday niya tomorrow. Thank you so much. Do pala paimo pa di palibot-libuto ng amon ulo katropang Leonard. Sige, boss up, don't worry. Kaya ara kita programa. Tiya sa imo mismo kaadlawan. Aton gid ina tamyawon si Ponselens.
2: I-mark talaga rin sa aton nga calendar ang mga katropa nato nga naga-birthday para hindi gid malipatan. Sila yung katropang Elmer G. Solis, basta taga-antike, suabe ah, turbo ang birada.
1: Yahoo!
2: Nagpamatuod man si katropang Elmer ho, katropang ay...
0: Yes, sige, proud na proud man sila ya sa ilang kwantid to lugar.
1: Yahoo!
0: Yes, shout out ha sa tanan nga tagpalamati sa nga antike. Si katropang Toto Val na naman niya hubaw. Ambot sa imo to ha. Ang bali ni katropang Sammy Tolval, basi ikaw ang hari sa mga diwende. Naglain pa. Ay basi no, ay tabla nakita si Toto Val sa personal katropang Sammy. Ulat-ulat gani kami basi bala na huya siya diri magadto kay basi siya gid man ang hari. Kag iya kita diri sindaon.
1: Ayoy.
0: Sige lang.
2: Ay, parang sinda.
0: Ang ano nagsulod sa pensar niya man, no? Inabot siya siguro sa tatlo kaadlaw nga wala sang X-rated. Ginpreparahan niya gidang niya nga pamangkot.
2: Oh, si katropang Ronel, katropang ay gindugangan niya nga pick-up line si mo.
0: Ano naman?
2: Oh, DJ ay, dagat ka ba?
0: Uy, may DJ Joy, gid lang. Sige, bakit?
2: Kasi sisisirin kita. Kaya nakaturbo ako.
0: Grabe, abi. Tagua, dira ang blister ha, katropang Ronel. Kaya di pwede mo yung dira mahulog sa XFM Antique.
1: Yahoo!
0: Mara mo, magdaog ikaw, magpagsik pa ang lawas mo. O, di pala. Alright, that is in open na katropang Joy.
2: Oo, gina-check ta katropa. Ah, gina-double-check natin. Pasi pala magsulusunggod ang hindi ta mabasa. Karun ha, o, te, mamba sila, sumula ka nagbalik, kamo nagbalik, tas ginlaktawan niyo pang aton nga comment. Ti sige sa mga katropa natin ha, ti may gusto pa yung kamudaptamia won, sararaw, ti feel free lang ka to send in sa aton nga comment section.
1: Si katropang Joy!
2: Si katropang kinadlaw man si katropang totoo ba lo ang hari ng mga duwende ko no?
0: Uy, ibo na pamangkot kundi ikaw na lang nasalaan.
2: Sige, siling katropang sami ko na yan saan na nga ba ang mga kabardagulang kabayo.
0: Ay,
2: lumanta man ang katropang sami. Sige lang ah. Si katropang tutubal. Ay, hi, ano da yun ang wish mo, Tulsa?
0: Uy. Ay, kinagatupad sang wish inang bungsod mo.
1: Yahoo!
0: Mga mamay, usog man ka mo, purya, usog lang. Ay, abi na mo, to ikaw.
2: Why, natutubal? Ikaw na yung duwende, ah.
0: Alright, time check kita ni mga katropa. It's 3:15 in the afternoon. And this time check is brought you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. Standby mga katropa, magabili kita ha pagkatapos gid lamang sang pila ka mga pahibalo.
3: X FM.
4: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
1: ko. Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang gitkisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: Mga katropa, ginanay nga program ang builo nga ginadulo ang sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga mayara sang makakaglavuas ka herbal extract nga ti popular ged sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Kani sa mga katropa, boys na tondera, tigamita nyo iniha 30 minutos antes sang labing-labing kay misis magtumara sang isa kakap sula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong nga quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid no nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid kong inumon.
1: Yahoo!
0: Magbakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong nga lugar. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Alright, at kamusta ninyo nga mga break time dira? Nang inano ka mo sa salud sang pila ka minuto?
1: Yahoo!
0: Ay, si katropang Ponce Ara sa Gyapon, anaga binardagul. Aray ko, bardagulan lang daw peg nga mapati sang baboy na nakabakya. Uy, balanon, gidba? Baboy na nakabakya, lumboy gani, balan ni Ma'am Ira. Ginaunlan. Uy, nakalantaw kagali sa to, katropang Ponce Lens. Sige, pero ang buboy tuya ang ginakaon. Amo gani, do naglingin man ang aton ulo. Ulhita na na-realize katropang Ponce Lens. Pero si katropang Ronel, salamat gid ko no ha sa pagbasa sa iyang mga greetings.
1: Aww.
0: At syempre, basta nagapag-greet, ipasahon, tagin ina-iya-i.
1: Yahoo!
0: At syempre, halong gid kita ko no katropang Joy Ho. God bless sa aton family, kaga syempre, sa aton programa.
1: Yahoo!
0: At katropang Ronel, same to you, ha?
2: Sige, sa katropang Elmer G. Solis, pa-shoutout ko na din ay isang happy-happy birthday kay katropang Dodong G. Patricio Paldugued. Happy-happy birthday ha kay katropang Dodong G. Patricio, nga nag-celebrate sa mong sayang birthday. Tiyasakop ko na ito kaina. Ah, sang birthday song natin. Kag-enjoy your special day today.
1: Yahoo!
0: Yes, pero si katropang totoo ba sa linya, ara ko no permis sa alagyan ang mga unano.
1: Yahoo!
0: Grabe, si totoo ba? Yun yung alagyan, dapit to. Pero si katropang Rio ho, DJI, dalawa lang naman ang bisyo ko. Ay, ano ina? Malasing sa pagmamahal mo at isugal ang lahat para sa iyo. Grabe po, Gidia.
3: Sana all.
0: Wala kaming masabi, kundi
3: sana all.
0: Ay, sana all na lang talaga, katropang Rio. Sige, Adambo, galing sa mga banat nga ginatago-tago si katropang Rio.
1: Yahoo!
0: Okay, naguro pila, naguro kadikada niya ini nga ginatago-tago. How? Sige.
2: Si katropang Tutuba, si katropang Rafael, ti kay Tutubal kuno Tulval, wala ko nakakita siyang duwende pero unano nakakita na kuya.
0: Uy.
2: Hindi ka maghamba, katropang Rafael, si katropang Tutubal man ang unano.
0: Ay dumataa si Tutubal.
1: Yahoo!
0: Pero siya lang niya ang hari. Okay. I mean, siya dira ang nag-manage.
2: Okay, because siya lang medyo taas sa ilang. Okay, si katropang Medel Balbona, ari sa atong comment section, nagpatatlo siya ka-heart, katropang. Ay, thank you so much, katropang Medel, sa pag-drop by sa ibang mga puso. So, boom, kasi may gusto ka na tamiyawon, feel free lang to drop by dira sa atong comment section.
0: Yes, si katropang, sino pa iniho? Si katropang Ronel, siling niya naman. DJI, my dear, ikaw maging... Sige, magturbogid kuya para sa imo.
1: Yahoo!
0: Sige, ikaw bahala, katropang Ronel.
2: Kagatik, sa liwat hambali katropang Ira, hati po ng imo nga blister, katropang Ronel. para kapasakop, ikaw dira sa atin nga Zantone Rex FM, libo-libong papremyo. So, yeah! Kaya pang Ria, kapag ay may palagas pa sa iyo mga pick-up line, oh.
0: Ano naman na ina?
2: Sa ring na DJ ay, dilim ka ba?
0: Oy, bakit?
2: Kasi nang dumating ka, wala na akong makitang iba.
0: Ay? Grabe, dilim pala ako. Sige.
2: Sabi ko gani nagpalandulumgid ang mata niya.
0: Amogid eh, nagpalandulumgid. Kaya wala na siya kuno may nakita. Yeah! Eh, katropang Rio, may anaya din nga pag-tulo trabaho dira sa imo. Eh, shout out mo na, bidi mga kaupdanan mo. Kasi nagapulo pa mati man sila dira sa imo nga cellphone o kung na radyo man ina. Sino pa ang katropang Joy?
2: Oo, do wala naging man ko may nakalipatan. Katropang ay, gina-check tamayad kay Basi. May palaga sila kag hindi tamabasahan.
0: Ay, da sige. Ginatamiyaw, tagidanay sa mayong hapon. Dira ko ang aton nga mga tanod. Beach W officials, ginagapulo pa mati sa aton ha. Kag syempre sa ila dira mga barangay. Sa aton nga katapos ang PNP, Philippine Army, PCG, and BFP. Good afternoon mga katropa. Pips! Sa aton dira nga mga baukod nga mga katropang bahuhugod nga vendors. Kag syempre sa tanan nga mga security guards ha, nga nagapulo pa mati sa aton. Ilabi na dira sa may bahin sa Capiz ha. Thank you so much good mga katropa. Gina shout out ni katropang Tintin ho. Shout out kay Inday. Ay, sino nga Inday? Abi hingadlin. Sige, shout out na sa imo Inday ha. Ti man ina ina tama na nga pagbinagyo. Ay masakit man.
2: Oh, basi may ilain pag ito nga Inday si katropang Gatin nga kilala katropang Ay.
0: Ay. Mm. Sige, para kay Inday katropang Tin ito. Sige, sige, tropang Sammy, tol. Val, ikaw lang ang unano nga mataas kong tawgon. Inunat, syempre, taas.
1: Yahoo!
0: Ay, amo gani, wala mo favorite ni Toto Val ang donut nga inunat.
2: Ay, katropang, ay, si katropang pasete sa pakaman, may pick-up line man sa imo, ho?
0: Ay, ano?
2: Oo, katropang Ira, mata ka ba?
0: Ay, bakit?
2: Kasi, I miss you.
0: Ay!
2: Ano yatag mo na siya, katropang Ay?
0: Ari, ho? Yehey na lang para kay katropang Kenneth.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, di sa subong hapon ha, ayaw ta na pagpalawigon pa kay karon. Ubuso naman na sa mga katropa nato ng aton nga oras. Sang binardagol. Subong hapon mga katropa, buksan na nato.

Hello mga DJs! Shout out to all katropang listeners and viewers. DJs, you can call me Marie. 19. Kag female. First year college and then lister pa. Ay, bongga. Dugi na pa mukha mo pa di samon, ha? May isa ka guy nga si Jello. 23 anyos. Siyempre, lalaki man eh. Mga DJs, 4th year college na ini si Jello. So ako abi DJs, ang klase sang tao nga bisan diin lang ako ya apukon. May mga abiyan ako ya nga nagasapupo sa akon. Very friendly abi ako mga katropa, tapos playful minded man. Kag very open gid ako ya sa amuna nga mga bagay-bagay. Syempre in a funny way man e. And not disrespectful. Kumbaga amuna ang humor ko. Adik abi ako sa Wattpad mga DJs. Sang June 1, 2026, nakilala ko si Jello. Pinaagi sa akon na abiyan nga naging customer ko sang mga stickers and fan arts. Sumuto na ang natabo. Dito na kami nag-charot-charutan. Very witty sa mga amuna nga bagay-bagay. Flexible daan ang humor ko. Mga DJs, Jello is a good guy. That's what I thought. Ginpangaluyagan niya ako. Siyempre, guwapa ko daan. Kag isa pa mga DJs, na-fall naman ako sa iya.

0: Mga DJs, after weeks, ginsabat ko siya. Kag June 16, naging kami.
1: Sana all.
0: Kag mga DJs, I'm proud to say nga first boyfriend ko siya ever. Kag syempre, wala ko pa ginhatag sa iya ang ako nga first kiss. Come on, gusto ko yung adaan, special gift ang tanan. Kag ginrespeto man niya ni mga DJs, gani mas naging bet ko pagid siya that time. One day, may hangout sa ilang balay kag nag-inuman sila. Kag napag-desisyonan nila nga maghampang sang truth or dare, mga DJs.
1: Sana all.
0: Sang time nga si Jello na ang natuunan nga may dare sa iya. Kagang dare sa iya, ikiss ang friend niya nga babae.
2: Oh no!
0: Kag mga DJs, ginkiss niya man ini like, hello, girl, I was there.
1: Aww.
0: Kag nagapamati pa. So, sa prente ko pa sila mismo.

Kuya, nag-eksena? Kagsiling na sa ako mga DJs, hindi man ko na ako magpakis. Gani sa iba na lang siya, or gani sa iba na lang niya, obrahon. Kag dere man lang ko na ato, kag no hard feelings ang tanan. DJ I and DJ Joy, I value loyalty so much because I know I can give everything ora mismo. May right time para ihatag ina, gani very protective ako kag sensitive katama. Gani mga DJs, naingit gira ko. So nag-wrap up kami about it. Nga it doesn't matter kung hampang-hampang lang, there-there lang, like I don't care. He was insensitive to my feelings regardless. Ang ginhimo ni Jello, nagtindog siya sa baldusa nga ginapungkuan nila. Kagulpi siya nga nagpalapit sa akon. Samtang ako ara nagapungko sa sofa nila DJs. Mismo sa Fesla ko ginsiling niya nga, "Ginawa tamalang ka tungod sa pustaan namun?" Kag nagpinatawa sila. Naukiyan ako that time, as inagakurog ang dapa-dapa ko. Pati mga barkada niya nagakinadlaw man. DJs, dutika na ako magtangis. As in halo-halo na ginya ang emosyon ko. Pagpanunto, embarrassment, kaakig kagkasubo. Ang malala pa kay man, ara man ang pamilya niya kag nagapinamati man sa amon away kagpag binaisay. DJ I and DJ Joyce, literal nga ginjowa niya lang ako tungod sa ginpustaan nila sang barkada niya. Nga kung si Jello pa kuno pahambalon, tanan kuno nga babayi kaya niya palibuton sa palad niya. Kag DJs, timing gid nga ako ang ila na tsambahan. Kag ako ang ila ginbiktima.

0: Mga DJs, tuman gid kasubo. But I realize nga wala man may nadula sa akon. Siling ko pa gani, so what? Gani mga DJs, ang ginihimo ko, ti nagtindog ako sa akon nga ginapungkuan. Ginkuha ako ang akon nga sling bag, kag super social ang akon nga atake.
1: Sana all.
0: Tapos siling ko pa, okay lang, ginjowa ta man lang ka para makita ko ang gwapo mo, nga tito. Hi, te, mga DJs. Tameme sila tanan, eh. Pati ang tito niya, nakibot man sa ginambal ko. Kahaga mo to na gani ang natabo, mga DJs. Nag-walk out ako ya, sabay nag-blow a kiss sa tito niya. Nasalimukan pag gani ako sa tunga time. Pero after that, nagrampa ako ya pagwa.
1: Sana all.
0: Gani pagpuli ko, mga DJs, imbis nga ma-broken hearted ang auntie niyo, tinagkinadlaw pa ako ya sa kalipay. Mga DJs, amulay ng akon nga istorya sang kabuhi, kaga salamat gid sa pagbasa sang akon nga sulat. Sa liwat, ako na lang si Marie, ang certified Marie Lag sang Kapis. And this is My X-Rated Story.

Mga katropa, ang inaneng programa ang Buylog ng Redolong, St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga i-pamper ang imo kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ang glutacogic, kag virgin coconut oil, kag VCO nga nagabulig. Agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging kag pagtigulang sa ngaton nga selula sa panit. Inima na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis ang ating nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Inuman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihimuan nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagiya sa inyo mga Shopee kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, ti atong ginabatian no ang istorya sang kabuhi nga ti bisan kahit papano nga gin si Marie

0: ini ah, si Marilog. Bisan nagkajawa lang ini siya tungod sa pustaan nga hindi man siya aware, at least in the end nagtimalo siya in a good way man ah. Mga katropa peeps, sa recap talang short recap lang about sa atin yung story. Di, si Marie nagapang idaron sang 19 kag ti Vince Lister kuno siya hubot si Lingon maalam.
1: Yahoo!
0: Galing tanga sa pag-ibig.
1: Sana all.
0: Amang inang hambala no nila katropang Joy. Gani may nakilala siya kuno nga lalaki nga third year college, katropang Jello, 23 years old. Kag isa pa si katropang Maria, very friendly nga klase siyang babae man. Bisan diin lang kuno siya apukon, totoo valho, di may nagasapupo sa iya nga abiyan niya. Gani wala gid siya problema, ay palalagaw siguro iniba. Sige ah. Tapos naging nakilala niya kuno si katropang Jello, pinagi sa yung friend nga customer niya nga nag-order sa iya sa mga stickers. Kaya man ining katropa naton ti addict ini sa Wattpad mo. Feeling niya guro katropang Joy, nagaganap siya sa mga istorya, mga series sa Wattpad. Amo na nga ti importante. Feeling ko di Joy niya manakuha ang iya nga skills. So iya nga naging ending. Ging pangaluyagan siya kuno ni katropang Jello. Kag isa pa, guwapa siya kuno daan.
2: Ay.
0: Kag na fall man ini siya katropang Joy.
2: Kag wala nabtan binulan, weeks lang katropang ay. Ging sabat niya na kuno si katropang Jello.
1: Sana
0: yes, kay man siguro hindi man niya guro madinay kag guwapo ini. Kag may tsura man si katropang Jello. Ma-fall sa balayahan kung hindi niya ini-type.
2: Sige, tayo hambal niya. After ko na sa pinakasimana, katropang ay naging sila gani June 16.
0: Ah, grabe, may date.
2: May date ang ilang monthsary, June 16. So, bali, wala agad sila nabdan. Monthsary, katropang ay.
0: Ay, amo gani. Di amo yun ang katropang June, ginahambal nila nga habang maaga pagin papalayo na siya ni Lord sa amuraga sitwasyon.
2: Oo, pero ang natabo to katropang ay, di anong natabo to mo, anong ginhalinan sa ilang kinagamo man or sa ilang break up man, di ang natabo gali ko no, isa kaadlaw, di nag-hangout sila sa balay sang lalaki nanday Jello kag nag-inuman sila katropang ay, so may kuan may paragaak nga natabo sa balay ni katropang Jello basi may kabayo dito nga pula bala. Kag nadesisyonan ko na nila nga maghampang sang truth or dare. Why? Kag dito gani sang natamaan si katropang Jello sang dare, ti ang dare sa iya nga upo dito mag-kiss siya sang isa ka friend nga girl.
1: Sana all.
0: Uto-uto man si katropang Jello no. Kaya man, nag-kiss man siya dito. Nga wala siya ka-intindi nga ara galing iya nga nobiya. Naga, like, hello. Ara kuno si Maring Marie dito. Naga, pungko. Naga, pabati. Kag syempre, nakita niya gintana ni I.
1: Yahoo!
0: Mga eksena sa prente niya pa mismo.
2: Oo, nag-kiss siya sang girl. Pero ang masaklap ka, hindi yung iya nga girlfriend. Lain niya nga girl. Ay, katunto ni katropang Jello. Kag amo na yung natabo katropang IT, amo itong ginalinan sa tanan eh. Kaya man, rason mo yun ni katropang Jello, kay katropang Marie, kaya man, hindi ka manabing magpa-kiss. Oh, amo na sa iba na lang siya nag-kiss.
0: Ay, dosala pa niya kag sa una, siling mo okay lang makahulat, ikaw kag inarespeto mo ina ang mga desisyon ni Marie. Tapos, nagagawa gali ang tinuod mga batasan kung makatumar ikaw sang kabayo nga pula.
2: Hindi mo na natabo katropang ay, nangin insensitive ko no katama si katropang Jello, di ba? Hello, ara ka sa tubang sa mga girlfriend, tapos mag-kiss ikaw sa iban nga girl. May lang, wala ka sang, ano gani katropang ay, taga-gani siya da.
0: Ari ho.
2: Nan, dapat amo na.
0: Kami nang masampal ah, sa imo naging ex dira katropang Marilag.
2: Sige, ti ang natabo katropang ay, tira ingit-ingit kidi. For sure, si katropang Marila, kag, ano niya kuno hambali yun, nag-rap sila about it. Uy,
0: grabe. Aba niya, it doesn't matter kung akong there-there lang. Ug did man, diba? Obvious naman. Da, syempre, nag-expect guro si katropang Marie nga, ay, hindi niya inipagbrahon. Aki, balaan niya nga, by girlfriend, da siya kag-ari lang ako dali sa higad. Ay, galing niya. Ginhimo pa siya nga witness.
2: Yahoo!
0: Sa mga extend, ang ganda tabo. O, galing. Naukiyan siya kuno eh. Saya nga nakita. Hasta ko no, yung dapa-dapa nagakurog. Abaw. Hindi yung dubhan niya, day. Pero, hambay niya kanika, tropang Jay, halo-halo ko nung emosyon. Tiyas, sa tuman ko nung kakasubo. Ah. Pero, good news, akay wa ay nagdayo ng yung nga paghibi.
2: Kahit may igisiling pag-isaya si katropang Jello, katropang, ay nga, ti, among itong nagtapos sa tanan, nakapag-desisyon kasi katropang Marie nga mag-walk out. Ito ang siling toya ni katropang Jello. Ginawa, tama lang kayo tungod, guy. Nagpustaanay sila. Sa mga friend niya, guro nga guy or nga lalaki.
0: Yes, kaya hambal ni katropang Jello, mutanan ko nga babayi, kaya niya palibot-libuton sa iya nga palad. Ang washing machine lang ba? Ma'am Emmy, pahula mabi na kay katropang Jello. Para literal nga, nagalibot-libot, gidra ang iya nga palad. O amo na, guro katropang Joy, may time guro nga ti ano yung barkada niya kay si Jello naglakat-lakat sa dalan kag nasiklatan nila ining si Marie kag amo nagani tinudlo sa niya barkada nga abi ara abi ho abi kong tuod mangid na nga malakas ka sa mga kababaihan paibiga abi si Marie.
2: Yahoo!
0: Ay, di pinaibig yun eh, pero hindi inibig. O, diba? Masakit yun, mga katropa peeps. Isa pa hambal ni Marie Lag. First boyfriend niya kuno ini. Ta sige lang, akay man. Sa ulihi, katropang Joy, nag-ano siya gani?
2: Oo, ti sa ulihi, ang natabo, ti... Nagtindog siya, did? Amo na, kakurog-kurog ng iyang dapa-dapa. Hindi ko mag-guess kung man dapa-dapa ang nagkurog. Oo, kagat, siyempre, ikaw ba naman nag-inadlaw ba itong mga barkada niya? Kag mo ito gani, napungga niya yung pagtangis. Ang inhimo niya, tiye, nagtindog siya katropang Ira. Ginhablot niya iyang sling bag. Kag nag-social ang atake sa iyang pag-walk out. Kaga siniling naman to si Jello nga okay lang, ginjowa taba lang ka tung, para makita kung imong guwapo nga tito.
0: Ay bongga, ganyan ang atake ati, winner ka gina. Sa dira nga part katropang Marie, bisan hindi ikaw ready at least kanami sang imo naging ending.
2: Amo ka katropang ay nga si Tito sa poster mas guwapo gid man niya kay kaysa kay Jello kay tuod gid man gali.
0: Yes. Why na siya guro iban nga makita amo na lang to nagwa sa sungad niya. Pero in fairness ha, kay man dokwan ka dito a kontrabida ang imo atake. Kag daw ay sila nakabalos.
2: True daw sila pa si Marilag ba?
0: Yes.
2: Di amo to eh, naukyan sila kung natanan katropang ay mga barkada niya. Si Jello naukyan, pati si Tito niya. Nakibot man sa ginsiling ni Marilag. Kag mo to na gani, nag-walk out siya kaya nag-blow a kiss kay Tito nga gwapo.
0: Ay, grabe naman iyan. Sige ah, nagpauli si katropang Marilag ah. Imbes ma-heartbroken siya kunuhot. Nalipay pa siya kuno yung kag nagpinatawa. Ay, marami gina na katropang Marie kay Manuwa ay ka muna dugayan. At least, hindi pa ina masakit ka tama. Kag nag-enjoy gid ikaw. Enjoy-enjoy lang sa life mo ha. Importante, may lesson learned ikaw nga nakuha. Next time, ti-sure anay. Basi bala, next time, biktimahon ka naman kag pagpusnaan ka lang. Gani, check yaron mo gid ang background.
2: Yes, for the true katropang Marila, kung kay katropang Jello, weeks ti the next mga sutor, palabuta bisang binulan para makilatis mo gid mayad ang imong sutor bago ni mo sabton. Yahoo!
0: Yes, kag wala naman tama hambal sini sa iya ah, kay man nakabalos na siya. Nakatimalos na ang aton niya ketropa, kayang-kaya niya ipagtanggol ang iya nga sarili.
1: Sana all.
2: Ito may advantage mga katropa, ay nga addict siya sa Wattpad ho. Kaya man ang hinimo niya ba si Inspired Gidman sa iya mga nababasa nga series sa Wattpad.
0: Yes. Salong-halong lang ha katropang Marila. Gati isa na naman ka istorya sang kabuhi ang aton nabuksan nga puno sang leksyon.
2: Ay, may ara man sang inspirasyon.
0: Kag puno-puno sang consumption. Para kay Jello eh, siya na lang mag-consumption kay man nadulaan sa sang guwapa nga nobya. Sa mga katropa nato, ay shout out anay da umi nag-comment katropang Joy.
2: Ah, arati. Sige, shout out ko na kay katropang Rico Francisco, Ma'am Joy sa gasolinahan.
3: Yahoo!
2: Sige, may pagpulo pamati dira ha kay katropang Rico Francisco. Thank you so much kita pag sa pagpamati mo diri sa X-rated. Ti kabay pa nga buwas ara ka naman liwat ha nagapamati diri sa mga katropa peeps mo.
0: Yes, sa mga katropa naton nga nag-upod sa aton sa mga Thursday edition sang programa nga X-rated. Thank you so much gid mga katropa peeps sa mapa Facebook live sa nag-participate sa aton nga comment section.
3: Yahoo!
0: Sa answer sa aton mga question. Thank you so much mga katropa sa pakigbahin dira sa inyo nga mga experience, sa inyo nga mga sabat, mga pick up lines. Di buwas naman na ah, kaga siyempre sa mga katropa naton nga gapulo pa mati sa radio. May ayad lang nga hapon na kaga salamat gid. See you naman tomorrow mga katropa, na yung kaupod nyo na lang ha ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy.
0: Partner natin sa technical katropang Neil Lozada, dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting! Ang oras, alas 4 in punto na sa hapon.
4: XFM.
5: XFM.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape. Xanthone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3.
14: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
15: Mag-Premium D3 na.
14: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Exciting!
18: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
19: Hala!
3: Ka-exciting!
17: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
19: Santan Plus Herbal Soap.
20: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
19: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
21: Chronic pain?
22: Ang sakit!
21: Mag-assist the pain!
22: Muscle fever?
21: Acute pain?
22: Kahit ano pang pain?
21: Basta pain!
22: Mag-assist the pain!
21: Pangkarang pain!
22: Fast and safe!
21: Assist the pain!
22: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Assist the pain!
22: Mabibili sa mga butika.
23: Mga katrupa, exciting!
24: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
25: XFM.
5: XFM.
26: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
27: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
28: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
29: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
28: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
30: The secret of health.
27: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
0: Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
27: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
3: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
27: Ulitin ko po para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak. Araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Ray Melito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM. XFM.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing, may Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gin,
5: may free collagen,
4: and guta tayo.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na.
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Claire Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Burmig, ako nagkamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibalga niya epekto sa akong sang Sister Pain.
3: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buki ka.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Natalie Escalona Bodole, sang Ligas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon card XFM libu-libong papremyo.
6: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: That song was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X FM. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Panakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Kalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Exciting!
20: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
1: dahil
2: mabilis akong kapitan.
1: Pero
2: dati yon,
1: ngayon
2: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
3: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santhone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santhone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Cystopain.
3: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Exciting! Wednesday!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako galing si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Tanggalang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Exciting, bro.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
13: XFM.
16: XFM.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 soft gel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos at maaapektuhan ito ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Nakalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 Soft Gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
19: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
13: mabibili sa mga butika.
20: The Secret of Health.
18: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
21: The secret of health.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: The Secret of Health.
18: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang sintomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at humingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom at

0: FM.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubil pasang na world.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Santhon Plus Herbal Oil.
12: Tanggal ang katikati.
13: Santhon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one
13: sa presyo
12: magaan.
1: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santhon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santhon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Natalie Escalona Botole, kandidat sa Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa SSM kagay Dr. Ramilis Tuoy sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos card. Ganita mo mag-intraman sa Santon Card SSM, libo-libong pa-premium.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Mga katrupa, exciting!
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Joven, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold.
3: Kala sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Pangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
11: Wednesday!

ka tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansome Vitamin C.
2: Kasi Sansome 25
3: Sansome Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansome Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sansome Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor, gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglot tayo. Makapahubin pa sang nawon. Maduti ka gid nga fresh.
4: Sansome Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansome Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sansome Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sansome Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sansome at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sansome Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sansome Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sansome Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa dadlong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Supple Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Supple Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Supple Gold Coffee Mix na.
4: Supple Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Supple Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
7: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Assist the pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain! Mabibili sa mga butika.
13: Mga katupa, exciting!
14: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
1: dahil
2: mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
2: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzon Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Mas gari, saka service ko. May harapos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
4: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Saan Tone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Saan Tone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Saan Tone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Saan Tone Plus Coffee Mix. Saan Tone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
7: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist pain.
9: Kangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sanzone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at kanta ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Sister
4: Pain. Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sis the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Sundown Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan ng kape. Inigid dyan sa bor sang Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Sentin Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist pain!
12: Muscle fever?
11: Acute pain?
12: Kahit ano pang pain?
11: Basta pain!
12: Mag-assist pain!
11: Tangkarang pain!
12: Fast and safe!
11: Assist the pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain!
12: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
13: The Secret of Health.
14: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
13: The Secret of Health.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Sundown Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Sundown Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Sundown Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Sundown Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Sundown Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: The secret of health.
15: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Sundown Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Sundown Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
12: Sundown Plus Coffee Mix.
0: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sundown Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
12: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: The Secret of Health.
15: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umaatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
13: Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
13: The Secret of Health.
15: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
13: The Secret of Health.
17: Hala, ka-exciting!

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa inyong lugar. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sana
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
12: Hi, ako si Blunt. Isa ka professional boxer. Sa dadlong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape na kumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sanfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanfon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Sanfon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Renelie Suoy, sa ako nga nadagan na 3,000 pesos ka. Ganita mo mag-intraman sa Santon Cag XFM, libo-libong pa-premium.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM! Mga katrupa, exciting!
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Good Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka,
5: lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka.
6: Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santone Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santone Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
13: Santone Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santone Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo.
0: intra na.
17: Purdue HCFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
4: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Sa anumang... Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.

Boys. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sansaun Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Natalie Escalona Bodole, kandidat sa Ilawod Street, Barangay 5, Roja City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Santon Card XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pirmi lang sa kita ko nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
13: Ang sakit.
2: Mag-assist pain.
13: Muscle fever.
2: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
13: Mag-assist pain.
2: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
2: Assist pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sistapain.
7: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya,
0: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

katropa, imbita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
3: Buti na lang,
2: lagi ako nakasanton Vitamin C.
3: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle,
3: isang store manager.
4: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sunzone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Sunzone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Sunzone Gold Coffee Mix.
7: Nag-kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sunzone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunzone Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sample Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Anton Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Anton Plus Coffee Mix. Ang sa Anton Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
6: Sugod sa pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyagan.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist pain.
10: Kamkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
15: Exciting!
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Xanthan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa niya. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthan Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthan and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: FM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gid.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
3: Saan Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
3: nalakas,
6: at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
9: Dugay ko sa anto sa akong nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3, nakapahawag sa ako sa akong ubo. Damang nga salamat sa Premium D3.
8: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sa borsang Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Garantisado.
13: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
12: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Sanzone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako Galis-Ilis. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang
14: Sister Pain.
15: Tanggal ang pain.
14: Fast and safe.
15: Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanzone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sanzone and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panit-an, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Santol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko sa Santol Plus Coffee Mix. The best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay, at santon na wala sa ibang kape.
2: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Nagatukara ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
7: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
10: akin itong-itong
11: sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
2: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: FM.
1: XFM.
2: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanford Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanford Vitamin C.
2: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sanford Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon, ang Sanford Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
2: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Sunthorn Vitamin C.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na
5: world. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa inyong lugar. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil.
12: Garantisado.
13: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
12: Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Sunthorn Plus Herbal Oil.
14: System Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na cease the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
16: Sister Pain.
14: Symptoms persist.
16: Consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthone and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Xanthone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
19: XFM.
0: exciting!
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
3: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Uy, boy, gising.
7: Ano ka ba? Kay aga-aga natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
12: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panit-an, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sanford Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanford Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sanford Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Sanford Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Magbibigay sa mga butika. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea,
7: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
10: Claire Skin Herbal Soap?
11: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mangko sina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: X FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Santong Plus Gold. Makan sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga,
5: natutulog ka,
4: lalamya-lamya ka sa trabaho,
5: magkape ka.
4: Mag Santong Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo!
7: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Natalie Escalona Bodole, kandidat sa Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Ramilis Tuoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon Card XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Hala! Ka-exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. absuelto o convictado.
0: Absuelto o convictado.
18: Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM. XFM.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
4: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Bibili sa mga butika.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea
10: sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid.
1: The all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Salzone Plus
2: Herbal Oil.
1: Assist the pain.
3: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tingin sa nawadlong pagbiyahe, ang assist the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sa assist the pain.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
1: sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nagnormal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel Santacule. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain.
12: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Natalie Escalona Botole, sang Ligas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renelie Suoy sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon card XFM libu-libong pa-premyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag-Santhon Gold Coffee Mix na.
5: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
14: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma nakakabudlay sa pagpinto. Sobra git kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santhon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santhon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Hala! Ka-exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find the right person, never let her go away.
1: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakal ko da son sa butika sang Santo Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold.
3: Santo Gold. Coffee mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka nurse.

0: Dito ko nga active gid ako sa work amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga man namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakhalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Manga Sister Pain.
8: Muscle fever.
6: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
8: Manga Sister Pain.
6: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
6: Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Natalie Escalona Bodole, kandidat sa Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunthorn Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthorn Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunthorn Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansom Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansom Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sakit ako call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya kung saan says the pain. Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ning Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Magbibig sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3,
7: makatutulong sa kalusugan na may BCO at Moringa.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Mga katrupa, exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya,
0: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating premium

0: D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Natalie Escalona Bodole, kandidat sa Ilawod Street, Barangay 5, Roja City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganita mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision. Calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit!
6: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain!
8: Mabibili sa mga butika.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, sobrang kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Sample Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gid.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, alas 4:20.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Oy! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayong aga kalibutan, Syudad San Rojas, Probinsya San Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan na Exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Siyempre, nagapangalagad kita karon sa inyo. Adlaw na kita sa Biyernes. Thank God it's Friday! Pet-suggest kita mga katropa sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kaupod yung karoon ng inyo sinilagad ako ang inyo anchorman katropang Zalde Agiap Jr. Oy, good morning na mga katropa. Oy, bangon na.
1: Ayaw!
0: Okay, aga na niya. Okay, aga, siyempre, hingalitin nyo na ni Chempo kay Biyernes na tapusan ang dapat yung tapuson, no? Ilabi na sa mga nagatrabaho gin sa opisina. Okay, parang usik yun ang inyo sining weekend nga waay nakamosang problema ho.
1: Ayaw!
0: Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang nangin adlaw nyo kapon sang Webes? O kabay nangin mayo gini para sa aton tanan-tanan ha? O kagasuguran taning adlaw naman aton sang Biyernes o nga may aragin sang positibo nga panimuot sa aton sining mga kabuhi. May mga yuhom sa aton sining mga nawong. And syempre eh palap nagtanaman ang good vibes.
1: Yahoo!
0: Nikawan gid ang mangin buringot.
1: Oh no.
0: Nikawan ang magkinusamod.
1: Ayoy.
0: Kaga dapat at all times happy lang.
1: Yahoo!
0: Dani sa aton sini nga pagpangalagad aton na gina-welcome. Kag ginatamyaw gid sang isa ka good morning.
2: Good morning.
0: Ang aton sini mga katropa nga nagabulog taw na da sa Subong at Ion. Sa mga nagainit na dira tubig. Okay, syempre dapat aga pa ka pangapinai.
1: Ayoy.
0: Subong man sa aton sini nga mga ginikanan dira. Nga ginausisa na karon ng ila sini nga refrigerator ho.
1: Ayoy.
0: Kun na ano naman ang ila sini nga pwede lutuon sa subongaga. Anong pwede nila initon da? Ano pwede nila nga prituhon diyan?
1: Ayoy.
0: Kaga sa mga ginikanan man da nga nagapulupang himos na karon no. O susulod man sang ila sini nga mga panimalay.
1: Yahoo!
0: Sa aton man sini nga mga vendors sa magatuhay ginaton yung mga merkado publiko. Ang masako na subong sa pagatad sang ila sini nga mga baligya ilabi na gid diri sa bahin sang Teodoro Arsenas Trade Center.
2: Good morning.
0: Mayong aga gidra sa mga kauturan ta nga mga vendors sa utanan section sa panakutan sa bugasan sa portasan sa aton sini nga meat and poultry section, dry goods section o kagdira man sa my fish section. Siyempre ang mga nagabulanti manda karon sa aton nga bagsakan center.
1: Yahoo!
0: Mayong aga gina sa inyo tanan-tanan. O kaga kabaya mga katropa. Masa inyo sininga pagpamaligyao naman sa subong adlaw. Makabawi kag makaginan siya gid kamo.
1: Ayoy!
0: Wow! O kaga siyempre sa aton dira nga mga bumalakal. Mga aga pa nagapanindahan na da karon o. Palapitin na si Suki nyo ah. Pag-ordera na ang inyo sining mangin putahe sa subong adlaw. Tapos ipahiwa ng dapat ipahiwa.
1: Ayoy!
0: O papanitin ang dapat mo da papanitan.
1: Ayoy!
0: O kagpalimpyuhin na da ang dapat mo palimpyuhan.
1: Ayoy!
0: Okay, para karon pag-abot sa karinderya nyo. O kundi mang hugasan nyo na na na. Pagbakbak ka na tayo sa luto.
1: Ayoy!
2: Yahoo!
0: Sa atong bandera ng mga mangingisda sa mga coastal barangays. Oh, happy listening sa inyo, datanan-tanan.
3: Good morning!
0: Kaga sa atong man mga mangunguma sa mga nabukid nga kabarangayan nga nasa Kupan gid sa atong sininga probinsya.
2: Yahoo!
3: Good morning!
0: Ato man yung mga overseas Filipino worker din makamukuran niya party sa kalibutan. O may dayad, ginang nga pagpamati sa inyo tanan-tanan na mga katropa. O gagabay sa gyapon niya, rakamo sa maayong nga kahimtangan. Sa tanan-tanan kay karon nga nagatutok na sa aton sining palatuntunan. Sa mga nagapamati, dira sila sining mga radyo. Kagasubong man sa mga nagatutok na live sa aton sining Facebook page, ang XFM Rojas 106.5.
2: Yahoo!
0: Welcome, welcome, welcome na mga katropa.
3: Good morning!
0: O kaga siyempre ginapangabay na karon no ah. Ang inyo gina nga pag-power share sa aton sining programa sa subong aga. O agod sa pagdulong naton sining mga balita naman kag impormasyon ay aton gid ini mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon. O pulo pasinsya gid anaya sa tingog ta kay daw gina ano taho. Ano yung tawag siya?
1: Ayoy!
0: Ginakataro.
1: Ayaw!
2: Oh no!
0: Morning sickness, tagid ni Abi, inablang matugnaw. Tapos nagtulog ka nga, nagapinangatsi ka. Pagbugtaw mo, gabara ka li ilong mo dahil, no?
1: Ayaw!
2: Oh no!
0: Okay, pero lang tawayo ka rin, no? Pag aga-aga sinidula na naman ni...
1: Ayoy!
0: Pawang kalibutan, tadula na naman eh.
1: Ayaw!
2: Oh no!
0: Alright, sige! Alas 4:30 na, oras aton sininga pagpangalagad. Madasig lang ba?
1: Ayaw!
0: Ito na kita mga katropa sa mga headlines. Sa ato naman sininga mga balita sa subong nga aga. Sa mga headlines, sa katod sini mga nagapangunang balita nasyonal. Bag-o appoint nga cabinet secretary Benhor Abalos. Ginmanduan nga maglibot sa pungsod agud itiglawas si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
3: Headlines.
0: Samtang symposium sa China. Hoy, ginpagwa nga kabahin sang ila pungsod ang Batanes.
2: Oh no!
3: Headlines.
0: Kagpaglupok sang kanlaon. Or sang bulkan kanlaon mga katropa, naglawig sang 3 ka minuto suno sa Phoebox.
3: Headlines.
0: Sa balita international, Iran. Ginakusara naman ng Estados Unidos nga nag-atake malapit sa nuclear plant.
4: Headlines.
0: Samtang sa ato niya showbiz balita, total eclipse singer nga si Bonnie Tyler napatay na sa edad niya 75.
4: Headlines.
0: O kag sa ato naman nga sports balita, Ateneo de Manila University ginklaro nga hindi nila empleyado si Coach Tab Baldwin kundi konsultat lamang. Oras sa Pilipinas, las 4:33. Ang mga headlines sa ngaton sini mga balita ng ginapanglinyada mga katropa. Buylogan na yung ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Oy! Kapina!

0: Okay sa inyo pag pangapipilian nyo ginio ang kape nga manamit na
1: Yahoo!
0: O healthy pa kaga makabulig sa aton ikaayong lawas. Diri na kita mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix bangod sa sustansya sa mangosteen, moringa, kaga soya powder. Ang enerhiya nga magadugay sa bug-os nga adlaw ang aton man bug-os nga maangkon.
1: Wow!
0: O siyempre puno sang vitamina. Bangod manggaranon sa antioxidants, vitamin C, vitamin E kag beta carotene. Makabulig sa pagbalanse sang aton sininga blood sugar level. Makabulig man mga katropa. Malikawan taning ginatawag nga hormonal imbalance. O, kag malikawan taman ining mga balatian kaangay sang prostatitis kag sa mga kababayenhan ining PCOS.
1: Oh no.
0: Syempre good for the heart. Okay, way ka chance magpalpitate sini. Kag maluwas sa good for the heart mga katropa. Maayo man ini para sa digestion.
1: Yahoo!
0: O, ganun bang ginaulat nyo? Hindi malang ilti, kapi nyo ayaw na lang magpangapi.
2: Ayaw!
0: Pagaling na kita mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya Santon Plus Coffee Mix ang available sa mga suki niyong mga butika sa inyong sining lugar. O subong man sa mga leading drugstores din nato nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy. South Star Drugstore, Grace

0: Oras de las 4:37 na. Oh, good morning, Gidanay. Okay.
1: Ayoy!
0: Oh, good morning, Gidanay. Excuse me po.
1: Ayaw!
0: Good morning, Anay Da, kay Ma'am Nini Bacas Nini de Latina. O, nasa listahan, takaroon o. O, opo sila ni Ma'am Liza Digala.
2: Good morning!
0: O, sa Divino in Digala, pamilya. O, good morning, man. Kay pare ko yung job, Anunoy. O, dira sa may dumalag nga, for sure. Sako na ni karon sa pagdigamo mo.
1: Ayoy!
0: Anong pare ko ay anong ulam?
1: Ayaw!
0: Oh, sa mga taga dumalag da oh. Oh, dira ka mo pamahaw or panyaga karon no ah. Sa ano daw ah, sa restaurant da ni pare ko ja banunoy. Lapit na sa may ano ah, sa may tisda sa dumalag.
1: Ayoy!
0: Para sila da. Pangita ay lamlang guwapo. Okay. Guwapo man adang linuto iya.
1: Yahoo!
0: Okay, Sir Lindon Hano, adra sa may Capiz Doctor's Hospital. Good morning.
2: Good morning!
0: So buma kay Doy Arthur sa West Villa Flores, Mayon.
1: Yahoo!
0: Maka kay Ma'am Vivian Harse Alayon. O siling nga mayang aga katrupang salde gatigang na.
1: Ayoy!
0: Yahoo! Ang mga ginabasta ginikanan ka no? Hindi ka na kinanglan mandoan.
1: Ayoy!
0: O siling ni Ma'am Vivian mayong aga everyone.
1: Ayoy!
0: Ma'am Bibian, nag-ulan daw sa Sigma.
1: Ayaw!
3: Oh, no!
0: Okay, Father Jibin Gumbanda, good morning, man.
2: Good morning!
0: Oh, everyday nagatutok. Oh, sorry lang, Father Mark.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Alam sa mga taga St. Joseph Technical and Vocational Training Center, good morning, gina sa inyo.
2: Good morning!
0: Okay, Toto Bal Escalada ho. Aga pa nagpatawa, good morning to.
2: Good morning!
0: Okay, istorya kami ligad sa patrol. Dum-dum namon bala, ikaw gito nag-chat sa taga Mindoro.
1: Ayaw!
3: Oh, no!
0: Kasi siyempre yung bala mo, basi gusto na ganyan ito. Tukbal ni magpangasawa bala.
1: Ayoy!
0: Okay, gali iban ka tao ito yato.
1: Ayoy!
0: Grabe man ito no, ang bayi ito. Akon mo, alin sa Mindoro. Tinabok yung ganyan ang banwasan dao. Oh, siguro ano naman to eh, nang desperada na.
1: Ayaw!
3: Oh, no!
0: Okay, Ma'am Leah Baez, diri sa May Inocencio, Tisa, good morning.
2: Good morning!
0: Oh, wala gid nagawalan diri kay trupang salde. Ah, wala ya. Oh, di kadagani sa Sigma, Ma'am Bibian, sa pagbunitan.
1: Yahoo!
0: Sa kay Ma'am Rose de Leon Arroyo and siyempre sa mga katropa tanga traffic auxiliary ho. Okay, Migo tada Ilarde kag kay James de Jaime. Oh, nakatutok subong ho. Pag siyempre kay Migo taman George the Warshak Agil.
1: Ayaw!
2: Good morning.
0: Okay, Sir Bernard Villanueva dra sa Dulangan Pilara. Good morning da sinyo.
2: Good morning.
0: Alright, alas 4:42. Liton kita mga katropa sa detalye na sa aton sinigin pang headlines.

0: kita sa aton sini nga mga balita nasyonal.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Matapos ma-appoint bilang bag-ong cabinet secretary, inmandoan karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Cabinet Secretary Binhor Abalos Jr. nga maglibot sa Bilog a Pungsod dagud itiglawas ini, tag siguraduhon nga makabenepisyo ang tawo sa mga serbisyo sang gobyerno. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang pag-appoint kay Abalos ang paagi ni Marcos sa pag-redefine ng Cabinet Secretary post nga nagasanto sa autoridad nga i-reorganize ang executive branch, particular na ang Office of the President kag ang iya plenary power nga mag-appoint. Ginathag man ni Castro nga lain ang bag-o nga posisyon ni Abalos sa iya ni or sa iya ni Antonio Lagdameo Jr. nga Special Assistant to the President. Payag pa sini, hindi na kinahanglan nga mag-issue ang presidente sa executive order para sa posisyon ni Abalos. Bangod gin exercise sini ang iya plenary power nga mag-appoint sa government officials. Mahibaloan gani isang Miyerkules ginanunsyo sa Malacañang nga ginappoint ni Marcos si Abalos. Ganay tiglikom sang DILG. Pag nagpanaog sang 2024 agud magdalagan para sa senador sang 2025 midterm elections bilang kabahin sang slate sang presidente apang ini ang napaslawan.
2: Oh no.
0: So mayong ang aton presidente may tawo karon nga paliboton sa aton sininga pungsod, di ba? O nga siya nga maghibalo sa kung anong problema. Anong kinanglanon? Ano ang pidihimuon nga solusyon? O mayo gina galing kun ikaw galing ang magatiglawa sa presidente ta. Kaluluoy ka man eh. O kaluluoy kay na sense nga tanan-tanan niya problema ay palabot si mo, makon mo na.
2: Ayoy!
0: Tapos, may adlantani kong amula na. O, ibash ka pa.
2: Ayoy!
0: O, paka malauton pa ang presidente.
2: Ayoy!
0: Pati ikaw.
2: Ayoy!
0: Tapos, ang lain pa ba si... Ikaw pa yung pagbinasolon sa tao, ikaw pa mulayon sa tao, no?
2: Oh, no!
0: O base nga, makadtok lang sa isa ka LGO, tani, mangusisa, kag makortisi sa alkalde, mulayon ka na sa mga tao.
2: Ayoy!
0: O pasibangdan ka na nga makawat ka.
2: Ayoy! Oh, no!
0: O, dokalain, may guraya, no?
2: Ayoy!
0: Ayong tikang may tao sa nga palibuton. Maghibalo gid sang sitwasyon. Maghibalo sang pagkinahanglan. Maghibalo man kung paano hatagan solusyon ini nga ginadangop ka problema. Pero lain lang kay saluron mo man tanan nga akig sang tao.
2: Oh no.
0: Saluron mo man ang kalibakan. Sa loron mo man ang pagplinastik sa mga politiko.
2: Ayoy!
0: Oh no! Kapag madamo pa.
2: Ayoy!
0: Mama na mo lang sining ano, imbis na nagtaway ka buhi mo. Doon nagkuha kasi ni Bato, naging pokpok na naman sa ulo mo eh.
2: Ayoy!
0: Taway na to ka buhi ni Abalos mo. Oh, nag-resign na sa gani kay mapadalagan sa nagpadalagan sa senador galing napaslawan sa.
2: Oh no.
0: Pero may ano eh, may kaya-kaya. gani kung nagpauway ka, nagnegosyo ka na ni Mayo pa.
2: Ayoy!
0: Galing ang bot, anong napinsara ni ano ani Abalos ng man binato niya pag iniya?
2: Ayoy!
3: Oh no!
0: Oh, this will be a toughest job. Oh, mga katropa ka, mangin tiglawas ang aton si Presidente.
3: Oh no!
0: Kaya ang kululbaan, pag ina ko may mga assassination nga threat sa presidente, bla. Ikaw ya ang nag-ano siya, mga tiglawas. O, salaan ka ron nga. Ikaw man si Marcos, ha?
2: Ayoy!
0: Tapos may akig siya mga tao ba, o. O, kailang kumulayong ka lang, kaya at least malipatan mo na.
2: Ayoy!
0: Pero kung pagyang kakaroon sang kapintas nila.
3: Oh no!
0: Aray gid.
2: Ayaw!
0: Oh, sa dugan pa nato niya balita nasyonal.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Aray dapat ginikabalakan ilabi na sang aton sining Department of National Defense. Opo na nga aton sining DFA mga katropa. Kaya nagkakabalaka mangkarono ang Philippine Defense Officials nagma-riptime experts sangot sa ginlaragway nila nga posible pagsugod sang bagong Chinese lawfare campaign matapos ginpayag sa isa ka symposium sa China nga ginapinagiyahan sang Beijing pagi sa Taiwan ang Batanes Islands nga northernmost nga bahin sang Pilipinas.
3: Oh no!
0: Sa isa ka post sa X kunin Twitter ginpayag sang Maritime Transparency Initiative nga Sea Light nga sa isa ka symposium sang Jinan University sa Guangzhou sang Hunyo 30 gin conclude nga wala sang historical kag legal nga basehan ang pagkontrol sang Pilipinas sa Batanes kag ginapanagiyahan sang China ang among isla.
3: Oh no!
0: Ginsiling man sang Sea Light nga unanimous ang nga gin-conclude sang mga nagpasakop sa symposium nga nag-constitute sang Natural Geographical Extensions sang Taiwan ka ang Batanes Islands nga may soberanya sang China pag wala sang legal validity ang Japan-Philippine Maritime Delimitation Negotiation sa lugar. Sa National West Philippine Sea Summit, ginpayag ni Sea Light Executive Director Raymond Powell nga nag-convene ang symposium kasunod sang Japan-Philippine Summit kung sa diin nakasugtan sang duha ka pungsod nga magsugod sang negosasyon sa maritime demilitation or delimitation mga katropa. Ano kay Power Apisar wala ginambal sa publiko sa Chinese government ang claim sa Batanes. Mahimo nga early test ang symposium para sa among naratibo. O ginpayag naman sang ni National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela. Bag-o lang niya nabatian ang among symposium kag nagistorya na kay anay Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Dugang pa sini, isa ini sa panibag-ong tuyo sa China. O, agad ma-justify na naman ang ilang mga expanding claims.
3: Oh no!
0: O, padayon ang nagapatrolya ang Coast Guard, Tag Armed Forces of the Philippines sa Luzon Strait. Pag sa kadagatan nga nagapalibot sa Batanes. Samtang nagapatigayo naman sang Maritime Domain Awareness flights. Agod mamonitor ang anuman nga Chinese incursions.

0: Kunwari, dapat ginituod ka Black Ani kay padugay-dugay na nga bahin sang, or party sa Pilipinas sa Batanes. O tapos, ara na naman. Pagwao na naman sa China, nga ila na naman.
1: Ayay!
0: Otro Taiwan pa na.
1: Ayay!
0: ang Taiwan ganyan, nag-ano gina. Nagakontra sa pulisiya sa China.
1: Ayay!
0: Tapos, pilit na naman nila.
1: Ayay!
0: So, testing the waters ni Anay eh.
1: Oh no!
0: Anong mangin reaksyon? Ikaw na, dumayo ha.
1: Ayay!
0: Diba si, wish nga mag, ano pa din, mag-skwila para sa puturo.
1: Ayaw!
0: Magsako na bala sa ano. So, hopefully, fake news na niya. Hopefully, so, just for ano lang ni, for just for discussion lang. O kag hindi ko tani matabo nga makabalita kita nga. O diri sa aton sa o Pilipinas or diri mismo sa Capiz. May mga kasubong naman nga klamaron nga Dota ang China nga ila na naman kuno.
1: Ayaw!
0: O kakaroon pinamulpog ka muna ako.
1: Ayaw!
0: Halos tanan-tanan ang buo na nilaw. Okay, pag mamatakaan sa inyo siniginimo sa ano? O, sa Middle East.
1: Oh no!
0: O, dali na naman kamo sa Asia.
1: Oh no!
0: Siguro dapat man itutukan sa aton sining Department of National Defense. Nagod tumapunggan ang pagpalapta sining sala nga impormasyon mga katropa. Exciting Filipinas!

Sa ito naman katapusan ng Balita Nasyonal. O nagalawig lamang o sang 3 minutos ang moderately explosive eruption sa Bulkan Kalaon nga nagsugod last 7:33 kahapon sang aga. O sa piyak sang malipot nga paglupok naglabot sa kataason nga 2.3 kilometros. O ang madamol nga dark gray eruption plume ginapalid sa direksyon pasidlangan. Naobserbahan man ang pag-ilig sang mainit nga abo o kag mga bato sa nabagatnan na sidlangan nga bahin sang bulkan. Nagapabili naman sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon. Kagahugot sa Gyapon nga ginadumilian ang pagsulod sa sulod sang 4 km permanent danger zone tungod sa posibilidad sang dugang nga paglupok. Ang iban pang peligro gikan sa bulkan. Sa tundra nga mga kauturan sa Negrosa, labi na sa mga LGU sa Loyo mismo sining o ginabilinan sini. O so ko tani ipabilin ta man ang katinlo. O mag-comply kita sa ginahinyo sang barangay. Okay, way gina ano ah?

0: pag hopefully wa isang mga mangin casualty ah. Sa sining ano ni pag kutkut sang I mean pag lupok sang bulkan.
1: Ayaw!
0: Oh, hindi bala na kung ano lang lumupok. Oh, mga katropa, hindi na yung bulkan nga tuman kadlikado.
1: Oh no!
2: Exciting!
0: Alright, tinyo naman tayo mga katropang mga balitang nasyonal. O, kaginiman ang bugos, kaginadulong sa inyo. Isang Santon Plus Gold.

Mga katropa, barado bala ang inyong mga ugat tungod sa kolesterol? Delikado ina sa high blood kag heart attack. Mga katropa, ang garlic ug mangosteen sa Santon Plus Gold ang nagabulig sa pagtinlo sa mga ugat.

0: Siyempre, ugat sa ngaton mga dugo eh. Talaga panubo sang bad cholesterol. Kaya siyempre, proper exercise. Pagaganagan sa mga ginakaunta. Gani mga katropa, tilawin nyo na ang Santon Plus Gold. Kagamligan, kinpirmi ang inyo tagipusuon. Pinagi sa sining bulawanan or bulawanon nga proteksyon. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, available ni sa mga suki nyo na kabutika sa inyo sining lugar. Subong man sa mga leading drugstores na ito nationwide, kangay siyang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Pagbabakal online, pinagi man sa inyo sining mga Shopee at TikTok chat. Kay sa Santon Plus Gold, mga katropa, ikaw gid ang una. Exciting Pilipinas. Impunto la 5 na oras aton sini nga pala tuntunan. Oh, good morning nga nada kay Migo Ryan Sena de la Cruz at kay Sir Ferdinand Duro.
1: Good morning.
0: Sa aton sini pagbalik tutukan nyo. Police reports. And siyempre, iban pa din natin yung balitaw ah. O sa ato man sinipula tuntunan, mga katropa. Balikan tayo na makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Oras! 5:01.
2: XFM. XFM.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sana
12: alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: XFM. XFM.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako galis ibal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
7: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
10: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas sa manamit gid,
10: may free collagen,
9: ang guta tayo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Manga Sister Pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Manga Sister Pain.
18: Kangkarang pain.
19: Fast and safe.
18: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
21: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas. Alright, pabalik sa pagpangalagad sa balatuntunan, Exciting Pilipinas. Oras naton alas 5:11. Nagatuto ka mo sa Gyapon, diri sa aton sininga palatuntunan o pod ang inyo anchorman, katropang Zalde Gyap Jr.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mayong aga, gidanay, sa kiparikoy Rex Ramirez sa may Hamulawon. Sa may Hamulawon, sa may Aguho, Panay.
2: Good morning!
0: Parikoy, good morning kay Mrs. Muda.
3: Yahoo!
0: O kaga sa Muda, mga kabataan man. Okay, parikoy Mark Villorente man ah. Oh, kay Tropang Kapisnunda, good morning.
2: Good morning.
0: O kaga subong man sa kay Tay Musok, kay Sir Eric. O kaga kay ano daw ah, kay Tay Joel Bilyones, kaga kay Kapitan Dolor sa may Hamulawon Panay.
2: Good morning.
0: O kaga kay Ma'am Jane Dominado Estorque sa Matag Nopdao, good morning.
2: Good morning.
0: Alright, sa aton sininga pagpangalagad, mga katropang, inianay nga bahin ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C. Ang isa ka non-acidic alkaline-based vitamin C nga nagabulig. Agod yung pabasko kung mapabakod ang aton immune system. Ginabuligan man ang aton sininga lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses ka mga bakterya. Remember, mga katropa, ang vitamin C isa na siya ka water-soluble nga vitamin. Nabuot silingon, wala ini nagatipon o kung nagapabilin sa aton sininga lawas, kaga agod nga mamintinar ta ni okay nang lantang magkaon kun sang prutas o kuno tanon yung manggaranon sa vitamin C o galing lang sa kasakuon tadlaw-dlaw ay natachimpo magkaon sini mga prutas o kuno tanon.
2: Good morning,
0: di ba mga katropa?
3: Oh no.
0: Okay man ang ato na lang gusto may sabaw daw o tapos ang malang pagkaon ang pinirito.
3: Oh no.
0: Oh, hay gani. Wait, hindi tagid makuha ning bastante nga supply sa vitamin C.
3: Oh no.
0: Oh, now bilang alternatibo mga katropa, magtumar na lang kita sa Santone Vitamin C. Okay, mabakal man niya sa mga leading drugstores tagid nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, Southside Drugstore, Grace Pharmacy. Oh, kag mabakal online pinaagi sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok Shop. Make a healthier choice, mga katropa, pinaagi sa pag-inom adlo-adlaw sang Santone Vitamin C.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh, good morning, madao, sa kay Guwapo nga Kalbo Chudilon.
2: Good morning!
3: Ayaw! Ayaw!
0: Oh, nuli do it, Chudilon.
3: Ayaw!
0: Buaya gin man to sa dao, Meg. Oh, do hindi man to buayang sa dao, ya, Migurayan.
3: Ayoy!
0: Oh, do sa sigma man to, ya.
3: Ayoy!
2: Oh, no!
0: Dindiin kaya nagakuha sang imo impormasyon karon.
3: Oh, no!
0: Oh, ginaibalo pa to gani kun sa barangay to o sa LGU.
3: Ayoy!
2: Oh, no!
0: Oh, kidding aside, ah. Allegedly buaya kay may mga Migurayan. May mga pila nagdiyan nakasaksi. No, sang sining tawago sang amoto nga tinuga.
3: Ayoy!
0: Oh, may damo na nakasaksi, may mga nagapangurinti. May kabataan, may mga iloy.
3: Oh no.
0: Okay, posible atong buaya halin ato anay sa isa dira Blacka Resort. No, sa Cebu Naga Ilawod. Or Ilawod o Ilayan ada. No? Nga ginapanagiyahan blas ang isa ka Iranian national to. O nga sang ulihin nagsarado matapos tong insidente isang pagkalumos ang isa nila ka guest.
3: Oh no.
0: Okay man tong resort to may pinaamo tong may pinakalapad nga swimming pool. Oh kag maluwas sa malapad nga swimming pool. Oh may mga ano pa to, may mga animals.
3: Ayoy!
0: May ano bala, may mga Domini Zoo. Tanda ko sa to may buaya na dira eh. Oh, may ano pa to, may mga manog. Oh, kag mga halo.
3: Ayoy!
0: Oh, may mga halo to, mga katropa. Oh, tapos, may ginaligar to, may buaya to nga na ano ni na nadula sa to nakaluwas. Oh, pero sang ulihi, oh nakuha man to kuno ah. Oh, galing oh hindi ta sure kung nakita gid man to tanan, oh, mga katropa kay amo na karon ng ano eh, no? Ah, panagubnob to sa mga tao kay alangan nan magtuwa tong buaya to.
3: Ayoy!
0: Oh, ano to? Mamajek?
3: Ayaw!
0: Oh, ang balgan eh, may ano eh, may ano sing tawag ko? Okay, dumay ano na tablado, sapa-sapa siguro nang tawag da. Nga mudra na gapangurinti ng mga mangunguma man. O, sing mga isda bala. Oh, siguro tingala sila mo na masyado is daw. Kaya gabasihan mo na ng ginabirada na sa buhaya eh.
3: Ayoy!
4: Oh, no!
0: Oh. O kuli madakpan gid man na dang buhaya kay kululbaan na. Kasi sa pilakadlaw bala, oh, makibot na lang sila, may bit-bit na ang malita dang buhaya.
3: Ayoy!
4: Oh, no!
0: Oh, kidding aside ah. Oh, pero hopefully madakpan kay parang ano man eh. No? Gya, ano siyang tawag ko? Madula ng kulba man da bala? O sa mga residente, da kay napuha gito sila mo? O, mga kaabyanan.
1: Exciting Pilipinas!
0: O, diba? Kung ikaw maguro, migurayan, luyuhan ka sang buhayang magaras ang panit, tambot, kung hindi ka maglasa.
3: Ayaw!
0: Bisan pa gani guro ano sinitawag ko ang buaya nga magluyo si mo may malita or may mga bulawan nga singsing da malasa ka
3: ayaw
0: oh kay base madalasa ka
3: bla ayoy
4: oh no
0: oh ang halo gin sumsuma nan itutubal
4: oh no
0: oh no sang una sang tandaan ko sang sa bukid ko bla Sergio Dilon. Oh, katilaw po kusong una mga singgarong, mga miro.
4: Oh no.
0: Oh, mga halukag magkal.
3: Ayaw!
0: Okay, nagbulig ko to panapas ang butong sa dumaraw. Ako mga ang butong nung ginadigto galit nagapanago tong manog to.
4: Oh no.
0: Oh, dako pa sa paa ako baw.
3: Ayaw!
0: Ampay-ampay man sa mga mangunguma ka.
4: Oh no.
0: Okay, kundi gintagaan gigo nila may parte gigo ging ang iban to ging adobong iban ging prito kay kadako.
3: Ayaw!
0: Umayad lang galing isa ka mangunguma way nabuntog mo.
4: Oh no.
0: Sige. Alas 5:19 oras aton sini nga pala tuntunan mga katropa. O, sa ito na nang balita international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ginakusaran sang Iran ng Estados Unidos sang pagpangatake malapit sa nuclear power plant kasunod sang payag sang US military nga ginigo sini ang madamo nga site sa bilog nga Tehran. Suno kay Bushehr, Iran Deputy Governor, nagigo ang US projectile sa lugar nga nagapalibot sa Bushehr power plant. Pinalang ka ginutlo matapos na report ng pagsigabong sa Southern Coastal Region. Ginpayag sa opisyal ng may pila pa ka lugar, lakip na ang perimeter area sang nuclear facility na naigo sang US attacks. Sa bahay naman sa Jordan, nag-alarm ang sirin matapos ma-detect ang missiles halin sa Iran. Balita international mga katropa, buylog o ginadulong sa Ambition X Plus Softgel Capsule. Isa ka ultimate eye protection nga suplemento nga mayroon sa pinasahi nga kombinasyon sa phytonutrients. Popular ang ginagamit ang protection na ng aton mga mata batok sa pagkaguba sini. Pagod man sang katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. May ari ini sang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Manggarano man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Makabulig kag mapabilin ang structure kag integrity sang aton mga mata.
1: Exciting Pilipinas.
0: Siling ni Sir Bernard. Katropang saldi sang ato ko sa Agusan del Sur. May native na tribo nagahupot buaya ginabuyaan nila sa suba. Basibla. Okay, di ba tandaan ko si Lulong sa Agusan to mo? Pero daw hindi siya ano nang hindi siya crocodile. Pero daw ang tawag na sinaya katropang Jason, alligator, no? Anong diferensya ba isang crocodile kag alligator?
3: Ayoy!
0: Ang ilababa. Ang alligator ang munang laba, sungad. Ang kapalaba, no? Daw ano gan tawag sina, oh? O, daw gapa straight.
3: Ayoy!
0: Ang crocodile naman ang daw nagapa, ano, oh? Na.
3: Ayoy!
0: Pero isa lang Japon tawag sila buaya.
3: Aya!
0: Isa na kuguro ko kita ko buaya sa personal am siyempre sa so gani nakakita ka na dog na pangidlisan ka na pang makita mo gid sa personal bilang adlaw luyuhan ka na tapos ang kadako pa bi isang buaya ang kadakon pa bi isang buaya do drum kadako bow.
3: Oh no.
0: O, bisan ako sa tukag, nakita ko sa magkal. O, ginapag-inlisan ko yan.
3: Oh, no!
0: O, tama ko, anong malaba sungad ang crocodile? Ang crocodile galing laba sungad.
3: Ayoy!
0: Tingala ko, malaba ang sungad sa crocodile. Kay, amo nang ginakagatya sa balita.
3: Ayaw! Ayaw!
0: Ang crocodile taga sinit, ang alligator naman taga sapa, pinabuang.
3: Ayaw!
0: Ang crocodile ginasuksok.
3: Ayaw!
0: Ang alligator ginainom.
3: Ayaw!
0: Alright, sa iban pa natin nga balita, mga katropa, diri sa aton pala tundunan.
1: Showbiz News!
0: Nagtaliwa na sa edad nga 75 anyos ang Welsh singer nga si Bonnie Tyler. Doon na sa iya nga pamilya nga napatay si Bonnie sa isa ka ospital sa Portugal. Sang Mayo, nagpaidalom pa ini sa emergency intestinal surgery. Bangod yan isang yagin na superher nga masakit, wala madayon ang ginaplano sining European Tour na magamarka kung tani sa ika-50 anibersaryo sang release sang iya 1976 breakthrough hit song nga Lost in France. Ang ginhingadlan bilang Queen of the 1980s Power Ballad, ang kilala sa iya bantog nga kanta, lakip na ang Holding Out for a Hero kag total eclipse. Amo niya. Turn around every now and then and then a little bit there find it never coming round.
3: Ayaw!
0: So, actually, ganito nakasurvive pa ni siya sa operasyon mo. O, sa kumatos, nakasurvive ni siya. Pero sa uli, why naging duro man sa katakuran, sang lawas na.
3: Oh no!
0: O, oh, amo ni siya nagkanta, Tantaloy.
3: Ayoy! Oh, no!
0: Ang balita sa patag sang showbiz, buylog ang ginadulong sang Clear Skin Herbal Soap. Kamera sang lutakodjik, virgin coconut oil o kong VCO nga nagabulig. Agod nga mapunggan ang early signs sang skin aging o kung pagtigulang sang aton mga selula sa panel. Nagabulig man nini, agod mapaputik, ipapakinis sang aton supat. Gamit ang mga natural na ingrediente ngayon sa Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.
1: Exciting Pilipinas! Palitan Sports, palitan sa sports!
0: Sa ito naman yung sports balita, hindi empleyado sa Ateneo de Manila University si Anay Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin ang nagatrabaho gid lamang bilang konsultant suno sa mga buda abogado nga nagtiglawa sa universidad. Suno kay Attorney Crisia Santos sa Department of Labor and Employment sa pagbalik sang clarificatory hearing sang employment status, wala sang employee-employer relationship sa tunga ni Baldwin tagsang university. Apang ginpunto ni Dolly Secretary Francis Tolentino kung nga naggabaton si Baldwin sang compensation kangay sang housing kag transportation allowance. Sabat naman ni Santos mayara sang konsiderasyon sa independent contractorship agreement. Subong man, ginapayag ni Attorney Philip Kimbo nga hindi mag-render si Baldwin sang libre nga serbisyo apisar nga hindi siya university employee. Una na nga nag-abot sa Pilipinas si Baldwin sang 2013 na gunpamunuan ang Gilas Pilipinas. Sang 2016, ginkuha siya sang Ateneo Blue Eagles. May baluhan gani nga nabutang sa kontrobersiya si Baldwin kasunod sang kabatayon ng Dairine Butterbonya kag foreign student athlete nga si Divine Adili sa team activity sa Aurora Province sang nagligad nga bulan. Mga katrabang balita sa batag sang hinampang, buylog nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Meron sa mga kakaglabuhas ka herbal extract. Mapopular sa South America nga nagpapagsik, nagpapabaskog sa enerhiya, nagpataas ang libido level sa lawas. Mga katropa, madamong salamat sa inyong sinipag-upod sa aton nga pagpangalagad sa mga aga. O kag sa aton sini mga promo participants, hingabot na sa pagulog sa inyong mga entries. Okay, magalibot naman kita sa subong aga sa pagtipon sina. Dira sa RB Butika ha, ulog na kamuda sa Jeans Drugstore sa Pontevedra. O kag sa Super K Drugstore dira sa Ilaya Panay. Standby na mga katropa para sa The Secrets of Health. Partner ko na gid lamang sa technical side katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyo alaga ninyo anchorman. Katropang Zalde Gab Jr. Advance happy weekend mga katropa. Para sa 106.5 XFM Rojas katropa mo.
5: Exciting.
1: XFM. Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty sa

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain.
9: Madasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Mga katropa, XFM!

0: Exciting!
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad na mga produkto. Sa mga kababayan po natin dyan, samahan naman yung po mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hines po ito, makakasama yun naman ng live. At tayo magbibigyan naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng atin pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Program po natin, makakasama po rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman nating pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yan. So, samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.

0: follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Makikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre. Pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: The Secret of Health.
0: Para sa mga kabayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong pong lugar para masubukan nyo po ang atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545.
5: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kabayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santone Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang atin po mga kabayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung, anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
6: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po, isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries. Okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus, or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals. Kasi yun yung common eh.
0: Mm-hmm.
6: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong makadamage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin, ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng

0: parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines, ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all, ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal, natural process inside the body kapag meron po tayong emergency due to injury, ano? Ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin, nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore, or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya diba kapag ikaw may sugat, partner, yung sugat mo na-infect, ano, automatic yan, mamamaga. Okay? Because yung immune system mo, binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So, sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay, sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan. Yung mga ubo, pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So ang mangyayari, the body is automatically coughing. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung microbio na pumapasok doon sa baga mo. Di ba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina na mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, di ba? Yung mga psoriasis. Iyan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung baga immune system natin, hindi normal yung way niya ng pag response na hindi naman kailangan, OA ba, kumbaga sa ano, nandun siya, no? Overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake doon, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, kakaroon ng permanent deformity, at salagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Kaya nga kapag ikaw pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Para lamang ito hindi makapinsala sa'yo na hindi ka na makatayo o magagalaw at sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
1: So mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pangangatawan, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algie. Problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, there's something wrong. Merong malito sa iyong pangangatawan.
0: Oo. Posibleng yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Eh, ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na. Kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition, yung chronic. Mm-hmm. Katulad ng mga cancer, katulad ng anything na mga bukol. Mm-hmm. So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So, yan ang kailangan nating makontrol.
1: Mm-hmm. That's why kailangan mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi dyan, ano? Na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, ano? So, pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, eh, no? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan ay nandun yung injury.
0: Oh, kaya nga, usually mainit yung temperature sa area ng namamaga, ano?
1: Oh, kaya sa mga kababayan po natin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa atin pong pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Pansin nyo pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nun, Dok, mainit, ano?
0: Yes, tama.
1: Kasi ibig sabihin, mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon.
0: Oo.
1: Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan, problema.
0: Oo. Kabaliktaran naman ng gangrene. Oh, once na ikaw ay may gangrene, walang dumadaloy na dugo na maayos, kaya nabubulok,
1: nabubulok
0: yung sugat.
1: Na, salip na ma-healed, eh tuloy-tuloy po, mga kaibigan, yung pag-decay niya, ano. Kaya nga ito pong pag-inom ng Santone Plus Gold, mga kaibigan, na meron siyang mga medicinal properties, ano, mga bioactive compounds na anti-inflammatory, mga kaibigan, ano. Kasi pinapalakas niya yung blood flow doon, at the same time yung nutrients na dala-dala po niya, mga kaibigan, ay mas nakakatulong na mapabilis po, ano, yung pag-heal doon sa area po na yun, at mabilis mawala din yung mga pamamaga, Dok.
0: Ayan. At karagdagan pa dyan, partner, ang Santone Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ang pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis. Dahilan po dito sa pag-atake ng una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells, ano? At hindi yan nagtatapos sa mga bioactive compounds ng Santone Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yun yung mga alkaloid properties na nandoon sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santone Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidant properties. Ano? Isa pa dyan, yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga, commonly sa mga tsaa.
1: Mm-hmm.
0: Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas na ito ay bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom, na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines katulad po ng ating yung nitric oxide, very important yan para, kasi nitric oxide very important yan doon sa blood flow. Okay? Then itong prostaglandin naman na ito rin ay inflammatory cytokines, ano, or mga lipids yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta doon sa damaged tissue or any infection, at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow, at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, naano yun, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o nahuhold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan. Mm-hmm. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
1: Kumbaga, out of normal na siya, range, ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Doc, ang problema, pag napatagal yun, nagkukosa na ng further damage sa atin pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa atin.
0: Kumbaga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan, mga kaibigan. Ako, inuman na kaagad yan ng ating pong Santone Plus Gold at sabayan nyo rin ng Santone Vitamin C. At ang ating pong pinakabago ng produkto, ang ating pong Premium D3 para mabilis pong mawala, ano, yung mga pamamagana na yan, mga inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Ay, bagay tayo po tuloy sa mga kabayan din, ha, kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Masakit na pagregla dahil sa desminorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desminorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago.
8: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
9: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At syempre, ang programa po ito atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong produkto na Premium D3. So mga kabayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pamamaga sa inyong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, initataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po, mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream, mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan, ano? So itong mga essential fatty acids na ito, mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong Premium D3, tumutulong po yan, ano, para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun na rin yung viscosity, ano, ng dugo natin, para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idaloy sa ating katawan. Hindi naman sobrang labnaw din, Dok, ano, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Ha? Kaya sa mga kabayan po natin, na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, umabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, dapat po mabigyan na yan solusyon, mga kaibigan, ha? Uminom kaagad ng Premium D3, sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C. Yan po yung atin pong ultimate trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahan nyo po, ha, ang atin pong mga Yes to Health Clinic sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan, para makapag-avail kayo ng atin pong mga produkto. At pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta, Dok, ano, ng libre sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement, ano? Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila. Kasi nga, may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala sila mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yun yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Ha? Kahit anong galing ng isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yun. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyong ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan. So, pwede naman tayo maningil ng consultation fee. Kaya lang, pinili nating hindi na lang para yung mga iba, eh, hindi maalangan kung wala silang budget. So, you can visit us sa Quezon City Branch. Meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po, meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
1: Mm-hmm. Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
11: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
12: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto, the mga discounted products po natin mga kaibigan. Oy, Doc, mayroong nag-text dito. Ano? Medyo seryoso to na problema kaya sana matulungan nyo daw. Good PM mga Doc. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dancalan, Negros Occidental.
0: Oo, talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakakaano eh, sa tinatawag na natural libido. Alam mo nyo nang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba? So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa eh. Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po yun ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
1: Mm-hmm. Sa mga kalalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Doc.
0: Oo, seryoso.
1: Pag naranasan ng mga kalalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Eh, baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po mga kaibigan, ating pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes to Health Clinic para ma-assess, baka mayroong mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, ano? O baka may problema ng prostate mo or baka naman mataas yung sugar mo or iba pa na mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano, mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Ako, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners. Ayan.
0: So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din na ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano, ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagayan ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bacla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang mga lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala kong kapaalam. Hanggang bukas po muli mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
13: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Yes to Health!
15: Hala, kaiksa! Fighting! Win!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Oras City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kag sa Bugos nga Pilipinas, lasays 8.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sa nga Biyernes. Thank God it's Friday. Petsages kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Nagkaroon sa aton sining nga mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balita lokal. Manunudlo pilason matapos nga bumunggo ang ginamaneho sining nga motorsiklo sa ginasundan nga tricycle sa Banwa sang Pilar.
1: Headlines. Headlines.
2: Ginaligar a presensya sang buaya sa isa ka sapa sa sigma ginkaligmat.
1: Express Balita. Express Balita. Headline.
0: 19 anyos kay PDL sa Capiz Rehabilitation Center. Nadakpan nga nagahupot sang illegal nga droga. Mga otoridad magapatigayon sang investigasyon angot diri.
1: Headlines. Headlines.
2: Asawa sang suspect gin kahibot ang balita nga gin palagyuhan kag wala ginbayan ginbayran sang iyang mister ang gasolina nga ginpambakas ni sa mga gasolinahan. Asawa ginbayaran ang atraso sang iya bana.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang cyber libel case batok sa broadcaster sa Rojas City. Nakitaan sang prima facie evidence.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ito naman yung balita national, Vice President Sara Duterte. Or Vice President Sara Duterte, BIR box. Hinyoon nga pabuksan kay PBBM.
1: Headlines. Headlines.
2: Senate Impeachment Court nag-issue na sang subpoena kay Attorney Zuleika Lopez.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balita na international, Trump gina-deklara nga tapos na ang ceasefire sang US kag Iran.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa balita entertainment, Hart Evangelista liwat nga nag-eksena sa Paris Fashion Week.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa sports news, Alex Iala seeded player na sa National Bank Open.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa world news, mga eksperto nagpandam batok sa malain nga epekto nga dala sang gasgas kag guba sa mga non-stick pans.
1: Headlines. Headlines.
0: Kag sa business news, BSP zero transfer fees. Unfair sa new players. Suno sa consumer watchdog. Para sa Pilipinas, lasays 11 na sa aga. Nagkaroon sa detalye sa ngaton sinigit pang headlines kaupod sa inyong mga tagbalita. Ako si Katropang Zal De Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Sa aton yung mga balita lokal. Pilason ng isa ka manunudlo matapos aksidente nga bumunggo ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa ginasundan nga tricycle sa Barangay Natividad Pilar Capiz, Hulyo 8. Gin kilalang biktima kalias Anthony. Samtang ang driver naman sang tricycle ang ging kilala kay alias Emily. Aglunsay mga residente sang nasambit nga Banwa. Nandig sinisyal nga investigasyon sang Pilar Municipal Police Station ginapayag samtang ginasubay sang biktima ang dala noon. Kag papauli na kuntani sila balay. Apang pagabot sa lugar hinali na lang nga nag-U-turn ang tricycle. Rason nga bumunggo ang ginamaneho sini nga motorsiklo. Mangod sa babas kong i-impact, nagangkon sa pila sa ulo kag magatoy nga parte sang ialawa sang biktima. Kamadasig naman nga ginpadangat sa ospital. Samtang driver naman sang tricycle ang ginapayag, nagtaas ang blood pressure. Nagitemporaryo gin kustodiya sa Pilar Municipal Police Station. Maibuluan nga mayara man sang helmet ang biktima apang ginahibalo pa sa karon sa mga kapulisan kung suksok sang biktima ang helmet antes pa man natabo ang insidente.
1: Balita lokal, balita sangkal.
2: Sa dugang nga balita lokal, ginkaaligmat sa karon sa mga pumluyo sang sitio Cebu nag-ilawod, Barangay Mianay Sigma ang ginaligar presensya sang buaya sa bahin sang Ila Sapa. Sa interview sang XFM Rojas kay punong Barangay de la Rosa de Pedro Arroyo, ginpahayag sini nga matapos nga magpabalhag sa iya ang mga isa sa mga iya pumuluyo nga may kangtanan sa presensya sang among sapat. Gilin man sini nga ginreport ang insidente sa tatapan sa Municipal Environment and Natural Resources Office o Conmenro sang Sigma agud makapangayo sa nagakaigo nga bulig kag aksyon. Gani, bilang abiso man sa kaluwasan sa mga residente sa lugar, gilin nga ginbutangan sa mga otoridad sang warning signs ang palibot sang among sapa. Kusdiin, ginadumilian ang mga residente sa pagpaligo, pagpangisda o kung paghimo sang bisan anong asahi sang aktibidad sa among sapa. Sa karon padayon ang pagpangusisa sa mga otoridad agud kumpirma ron kung ano gidbala kamatuod ang nasambit nga aligasyon.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal, balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Sa dugang pang balita lokal, magapatigayon naman sa investigasyon kahapon. Para nagpatigayon sa investigasyon kahapon nga adlaw, Hulyo 9, ang pamunuan sang Capiz Rehabilitation Center may kangtanan sa pagkadakop sang isa ka person deprived liberty nga nag-edad 19 anyos sa sulod mismo sang presohan. May ginuptan ng illegal nga droga nga nakasulod sa isa ka Tupperware sang ice cream. Naginapayag bagulan tapos gamit sa isa ka comfort room sang pasilidad. Sa pagpagigangot sang XFM Rojas kay Provincial Jail Warden Arjuna Ingkong, ginpayag sining naproseso na nila ang PDL kag natalana ining pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. Gindala ang mga PDL sa bahin sa Roa City PNP para sa documentation kaya ginpaidalo man sa drug test. May bilahan nga ang mga PDL ang tumandok sa Banwa sang Pilar kaya ginrimit ini sa bahin sa CRC sa Nobyembre 2025. Bangod sa ginapangatubang sininga kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kaya Republic Act 10591. Suno pa kay Ingkong nag-apply na kuntani ang mga PDL para sa plea bargaining agreement sa kaso sa illegal nga droga. Kag natalana naman kung taneng i-release apang dimalas, nga natukiba ng illegal sining buluhaton sa sulod mismo sang Capiz Rehabilitation Center. Natabo sunod rin ang insidente sa chapel sang among pasilidad. Bangod gin-isolate ini tungod sa balatian sining tuberculosis. Nadakpan ang among PDL bangod man sa nakuha ang report nagikan sa mga kubdanan sini nga naka-isolate man sa chapel bangod na mutikan sini nga kasubong nga hindi na amo ang iya ginahimo sa sulod sa CR. Na-recover sa mga PDL ang Tupperware nga bit-bit sini nga may unod nga tatlo ka tanan kasasyase ang suspected shabu kag mga parapernalyas nga ginapatihan gingamit sini sa pag-usar sang droga. Sa karon ginaibalo na sa mga katapo sang CRC kung paano nakasulod ang illegal nga droga sa pasilidad pinaagi sa kuha sang CCTV cameras.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Sa dugang pang balita lokal, ginkakibot sang misis sang suspect ang balita nga ulamid ang iya bana sa pagbakal sang gasolina sa pila ka mga gasolinahan sa probinsya nga wala ginbayaran kag ginpalagyuhan. Matandaan na tabo ang insidente sa isa ka gasolinahan sa Banwa sang Panay. Kusdiin makita man nga may binakal nga gasolina ang suspetsyado karga sa iya tricycle nga yara sa tatlo o kun apat ka galon. Suno sa pump boy sang among nga gasolinahan, kaangay nadala ini sa istorya sang suspect kag sang ulihi, lumakat na lang ini nga wala ginbayaran ang iya ginbakal nga gasolina. Naibaluan nga sa nagligad lang man nga semana kapareho man nga buluhaton ang iginhimo sang suspetsyado sa isa ka gasolinahan sa Barangay Bolo, Roja City nga nagbakal ni sang gasolina kag ginpalagyuhan. Sa exclusive interview sang XFM Rojas sa asawa sang suspect na si alias Nene, ginkakibot sini ang ginhimo sang iya mister, bangod ini man mismo ang nagsugo diri nga magbakal sang gasolina, bangod ini ang ila negosyo sa nabukid nga porsyon sang ila barangay. Dugang pa sini, nagapadala man ini sang kwarta para ibakal kag ibayad sa gasolinahan. Sang nakalabot sa diri sa iyang impormasyon na hanungod sa nakumiter sang iyang abana, gila niya ini nga ginsettle kag ginpangbayaran ang mga gasolina nga ginpangkuha sang iya bana sa duha ka gasolinahan nga na biktima sini. Nagbayad ini isang kabugusan nga 7,444 pesos sa among nga mga gasolinahan. Sa karon ginpalakat niya ang iya bana bangod sa kaangay kahoy-anan nga gintuga sini sa ila pamilya. Panawagan naman karon ni Nene si ban pang na biktima sang iyang mister nga mahimo lang ang magpakigangot sa iya.
1: Balitang bukan, balita sa lokal.
0: Sa katapusan nga balita lokal. Nakitaan sang prima facie evidence sang provincial prosecutor sang Capiz. Ang broadcaster nga si India Labapieso kung mas kilala sa tawag ng Mamang India sa kaso nga cyber libel matapos nga ang tapos ang maid-id nga pagtuon sa iya mga ginapayag kag komento sa programa sini sa radio kag Facebook live streaming. Ang mga resolusyon ang nagakaulugan nga may nagakaigo nga basihan ug ipasaka ang kaso sini sa korte. Sa 36 ka panid nga joint resolution ginpayag ni Assistant Provincial Prosecutor Cherry Villa ang mga tinaga nga ginaboy kay former Sigma Sangguniang Bayan member kag 2025 Vice Mayoralty candidate Cindy Grace Bermejo Francisco. Nakipampagtawag sini nga kirida kabit of the year buang-buang. Tanga, oranggutan, kag iban pa na nagapakita sa personal nga pag-atake nga mahimo magresulta sa kriminal nga salabton. Ang joint resolution nga napitsahan Mayo 22 ang ginaprobahan man ni Associate Provincial Prosecutor Officer in Charge Christopher George Orola. Kinarekomendar sa Provincial Prosecutor ang pagpasaka sa impormasyon for sa kaso bato kay Labapie sa pagbayolar sa Section 4 sang Republic Act number 10175 upon Cyber Crime Prevention Act of 2012 in relation sa Article 355 sang Revised Penal Code. Samtang iniluway naman sa kaso ang bana sini kag station manager sang among radio station si J. Labapies kag iban pang mga respondents. Inrekomendar man sang Special Cybercrime Court ang piyansa nga 10,000 pesos para kay Labapies samtang nagpadayon na nasambit nga kaso. Sa pagkabayan ginbasura naman sang Office of the City Prosecutor sang Muntin Lupa ang cyber libel case nga ginfile ni Sigma Sangguniang Bayan member Dan Justin Islabon batok sa broadcaster nga si India Labapies. Subong man gina ginbasura man ang kaso nga ginpasaka batok sa bana sini ang iban pang kopdanan sa pagbayolar sa Republic Act 10175 paragraph 4 otherwise known as Cyber Crime Prevention Act. Matandaan nga una nga nagpatigayon sang preliminary hearing ang magtimbang nga kampo sang tinalikdan nga Marso 31 sa Hall of Justice sang Rojas of the City Prosecutor of Muntin Lupa.
2: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C nga isa ka na acidic alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita, Express Balita, Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
0: Sa ato naman nga balita nasyonal, Ginapayag ang bukas ang House Prosecution Panel sa pagpangayo sa authorization gikan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung kinahanglanon ago ni presentar ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial. Sano kay House Prosecution Panel legal spokesperson kay Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa. Kini man ang ginhimo anay sang prosecution sa impeachment trial sang anay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Apang ginsiling ni Tolosa nga gininyo na sang prosecution sa Senate Impeachment Court nga isumpina ang mga tax records si Duterte. Kag sang iabana nga si Attorney Manasis Carpio nga yara sa kusodiya sa Bureau of Internal Revenue. Ginapanindugan ni Tolosa nga sa idalom sang konstitusyon may yara sang gahom ang Senado na magpatigayon sa impeachment trial kag lakip diri ang gahom nga magpasumpina sa mga ebidensya. Ang ginapakuha nga tax record ang gamiton sang prosecution sa pagpamatuod sang alegasyon nga mayara sang wala mapaathag nga manggada ang Vice Presidente kag bana sini.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
2: Sa katapusan nga balita nasyonal, naisyuhan na sang Senate Impeachment Court ang isang subpoena ad testificandum si Attorney Zulica Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ginpangabay sang prosekusyon sa impeachment court nga mag-issue sang subpoena para kay Lopez kag patubangon ini sa impeachment trial sa masunod nga semana na hanungod sa Article 4 particular ang grave threats ni Vice President Sara Duterte batok kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Argandeta Marcos kag anay Speaker Martin Romualdez. Ang among subpoena ang ginpermahan ni impeachment court presiding officer Chief Escudero ang napadala na kag nabaton na sang Central Records Unit sang Office of the Vice President pasado alauna hapon sang Hulyo 9. Ginpatawag na si Lopez agud magatubang sa impeachment trial sa Hulyo 13 kag Hulyo 14 tak na las 2 sang hapon agud magtistigo sa yanay baluan. May kang tanan sa kasong impeachment nga ginpasaka sang kamara batok sa Vice Presidente. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract sika sa mangustin, balunggay, ang palea garlic spirulina nga sarangid nga makabulig, agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita sa International.
0: Sa ito naman yung balita international, gindeklarar ni US President Donald Trump nga tapos na ang ceasefire sa tunga sang Estados Unidos kag Iran kasunod sa bag-ong pagbayluhanay sa mga pag-atake militar sa duha ka pungsod. Ana sabit ka payag ang ginimo ni Trump kadungan sang NATO summit. Sino kay Trump posibleng magpadayon ng dugang aksyon militar sang US lakip ng panibago ng mga airstrike kag naval blockade. Sa piyak sini ginpanugutan naman ang organ panugutan man sini. Namagpadayon sa Gyapon ang mga negosasyon sa tunga sang mga opisyal sang Estados Unidos kag Iran. Ang tensyon ang naglala matapos maglunsyar ang US ang mga pag-atake sa kapin 80 ka target bilang sabat sa mga insidente nga naguba sa mga barko sa Strait of Hormuz. Sa piyakabahin, nagpamahog man ang Iran nga magabalo sini pinaagi sa pag-target sa mga pasilidad militar sang US sa Bahrain kag Kuwait. Padayon nga ginabantayan sa kalibutan ang nagataas nga tensyon sa rehiyon bangod sa kahadlok nga mahimo ini magresulta sa mas dako nga konfrontasyon. Ito nga sa duha ka pungso. Balita international, ang dala sa kaluan sang Vision X Plus of Gel Capsule, ang isa ka ultimate eye protection nga suplemento. Meron sa pinasayang kombinasyon sa phytonutrients sa popular nga ginagamit ang protection ng aton mga mata batok sa pagguba sini. Bangod man sa katigulangan kay pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta carotene, vitamin ng zeaxanthin, garanon man ni sa zinc, vitamin sa iban pang nutrients. Ang kabulig ay gumabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kag sa balita naman, sa patag sang entertainment, game na game naliwat ang kapuso actress kag TV host nga si Heart Evangelista sa ginabangan nga Paris Fashion Week. Kasunod sa naagyan nga health scare, naglupad padulong sa Europe si Heart agud magtambong sa among nga event. Sunod sa doktor sang kapuso star, fit to rampa na liwat ini kaghanda na magpasakop sa mga naka-line up niya nga trabaho sa France. Madumduman nga gindala si Hearts Hospital sa nagdigad nga bulan matapos ang gulpi nga paglain sang iya pamatyag. Wala naman sinigin sa bit ang nanginbalatian apang base sa mga social media posts kaangay naangot ini sa iya nga kidneys. Ang apat kadlaw nga event ang nintamungan sang 30 ka mga fashion houses lakip ang pangaduhang couture collection ni Matthew Blazy para sa Chanel. Mga katropa, ang entertainment news ang inadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Mayara sang gluta kojic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early sa skin aging kag pagtigulang sang aton selula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.

0: Sa ito naman yung sports sa balita, matapos ang maragtasan niya kampanya ni Alexandra Alex Iala sa 2026 Wimbledon Championships. Natala na manining ang mga seeded players sa prestigyosong National Bank Open sa Toronto, Canada. Bakod sa pagsaka niya sa world rankings, makakuha si Iala ang first round bye sa WTA 1000 tournament ngayong waton humalin Agosto 2, tub-tub 13. Si Iala ang unang Pilipina nga nakadaog sa women's singles main draw match sa Wimbledon. Ang unang Pilipino sa open era nga nakalabot sa ikapat nga round. Ang Wimbledon run ang nagatag siya sa bagong career high ranking number 28 sa WTA. Halin sa number 32 seed. Ang iya pagpasakop bilang seeded player sa Toronto ang idalauman nga magpabakod pa sa iya reputasyon bilang isa sa mga rising stars sa women's tennis. Mga katropa, ang sports news buylog ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa maka kaglabawaska herbal extract na popular nga ginagamit sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sa enerhiya ang nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis, magtumargid lamang sang isa ka kapsula. E sigurado nga mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kagang imo performance sa inyo quality time. FDA approved binigan ni Safe Inumon, solid ka kung naka-turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Dagsat naman nga balita sa ikayong lawas, nagapaandam ang mga eksperto nga ang gasgas nga non-stick coating sa mga karwagan ang mahimo makapagwa sa magagmay nga plastic particles nga ginatawag nga microplastics sa tion sang pagluto. Base sa isa ka laboratory study nga ginpatigayon sang tuig 2022, ang isa lamang kagasgas sa pila ka klase sang non-stick coating ang mahimo makapagwa sang linibo ka mga microplastic particles, samtang ang tuman naman nga pagkaguba sang coating ang mahimo makapagwa sang minilyon ka particles. Agud mabuhinan ang posibleng exposure sa microplastics, ginarekomendar sa mga eksperto nga bayluhan ang non-stick pan kon ukon ang coating sini nga nagaukla ukon nagakagasgas na. Mas maayo man nga maggamit sang silikon, kahoy o kon nylon nga mga gamit sa pagluto imbes nga metal nga kagamitan nga mahimo makadugang sang gasgas sa pan. This health news is brought to you by Santong Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay, Turmeric kag Cinnamon Bark nga manggaranon gid sa health benefits. Inimen ang ginpatamisang stevia nga nagtaan sa pagtuon nga saranggid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton lawas. Gani subong pa lang, kakasana ang mga toxic kagikilan sa aton lawas, pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita naman sa patang sa negosyo, nagpaandam ang consumer watchdog kag think tank nga Pinoy Aksyon nga ang hagna nga zero transfer fees. Ang nagapabor lamang sa dalagkuan ng financial institutions. Ginsiling ni Ben Cyrus Ilyorin, convenor sang Transparency and Consumer Watchdog ng Pinoy Aksyon, nga hindi patas kag hindi ni makatarungan sa mga new players kag wala nagasanto sa financial inclusivity ng ginaduso sa gobyerno. Patag sang grupo nga kaangay ginapatay sa mga bangko ang new players nga nagapalapad sa access sa financial services para sa masa. Madumduman nga gininganyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga bangko nga magpatuman sang justifiable nga market-based pricing para sa electronic fund transfers pinagi sa BSP Circular Number 1238 nga nag-epekto sang Hulyo 4. Sunod sa Pinoy Aksyon, ang makatarungan ng proseso ang mga pagpatuman sa mga patakaran nga magpaayo sa eksperyensya sa mga consumers. Inang pinagi sa pagkakasang sobrang pagsuluktan kag pagpaayo sang or pagpaayo sang serbisyo sa mga bangko ilabi na nga mas ginapili sang publiko ang mga electronic fund transfer platform.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa foreign exchange rate update, gikan sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 60 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang may baylo nga 47 pesos and 59 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 85 centavos. Euro 70 pesos and 30 centavos kag ang Saudi Riyal ang may baylo nga 16 pesos and 39 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix kung sa diin may kape ka na, may energized, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: There you have it, mga katropang aton mga natipon nga balita sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes. Dari sa Express Balita. Ang mga balita ang inyo nabatean ang buylog ang ginadulong sa inyo sa mga dignidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: Kag Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang inyong mga produkto sa Yes Talk Incorporated ang mabakal sa mga sukin yung butika sa inyong sining lugar. Subong man sa mga leading drugstores gid nato nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man online, pinagi sa inyong sining mga shop, ikig TikTok shop. Mga katropa, magkasunod na pala tuntunan, Bullseye, upod si katropan Joven Anisco, ganito tuk na. And siyempre sa mga nagupod sa aton sining pagpangalagad, nasubungaga sa mga nagtutok sa ila sining mga radyo, and sa mga naglantaw gid live. Good morning.
3: Good morning.
0: Okay, amigo ko da Jobert Delfina. Good morning lang pre.
4: Yahoo!
0: Advance happy weekend mga katropa sa katapusan. Kami na lamang inyo nang itagbalita sa subong aga. Ako si katropang Zal De Gab Jr.
2: Kag ako naman si katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kag ini ang Express Balita.
5: X FM.
6: Yes to health.
7: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
8: Welcome po sa programang The Secret of Health. Ayon sa mga eksperto, napaka-importanteng mapanatiling malusog ang ating liver dahil dito naiimbak ang ibang vitamins at minerals at responsable din ito sa paggawa ng bile na nag-aalis ng mga dumi sa ating katawan at tumutulong sa pagbasag ng mga fats para magamit ng ating katawan o maipalabas sa ating katawan. Sa liver din dumadaan lahat ng dugo galing sa ating tiyan at bituka para masala, mabalansi at makagawa ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet, kasama na ang madalas na pag-inom ng alak at pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, nagkakaproblema ang ating atay. Isa na dyan ang pagkakaroon ng fatty liver na maaaring humantong sa pamamaga ng ating atay

0: Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para alisin ang mga pamamaga at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Chapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasing sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kaping healthy ba ang hanap natin? Na habang nagkakape ka, napapalakas ang inyong resistensya para labanan ang mga viruses, bad bacteria, mga pamamaga sa katawan at iba pang mga nagdudulot ng sakit sa ating katawan tulad ng mga hormonal imbalances, uminom na ng Santon Plus Coffee Mix dahil ito ay may active compound na isoflavones para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer at mga bukol sa katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na, healthy pa. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C sabayan ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Siya po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakadukot po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pag-uwi sa gabi.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.

0: maganda sa kalusugan.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix, mabibili po sa mga soaking butika sa Mercury Drugstore, TGP, at Southstar Drugstore. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin ang Tatak Yes to Health at Doc Samaritan, dahil ito po'y aprobado ng Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, ang inyong Doctor of Alternative Medicine. Nawa po ang Panginoon ang magpapagaling sa ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Hala, ka-exciting!
5: We-

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: This is XFM 106.5, Roha City.
3: Mga katropa, exciting!
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo.

0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Exciting, bro!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugos nga Pilipinas, alas 6:51.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

Bullseye. Mayo nga ka mga katropa, nagpangalagad na ang panibago na naman ng edisyon sa nga palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagpangalagad kita subong adlaw sang Biyernes, Pecha Jess, sa bulan mga abyan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Bullseye. Bullseye.

0: Oi, bangun dah, bangun dah, bangun dah, bangun dah, bangun dah, bangun dah, bangun dah, bangun dah, bangun dah, bangun dah, bangun dah, bangun dah. TGIF, thanks God, it's Friday.
1: Yahoo!
0: Oh, tiyan matamat na, matamat na. Oh, sa mga katropa na to, nabinan sa may mga trabaho, may opisina. Oh, ang iban nga mga estudyante, nga waay nag-suspense ang klase. Oh, ti... Sulod ka mo sa klase nyo, ha? Subong nga aga. Oh, pero sa mga nag-suspend, ati tuloy. Tuloy ang buraw.
1: Wow!
0: Oh, di ba? Pero duha pa lang, ano? Duha pa lang ka mga eskwelahan. Oh, duha pa lang ka banwa ang nagdeklarar. Ah, mga kabinan nga wa isang klase, subong adlaw ho. Oh, ang Roa City wa'y madala, ha?
1: Ayoy!
0: Oh, asan na naman kayo, ha? Oh, sige, sa aton sining pagpangalagad, chimputa subong maulan-ulan ho, gakwan, gatulo taliti. Pero ga banaag man si Haring Adlaw, no? Inang daw maulan, wala nga daw mainit, bala? Oh, di ba? So, gatulo taliti diri sa siyudad sang Rojas. Ah, Solomon Antonio, oh, Teacher Day, ah, Lorena Daza de la Cruz, ah, pagdala sang payong. Oh, kay may klase man yang MSI.
1: Ayoy!
0: Hindi magkalipat, teach, ha? Nalagid sang payong, basi mabasa ka, mabudlay na. Okay, no? So, sige, sa mga nagakuan pa na, nagaburubarikutot pa dyan. Oh, ano pang ginahulat nyo, pamukawa na sila. No, kanami nagid man tani ya maga kwan, do kanami naman ya tani mga katropa maga tulog pagid. Oh, pero kung kinahanglanon bala nga magbangon, bangod bay trabaho, ti dapat ahaton gid ang lawas. Ah, konting kimbot na lang inuras ta lang ning ginahulat ma mga kaabyanan subong adlaw sang Biyernes, so, no? Di bala? Kwan na lang ni, inuras na lang. Pagpatak aron lang 5 da. Oh, di ba? Maka kuan ka na ing makasiling ka na. Oh, this is it, pansit. Oh, kay ti pulo pahuway na umpisa buwas, Sabado kag Domingo.
1: Wow.
0: Oh, di ba la? So gani sige lang, ah. Oh, ubusa tanan nga pwersa subong adlaw sang Biyernes.
1: Yahoo!
0: Oh, nugay paluya luya, power!
1: Ayaw!
0: Power to, power! Na, no man, ini man. Di ba? So, sige. Taton sila nga pagpangalagad sa mga nakabugtaw na da. Oy, sa inyo tanan.
2: Good morning!
0: Okay, so, kamusta ka muna? No, anong nga pala mahawon ta subong? Anong ginakaabalahan nyo da sa kusina nyo? Ah, mga katropa, anong inyo sila nga ginaluto dira? O, oh, luto ng tinigang, luto ng kalukalo dyan? Oh, di ba? Basi wala pa makuan, ha? O, basi natulugan ka bala? O, ang kalokalo mo, sus, ha? Daw garagumo na na kung na imo sininga kanun karon. Uy, budlay na dya. O, ang inyo mga pinirito, basi nawili ka mo na sinelfone, ha? Lantaw na sa mga kundunong nalantawon nyo. Ha? Tapos ang inyo sininga pinirito, daw kuan na, daw uling na. Oh, kulang na lang daw magkalayo mga kabina ng inyo sini nga kalaha diyan ho.
1: Ayaw!
0: Oh, mayara yang luto siya ti tapos naman luto galing last ay kay way galing masinan mabitsinan.
1: Ayoy!
0: Oh. Nawili abi isang karay ka isang cellphone eh. Oh, di ba? Damo na subong sang mga nag-aagaw atensyon sa mga trabaho ta kung kaisa. Oh, muna kung kaisa nalilipatan kita. Oh. Gambal ba? Hindi na ako palangga ni Mrs. Oh, kaya nga man, naglas ay ng timpla niya.
1: Oh, no!
0: Oh, di ba? Niya, siguro, may iban na siya. Oh, di ba? Okay, so focus sanay sa mga olobrahon subong adlaw sang Biyernes, ha? Sa aton sining mga kauturan, mga kaabyanan. Okay, sa aton sining pagpangalagad, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag Subuman, sa kutob sa palabutan sang aton sining palatuntunan. 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nakatutok na sa FM banda.
2: Bullseye.
0: Kaga syempre ginawelcome na ato ng aton sining mga suki dire sa Maychodoro Arsenas Trade Center. Nga nagamonitor na ang ila sining mga radyo, nagamonitor ang ila sining mga cellphone dire sa aton sining pagpangalagad. Welcome na ha sa aton sining Biyernes nga edisyon. Kaga subong man sa tanan nga mga kapisnon. No, nga diin man nga lupalop sang Pilipinas, diin man subong nga lupalop mga kabinan sang kalibutan. No, nga nagaupo diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan. Welcome ha, diri sa aton sini nga palatuntunan. Oh, labi na sa mga katropa naton dira mga kaabyanan ho. Oh, nga nakatutok sa aton sini nga official FB page ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kag nakatutok man sa aton sini nga secondary page mga kaabyanan ang XFM Rojas 106.5.
1: Wow!
0: Welcome ha, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kag paki-like and follow na lang sang aton sini nga page. No, ining duha naton ka mga FB page kag subong man ang aton sini nga YouTube channel. Paki-subscribe mga katropa para ti hindi ka pa maulihi sa mga balita, impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan adlaw-adlaw. Labi na sa mga wide radio. Pero may internet, may smart TV. Pwede ka mo kalantaw da sa YouTube. Mga kabinan, kaga pwede nyo sundan ang aton sining mga paborito nyo ng mga programa, public affairs, diri mga kabinan sa 106.5 XFM Rojas. So sa mga katropa naton, subscribe na!
2: Bullseye!
0: Okay, lang sa 8:59, diri sa aton nga pala tuntunan. Standby kay i-check naton dugay-dugay ang pinagka-latest nga lakat sang panahon direktamente sa aton sining pag-asa. Ibalo nato ang pinagka-latest nga update karon may kang tanan sa sining bagyong si Inday. No, so ibalo nato ni mga katropa no ining tropical cyclone Inday. From super typhoon subong isa na lang siya ka tropical cyclone mga kaabyanan. Okay, so pasalamatan naton ina no kay ti wala niya mamintinar ang iya sini nga kabaskugon, so nag downgrade siya into kwan no into tropical cyclone mga katropa. Pero hindi kita mag kwan na, hindi kita dapat mag ano ni magkumpiyansa. Okay, ti pwede sinipabaskogon ng habagat nga maganda na naman posible sang mabaskog nga pag-ulan. Okay, i-announce ko lang ni para sa mga kwan nadugangan na ining mga kabanwahanan nga nagapatuman sang class sa suspension bangod sang sining bagyong Inday. Di po rang pag-asa no mga kaabyanan. Ariyo ang banwa sang Panay nagdeklarar na all levels no. Ang Pontevedra all levels man Dumaraw, Kwartero kag Mambusaw. Okay? So suliton ko lang ha, mga nagsuspend sang ila sini nga klase subong adlaw Panay, Pontevedra, Dumaraw, Kwartero kag Mambusaw all levels. Oh, kayo na lang yung walang level. Ambot kung nang ginahulat nyo. Mayo paning lima ka banwani kay ti ha. Oh, tanan nga level may ara sila. Ay, wala sila klase ha, wala klase. Okay? More update, yung madugangan ini, tutukan nyo sa gihapon diri sa tonsin nga pagpangalagad along the way. Kaya ato ni na i-update diri sa tonsin nga pala tuntunan mga kaabyanan.
2: Bullseye!
0: Okay, sa aton nga pagpangalagad, check ta ang aton sining nga National Pag-asa. Pinagka-latest karon may kangtanan sa Tropical Cyclone Inday.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Pag-asa.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na yung ating latest update sa binabantayan nating bagyo na si Bagyong Inday na may international name na Bavi. So as of 5 a.m. po yan ngayong araw ng Biyernes, July 10, 2026. Makikita po natin sa ating latest satellite images ang huling lokasyon as of 4 a.m. ng Bagyong Inday ay nasa 620 kilometers silangan ng Basco sa Batanes. Mapapansin niyo po, no, bahagya pang humina yung bagyong Inday. Sa ngayon po ay nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 185 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pahilagang kanluran, medyo bumilis naman ito sa 20 kilometers per hour. Makikita po natin ito po yung bagyo at yung periphery nito o yung bahagi bandang labas sa bahagi ng bagyo ay nakakaapekto particular na dito sa may bahagi ng northern silangang bahagi ng northern Luzon, lalong-lalo na po dito sa may area ng Batanes at dito sa may area ng Cagayan. Samantala, maliban sa bagyo, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon. Na makikita nyo po itong mga kaulapan na to or tinatawag nating hanging habagat. At ito po yung magpapaulan, particular na sa malaking bahagi dito sa may kanurang bahagi ng Luzon at Visayas at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. So kahit po lumabas yung bagyong Inday bukas, posible po bukas ng umaga na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, mapapanatili naman itong habagat na i-enhance or palalakasin ng bagyong Inday. Kaya po this weekend, asahan po natin na magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na yung western section po ng Luzon at Visayas, dulot nga ng hanging habagat or southwest monsoon. Makikita rin natin as of now, maliban sa bagyong si Inday, wala na tayong minomonitor pa na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil nga sa bagyong Inday, nakataas pa rin ang signal number 2 sa may area ng Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 1 naman, tropical second wind signal number 1 dito sa nalabing bahagi ng Cagayan kasama ang nalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, wala na po itong Quirino, yung Apayao. Gayon din po itong area ng northern portion ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Gayon din po itong eastern portion po ng Ifugao at gayon din sa may Ilocos Norte. So sa mga lugar po kung saan naka-issue itong tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1, inaasahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin at maging mga pag-ulan na dala ng bagyong Inday. So mag-ingat po yung mga kababayan natin kung saan naka-issue, lalong-lalo na yung tropical cyclone wind signal number 2 dito po sa may area ng Batanes kung saan papalapit po itong bagyong si Inday. Samantala, narito po yung latest track ng bagyong Inday. Makikita po natin patuloy po itong kikilos pahilagang kanluran at after 24 hours ito pong bagyo ay nasa 445 km northeast na ng Itbayat sa Batanes. Samantala after 48 hours ito po ay nasa may bahagi na ng 785 km north northwest ng Itbayat naman sa Batanes. So nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility bandang bukas po araw ng Sabado at posible itong maglandfall dito na sa may area ng mainland China. So asahan po natin na tuloy-tuloy na po itong paglabas ng Philippine Area of Responsibility ng bagyong Inday by tomorrow araw ng Sabado at gayunman kahit po lumabas yung bagyong Inday, in-expect pa rin po natin na palalakasin nito yung habagat at siyang magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon at Visayas. At makikita po natin ngayong araw ay naka-issue po pa rin po itong ating weather advisory. Inaasahan po natin yung malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa bahagi na Occidental Mindoro at Antique ngayong araw. Inaasahan din natin na magkakaroon na rin po ng mga pag-ulan ang ilang pang bahagi dito po sa may Luzon, yung Zambales, Bataan, maging sa Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, itong Oriental Mindoro, Romblon. Mananatili naman yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region, maging dito sa Palawan at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. At inaasahan din po natin sa mga kababayan natin sa Batanes na makararanas din ng mga, kung minsan po yung malalakas na mga pag-ulan, dulot naman ng bagyong Inday. Bukas, araw ng Sabado, mapapanatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Asahan ng mga kababayan natin sa Zambales at Bataan, maging sa Occidental Mindoro, ang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, magpapatuloy pa rin po yung hanggang kung minsan malalakas na mga pag-ulan sa Western Visayas, dito po sa Negros Occidental, sa Palawan. Magilang bahagi ng Mimaropa, ang malaking bahagi din po ng Calabarzon, kabilang din yung area po ng Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Pangasinan, Benguet at La Union. So kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, inaasahan pa rin natin na palalakasin ito yung habagat. Kaya po hanggang Linggo, inaasahan pa rin natin na magiging maulan dito sa may area ng Zambales, Bataan at Orient at Occidental Mindoro. Gayun din po sa ilang bahagi pa ng Western Visayas, particular na sa Antique, Aklan, maging dito sa malalakas lalawigan ng Romblon at gayon din po sa Metro Manila at makarating na lalawigan ng Calabarzon at maging sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, itong Bulacan, Pampanga, Tarlac, ang area ng Benguet, La Union at Pangasinan ay makararanas din po ng hanggang malalakas na mga pag-ulan hanggang araw ng Linggo. So in general po, inaasahan natin itong mga bahaging ito ng ating bansa, western section po ng Luzon at Visayas ay mananatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Inaasahan po natin this coming weekend. Kung kaya naman, iba yung pag-iingat pa rin po sa mga kababayan natin sa mga potential na mga flash floods and landslides. So mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po sa mga lugar kung saan nga madalas bahain or kumisa po sa mga gilid ng bundok. Minsan po, nagtitrigger po yung malalakas na pag-ulan ng mga landslide o mga biglang pagguho ng lupa. Samantala naman, dulot pa rin po ng mga pagbugso ng hangin, inaasahan po natin ngayon hanggang bukas, malaking bahagi nating bansa sa pinagsamang epekto ng bagyong Inday at gayon din po hanging habagat magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi nating bansa. Pagdating po ng Linggo, malaking bahagi ng Luzon, most of Visayas din po, gayon din ilang bahagi ng Mindanao, kabilang ni Sambuanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Davao Oriental, maaaring po makaranas ng mga pagbugso ng hangin. Kaya mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan. Sa lagi naman po ng ating karagatan, may naka-issue pa rin po tayo na gale warning, particular na nga po dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Inaasahan pa rin natin hanggang sa malalakas sa mga pag-alo ng karagatan sa may Batanes, Northern Eastern Coast ng Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Aurora. Gayun din yung northern eastern coast ng Catanduanes, Polillo Islands, gayun din sa silangang bahagi ng Camarines Norte at itong hilagang bahagi po, o hilagang baybay ng Camarines Sur. Mga kababayan, dito po sa mga lugar kung saan po merong red po or kulay pula na bahagi, inaasahan po natin na malaki yung pag-alo ng karagatan. Kaya yung mga malilit na sasakyang pandagat at malilit na mga bangka ay huwag muna pong pumalaot or hindi rin naman po sila pinapayagang pumalaot ng ating mga otoridad dahil napakadelikado po, maaari pong maging mapanganib yung pagpalaot sa bahaging ito ng ating bansa. At patuloy pa rin po namin kayo inaanyayahan na sundan ng pag-asa sa iba't ibang mga social media platforms kagaya ng X, Facebook at YouTube at sa dalawang websites, yung pagasa.uc.gov.ph at panahon.gov.ph kung saan po nag-update po tayo, nag-issue po tayo ng iba't iba pang mga warnings gaya ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po iyan, so makikita nyo po sa iba't ibang mga social media platforms at websites ng pag-asa. So muli po, no, nagbababala po ang pag-asa, magiging maulan po ang weekend natin, kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan, yan po ay dulot ng habagat na palalakasin pa rin ng bagyong Inday. At live po na nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina, maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas sa blessed Friday and weekend po sa inyong lahat.
0: Bullseye. All right, nabatian si Mr. Obet Badrina from Pag-asa o DOST Pag-asa. May kaangtanan mga katropa sa sining pinakalates karon nga update sa sining tropical cyclone Inday. No, nga nasiling tana, no, from super typhoon mas nga naghina ini siya karon. Mga kaabyanan, 150 km per hour na lang ang sustained wind niya. Kag sumuman may pagmadlos ka nagalabot ng lamang sa 185 km per hour. So 20 km per hour ang dalaga niya sini mga kabinan. Kag posibleng ito buwas. Ini siya ang magagawa na sa Philippine Area of Responsibility. Pero kung naton sining alantawon, kung basihan naton kaina, suno sa aton sining DOST Pag-asa, so pabaskogon sini ang habagat. Muning ginapriparahan naton mga kaabyanan. No? So that's why nga ti may pila na ka mga kabanuhanan subong ang nag-deklarar. May ko na gani, may latest kita, no? Kainas ang ginannounce naton, 5 subong anom na. Ika-anom nga nag-deklarar sang class suspension, all levels, amo ang banwa sang Sapian. Atensyon da sa mga taga-Sapian, mga kaabyanan. So isa ka mo da sa mga nag-suspend, wala klase sa tanan nga levels. Kunang taon naton dire basi mga katropa sa pag-monitor, no, sang aton sini nga DOST Pag-asa, ang ang Western Visayas o ang Isla ng Panay, maliban sa Antique naka-orange sila ya. Mas alauman dito ang mas mabaskog kapag ulan. Pero diri sa ato naka-yellow alert kita. Busulingon di ha, preparahan man nato na hindi kita mag hindi nato pagbaliwalaon ang yellow alert nga ini. Okay, kun magtayo yon ati pwede man ang mga katropa magatuga sang pila ka mga pagbaha. Kanga while nga nagapa-exit ini siya, mas pagid nga naginapa-intense ni ang habagat mga kabinan. So, muto gani hambali kainas ang DOST Pag-asa nga ang aton weekend, posible nga mangin maulanon.
1: Oh, no!
0: Ti, kuanda, kung mang laba ka mo buwas nga law, ti pangita lang ang naisang pwede pasilungan sang inyo sini nga mga nilabhan para magmala mga katropa.
3: Bullseye.
0: Okay, so aligmat lang ha, may mga kaladtuan, mga katropa, no? Within this day. Oh, kun aton sini nga lantawon, mga kabyanan, oh ari ang mayara kita sang 90% nga chances ang pagulan subong adlaw diri sa Roja City. Okay, so gatulo-taliti subong, no? Pero nagambal ko kanin, nagaagaw-agaw ang mga kaulapan nga nagatakop sa kayharing adlaw kung kaisa nagahawa-hawa man amo na nga ati nagasanag-sanag man gamay ang aton kalangitan. Pero this morning, no, ang alas 8 naton may 45% nga chances ang pagulan, 35% naman alas 9 tubtob, alas 10 subong nga aga. Karon sa hapon, no, lauman naton ay nga pilaman ka mga pagtulo-tulo sang ulan. Alas 4 sang hapon may 30%, 40% sa alas 5 kag 50% alas 6 karon sa gabi. Then dire-diretso na ina ang alas 7 karon sa gabi may 60% nga chances ang pagulan. Ang alas 7 naman mga kaabyanan, okay, delay lang update ang alas 7 may 60%, 65% naman alas 8 sang gabi, 70% ang chances ang pagulan, alas 9 sang gabi, tubtob na alas 2 sang kagahon Sabado. O muna ningin na sila nga mangin maulanon. 65% ang chances ang pagulan, alas 3 buwas, kag 60% naman alas 4 tubtob, alas 5 sa aga. No? Then 50% alas 6 buwas mga katropa. So lauman na ito na, maulanon nga panahon, labi na karon sa hapon, hasta buwas mga kaabyanan. So okay mo na kahit kalabanan sa aton na white trabaho, para sa tagsa-tagsa ka mga panimalay, at ipreparar na. Ipreparar na ang dapat na, pamakal na kamo sang kuan, pamakal na kamo na sang Santon Gold Coffee Mix para ti kung magsigisiging ulan kundi makapainit-init. Baka nakabudas ang mga kuano kararuto nyo para pag ulan kundi tamang bahay ka lang. Hindi ka na maginuwa pa kundi relax na relax ka. Dira ko no sa kuan gani sa Banwait Quartero gaulan-ulan ako no daw. Hambal ni Nana Marzo. Maulanon nga aga di ba? Ti halonggid no sa mga katropa naton mga kaabyanan. Okay, amo yan to ang pinaka latest nga lakat sang panahon mga katropa para sa subong adlaw sang Biyernes. Ini naman buylog gagada dulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy katropa, ano pang ginahulat mo? Kape na.

0: Alright, kapina. O, timpla na isang kape, samtang way patagahataw sa mga balita, taliho. O, kag syempre dapat ang aton sining nga kape, hambal ko gay na, preparar na kamuni. Magamuning magiging maulano ng aton sining nga panahon. Umpisa karon sa hapon, sa gabi, hasta buwas sa weekend. Mga kaabyanan, preparar na sang Santon Gold Coffee Mix para kung lamigon, timpla ka lang kag humigo pa. Asus, relax ka na nyan.
1: Wow!
0: Di ba? Bakal ka lang dayon sang mga kwan mo. Bakal ka da sabang saging. Hindi gani kamuti. Balingka. Hapit ka karon sa merkado. Amo nang ipamahaw mo, boss. Parisan mo dayon sang Santon Gold Coffee Mix, oh.
1: Yahoo!
0: Di ba? Sampat gani maulan una ng chimpo kag. Di ba, Mama Mary Vic, no? Galing si Mama Mary Vic ni daw may kalatuan niya, boss. Papabasa man ni Guro to sa Puma, ho. Good luck, Mama, ha? Basic na basic. Pilang dalaga nun? 21K. Basic lang yan, Ma. Diskan po mi yung pagkantos finish line.
1: Wow!
0: Yes! Santon Gold Coffee Mix! Ang kape nga may natural and calming herbal ingredients. May mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amarguso. At syempre, himo sa premium coffee. Ang kape nga may ara mga kabinan sang glutathione kag collagen. Di ba? Dain ka pa da, no? Nag-enjoy ka na sang kape mo, healthy na. May glutathione kag collagen pa. Yan ang Santon Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Wow!
0: Kag maliban diri mga katropa, ha? Pwede ka pang pumaldo, ha? Sa Santon Gold katropa. Kaya ang kada sachet sina, kung nagainom ka mo sini, lima ka sachet, equivalent sa isa ka entry. Pwede nyo naman pasakop sa aton sini, mga kabinan nga, Santo de Next FM, libu-libong papremyo. Biyernes, subong, may draw ka pa kami, hingagaw ang inyo mga entries na. Isulod na ang lima ka sachet sa sobrea. Kag magpasakop, 3,000 pesos mo lang ginapanagtag na ton kada weekly draw. Kag syempre, linibo ka mga papremyo sa grand draw.
1: Yahoo!
0: 50 mila, 30 mil, 20 mil, pinakadobo nga premyo, 5,000 pesos. Ti taguan nyo na, tipunan nyo lang ang mga sumalagtak naton mga kabinan sang Santon Gold Coffee Mix. Babakal sa mga suki naton nga mga butika, diri sa Roja City, kag probinsya sang Capiz. Dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Generica Drugstore. Mabakal man, dira sa Super K Drugstore, sa tanan nila nga outlet. Dira sa Farmacia Benjamin, sa may San Roque. San Roque, sa may Rojas Avenue. Ara sila da sa bago nila nga pwesto, bago nila nga location, kilid sang Imperial Appliance kag sang Pure Gold. Kaga syempre dira sa AGB Drugstore, First Pharmacy, kag Arby Butika dira sa Banuan Sampanitan. Sarang nyo mabakala ang trending kag paborito nga kape sa mga taga Roja City kag taga probinsya sang kape. Santon Gold Coffee Mix.
1: Yahoo!
0: Bullseye! Bullseye! Alright, sa aton sining ipagpangalagad mga katropa, diri sa aton sining ipalatuntunan, standby! Kay hatagang taligwa ang unang hugnat sa mga balita, diri sa aton sining ipalatuntunan mga kaabyanan, mga police report. Sa aton sining pag-hatagan sa nagakaigo ng pagtamod mga kaabyanan, diri sa aton sining ipalatuntunan, unahon ta ang report diri o mga kaabyanan ni katropang Michael Inuslay, no? Isa ka kwande, persona arestado matapos nga nakuhaan sang armas kung sa din ginserbihan sang search warrant dira sa may barangay Dinginan. Ti damo naguhupot armas subong, no? Ang lain lang kay may lisensya.
2: Oh no!
0: Okay lang kung maghupot yung mo or Mazda kung may lisensya man. Oh, tapos yung bitbito nyo sa guwas ang inyo panimalay, may ara ka mo sang permit to carry. Oh, pero kung carry-carry lang, why permit? Paktay kang bata ka.
2: Oh no!
0: Okay, check ta detalye sa balita ni katropang Michael Inoslay.
3: Live report! Live report!
4: Natigayon nga maaresto ang isa ka 43 anyos na lalaki matapos naging serbihan sang search warrant diri sa may bahin sang barangay Dinginan, syudad sang Rojas, Tacnala City, Jess kahapon sang aga. Ang ining arestado ang ginkilala sa kay alias Buog, 43 anyos, kag residente man sa Amuia nga lugar. Suno sa impormasyon nga aton sining nabaton, nagikan sa Capiz First Mobile Force Provincial Force Camp Mobile Force Company nga underman no sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Lumiain Lidawan nga ang ining search warrant ano ni siya no under ini siya sa Republic Act number 10591 no kun ang ilan sining tinutuyo amo ang pagpangita sang armas luthang kaga wala na sang iban pa no na ano ini no na recover sa ginpatigayon nga search warrant ang isa ka unit sang caliber .45 pistol with the markings no nga M1911 US Army type bearing serial number kag isa ka magazine sang kalibre 45 pistol kag may ara sang tatlo ka mga live ammunitions nga ginapanagiyahan man sang .45 pistol. Gilayon ini siya nga ginaresto no matapos ini siya nga nakuhaan sang armas. Ang ining armas na recover ini katropang Joven sa isa ka bag sa idalom sang katre o kung ginahigdaan sang iya sini anak nga babayi nga posible diri nga ini ginatago o kung ginabutang kag pagka recovered dito, so ginaresto ini siya, kaginbasahan sa niya sining kinamakarong man, kaga anti-torture law, kaga gindaladri sa may bahin sa Roja City Police Station para sa proper documentations, kaga dugang pa, no? Na mga, ano ni, mga pag palamangkutanon against the risk sa sining subject person sa search warrant na gina-apply, no? Sa aton sining Capiz First Mobile Force Company. Sa karon, pasakaan ni siya sang kaso sa paglapas sa R18591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act ining si alias Buog. Balita na gikan diri sa Roja City PNP, ang bilog na ginadalong sa inyo sa ang dekalidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Plus Herbal Oil, ang Balanyos na may antibiotic properties, may bidini sa mga allergies, mga pangatol-katol sa aton sining alawas, bangod sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mabakal ini sa pinaka malapit nga mga butika sa inyong nga mga lugar. Pwede nyo man ini nga ma-add to cart sa inyong nga mga Shopee kag TikTok. Siya pangitaon nyo lang ang Yes to Health 2011. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inoslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Madabong salamat katropang Michael Inoslay sa sininga information na gikan dira sa may barangay sang Dinginan. Pero batita ang pamilya, mga katropa, sang sining subject person ang may ara mga kabiyanan sang reklamo sa sining pagkandak sang search warrant no sa ila sining panimalay. Tutukan tanak karon ha, mga kaabyanan, ining reklamo sang pamilya. Kaya ti para sa ila daw na-violate ya, mga kaabyanan, ang ila sininga kinamatarong. Matapos tong ati gulpiada lang to sila yung ginsulod, mga kaabyanan, sa ila sininga balay. Ang information nga nabaton ta, wala dayon ginpakita ang ining search warrant, mga katropa, sa sining tagbalay. Daw later na, no? Ti abi nila to kung sino na nagasulod sa balay ka nagugulpi, nagpangharas mga kabinan sa ila sining puluyan. Tututukan tayo na dugang ha sa follow-up report sa ngaton sining mga katropa reporters.
3: Bullseye.
0: Okay, sa dugang pa naton nga balita mga byan diri sa aton sining pagpangalagad, report ni katropa nga Elmer Estimar, isa ka negosyante naman nga may kaso nga paglapas sa batas sa pambansa 12, voluntaryo naman nga nag-surrender, nagsungka, no? Diret sa Roja City Police Station. Sa detalye, katropang Ermel, standby.
3: Live report.
4: Voluntaryo nga nagsungka sa Roja City PNP ang isa ka negosyante nga wanted sa kaso sa nga 6 counts sa nga pagbabilar sa batas pambansa bilang 22 o kung aning anti-bouncing check law sa bakin sa Pueblo de Panay, Barangay Lawaan, Rojas City, sa kanilikdan nga Julio 8, subuman nga tuig. Ikilala ini nga akusado sa kay alias Nerm, 62 anyos ka residente ni siya sa nga barangay or Legazpi Street, Barangay 3, sakop sa siyudad sa Rojas. Kung sabihin niya, dinokomendar si sa korte ang tiga 3,000 pesos nga piyansa nga may kabugusan tanan nga 18,000 para sa temporaryo sininga kaluwayan nga ang warrant of arrest ang ginapapanaog bak sininga kusado ang ginisyo naman kagin pirmahan ni Honorable Milinier il Halipa Diamante amuning presiding judge sa Municipal Trial Court in Cities Branch 3, Iloilo City, kag napitsahan sa nga tinalikdan man nga Hulyo 7, subong man nga tuig. Sa karon, temporary nga nga ginhilway sa karsel sa nga Roja City Pinti ni nga kusado matapos nga nakapiansa kahapon nga adlaw sa girekomendar nga sa korte nga piansa para man sa temporaryo sini nga kahilwayan. Balita na gikan sa Roja City PNP ang builugin nga ginadulong sa inyo sa dikalidad nga produkto sa Gestohol Incorporated. Ang Turbuditary Food Supplement for Men ang meras ang makakaglabuwas ka herbal extract nga popular gin sa South America nga ginagamit agod nga mapakusog, mapabagsik ang nagapataas sa libido level sa tonsini nga lawas. Sa mga Mr. Dira, gamitan nyo ni 30 minutos antes maglabing-labing sa kay misis. Magtumar sa gid lamang ang kapsula, siguradong mas manami at mas mabakod ang inyong relasyon kagag imo ang performance sa inyong quality time. Ang Turbuditary Supplement for Men, sarang ni mabakal sa pinakamalapit kag suki ninyong mga butika sa inyong lugar, labinigid sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man ma-order online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
3: Bullseye!
0: Alright, salamat ka tropang Elmer Estimar sa sinigay information. Ah, mga kabinan, so bouncing check, but siling, no, ito't pundo. Oh, la, sige lang ka issue ka, cheque dyan. Oh, talbog gali.
1: Oh, no!
0: Okay, kwa na, no? Basta mga muna, ebidensya na, batok sa imo. Oh, di ba? So, pwede ka gidya kasuhan mga kabyanan. Sige, dere-derecho kita sa mga impormasyon dere sa aton sininga pagpangalagad. Mangunguman naman sa Banwasang Hamindan at kwano, nag-surrender matapos nga gindagdagan guro ni isang warrant of arrest. Oh, may kaso nga pagpanghimulos. Check na itong detalye sa balita ni katropang Michael Inuslay.
3: Live report.
4: Voluntaryo nga nagsungka kagda sa karon na nakahunong na sa karsel sa Hamindan Municipal Police Station ang isa ka mangunguma na most wanted person sa mga banwa sa kaso nga pagpanghimulos matapos ginserbihan sang warrant of arrest mismo sa talatapan no sang aton sining Hamindan Municipal Police Station takna alas 8:52 sang aga kahapon sang aga sa bahin sang barangay Poblacion Hamindan na Capiz. Ginkilala ining akusado sa kay alias Renato, 49 anyos, kag residente man sa among lugar, nagapatubang inisya sa kaso ng pagpanghimulos by sexual assault. Ginrekomendara naman ini sang korte sa nakapin sa 60,000 pesos para sa ining temporaryo nga kahilwayan nga kunsidin ang ining warrant of arrest ang agin issue ini sa 6th Judicial Region Branch 20 Mambusaw Capiz nga napit sa hana sa Hulyo 7 tuig 2026. Sa karon nagpabilin pa siya sa karsel sa Hamindan 20 samtang wala pa ini siya nakapiyansa sa iya sininga ginrekomendar nga piyansa sa korte. Balita na kikandri sa Banwa sa Hamindan para sa 106.5 XFM News. Ini si Katakupang Michael Inuslay ang katropa mo.
0: Bullseye! Madamong salamat, Katropang Michael Inuslay. May maning ginobra mo noy, no? Nga nagsurrender ka na lang. Ikumpara mo magpinalagyo ka. Tubanga, ah. No? Ang kaso nga ni nga gina-kwansi mo, gina-file. Wait ka balo kung paano mo ito gindali ito, ginatubang mo, ginpatalikod mo. Mas importante, gatubanga.
1: Ayoy!
0: Okay, sige ah. Kundi, why na libog pulis ta? Kung nang tanan yung mga wanted, tanan yung mga naka... kwanda nga ginamanduan sang korte nga dapat hiringon kaso nyo. Kung nag-apuan lang tanan, nag-surrender, ti tauhay ang pulis. Muli kita sabang nga, tauhay pas pulis ka. Okay, so sana all matauhay. Sige, dere-derecho kita sa mga impormasyon dari sa aton sininga pala tuntunan. Ario, isa naman ka-cashier sang isa ka-hardware. Dira sa Banwa sang Sapian, ginareklamo. Matapos nga personal nga gigingkuha ang ginabayad no sang iya nga mga customer makin mo na 9 million na ho ang balor sang kita ang nataban na ano ka imo ya dayman kuno cashier lang pro grabe man kun makakuan ba makapangunyadi ba galabot million be check ta si katropang Elmer Estimar. Live report.
4: Ginareklamo sa isa ka customer ang isa ka cashier sa isa man ka hardware dira sa may Banwa sa Sapian matapos gani nga ginaligar nga personal sini nga ginkuha ang bayad kag nga ginpamakal nga materyales sa muman nga hardware. Gikilala ini nga ginareklamo sa kay Jornalyn Guinape o kung mas kilala sa tawag niya si alias Inday, amuli siyang cashier sa Muman Hardware, kaya sandi gani dire sa eksklusibo ng mensahe na ginpadala sa niya sining biktima dire sa XFM Rojas. Natabo ining insidente katropang Juven sa tinalikdan pangabulan sa niya Abril 11 sa Muman niya tuig kung sabihin niya nagmakal ini siya sa nga ginabulubanta naglabot sa 19,000 pesos or particular 18,965 nga balor sa materyales ining kay alias Inday sa among hardware. Sa una mayo pa ang transaksyon nila no kag kung sige gitugalan sini nga iga-deliver ang ila sini nga gitamaklan nga mga materyales makaligad ang duha ka adlaw so meaning Abril 13 Lunes ining adlaw. Di kaya gikakibot sining biktima nga nabutan ng sampila ka sinimana wala sa giapon na deliver ang ila sinang ginorder tugtog nga sila mismo ang nagkontak sa sining ka alias Inday kaya nagtuag nga nakaproblema sunod diri ang ila sining hardware sa mga liquidation sunod diri ka alias Inday ang rason niya sa sining biktima kaya dito gitugan na niya sining nga makapila ka bisis tugtog nga nagatuad ang cashier nga pag abahon na lang no kag amat-amaton nga bayaran ang kwarta sining biktima kaya man nagsirado ini mga isa na kabulan katropang Juven sa nga ining natukiban nga mayara sa mga regularidad nga regakatabo sa mga hardware pero napaslawan sa pag-deliver ang ining materials sa sining biktima. Sa bulan sang Mayo, nagbayad na ning ang cashier sa nga nagabalor 9,000 pesos. So meaning may kulang pa sa mga more or less 10,000 pesos. Kag wala na yan sa materials. Gimbalik na lang yung kwarta katropang Juven. Pero pila na kabulan ang nakaligad. Kag liwat naman yung nagtugaan nga mabayad ini sa nabilin pa nga kulang sa biktima. Nakaligad ang pila gani ka mga bulan sunod rin sa biktima. Wala na nasundan ang pagbayad no? Sa ila kag wala naman nag-reply sunod diri sa ginapadala ng mensahe or chat o kung ano tawag man sa siling biktima sa concern na reklamo. Kaya dito, yung padulungan nila ni ang puloy ang mismo sa nga kasyer katropa Joven, kaya yung personal nga yung padulungan siling biktima, kaya yung kumprontabla kung sa logis siya magabayad, kaya manangila siling balay ang pinding man sa pagtrabaho, ibangod gani, wala pa ma-deliver ang mga materials nga kinahanglanon sa siling biktima. Sa pinagkabahin, napakigangutan naman ni kahapon nga dilaw ang ining owner mismo sa hardware nga kung sabihin, ginkumpirmar nga ining mga aligasyon sa tagreklamo kag sa sining batok sa sining cashier nga kangay nga pagpang-scam sa ila sining mga customer. Sa ito sining eksklusibo nga pagpakigangot na si Kian Yesday, ang mga siya tagiya sa hardware, ginapahiyag sining nga nakabato manini sa mga madamo nga reklamo gikan sa mga customer ni kanan sa dili nga pagpa-deliver sa mga materials nga gintransaksyon pinagi sila sining nga cashier nga ining si Jornalyn Guinape o kung mas kilala nga tawag nga si Inday. Dugang pa ni Jay nga natukiban sining nga may yara sa nga irregularidad nga nagkatabo siya sining nga hardware apang sunod direk at Ropan Joven na si Tolman Gilayon. Kag sa ulihi, ikigibot ang ginamang nga nagagamay na lang ang ilang sininga stock apang wala sa nga kita. Bangod sila yung nagpapigayon sa inventory ang mga hardware, kag dito natukiban nga humalin sa tuig 2022, tugtog subuman nga tuig, may mga transaksyon nga naka-encode na sila sininga system apang nakagwa ining mga materyales nga wala iya ang kita dito ginabulubanta nga nagdangat sa masobra 9 million pesos nga kita sa hardware nga wala marimi.

0: ang nami trabaho ko sa IA. Oh, nagsasweldo guro ti paldong sweldo ni alias Tintin. Ikumpara mo sa cashier, pero sa inyang balay niya, asus, no ano mo lang nga. Oh, nami-nami balay, iti base ang mga construction, ang mga construction materials to, sa lip nga i-deliver niya, sa mga natungdan, sa iya balay niya gina-deliver, katropang Elmer.
1: Laban-laban duro ka tropa ni Ben.
0: Ayos man kag.
1: Housing unit ni. Ang sininga pala ay housing unit
0: Oh.
1: pero naka-second floor
0: Bao.
1: tapos ang exterior design sunod diri sa Tagiya manami siya. No?
0: Daw
1: Nagtuno pa kami sa
0: naplanuhan
1: Tagiya
0: kitsang
1: sunod
0: Mayo.
1: diri.
0: Oh,
1: Oo.
0: daw mahisa
1: Giplanuhan.
0: si kwan mo, si alias Tintin mo. Oh, sino niya? Ah, kita ko ya balaya.
1: Kaya
0: Akuan pa yan, siling niya, akuan eh. Nami-nami ya, balay niya, akon balay, way pag-idatop. Ay, oh. Galing ko lang si Alas Tintin sang, kwan mo, ikumpara niyang balay niya sa balay sang cashier. Ah, perte. Oh, layo-layo ka, tama ako, no? Ay, siling ko ti, kung paldo ka, suldo ka. Oh, yung ko pas paldo ni, kaya malam mo, ti lapit sa eskwarta mo, di ba?
1: Isa pa na katropa niyo, bindo na kwan mani, doon na hikay mani si Kamlasi alias Tintin. Kaya man ang nada, ang kinikahira ya, gamay ganing sildo, sini kila na ganang minimum, mabidra sa mga mga nga banwa, saka nagarigalo gani siya, sini nga mapilya, it, reader 150, kasta na,
0: Abo.
1: pero ini si alias Tintin, nagbakal sa motorsiklo nga, smash hulugan pa, no?
0: Grabe.
2: Oh,
0: Oh,
2: no!
0: edo galangot gid buot niya guro. Nya ginawa niya katipon-tipon to sang kuan niya ko na mo sang iyang ano ni. Tapos chopion lang. Ay na ano man nga.
1: Dugangan pa nga may problema. Ano sabi ka, trumpang Joben, may mga nagkasalot, may mga problema nga iba. So,
0: Oh.
1: tanong, guys, sinimula ang kaseran, pamatian, kanimula ang kabahin sa katong sininga interview, eksklusibong interview sa kanyas di ang kanyas mismo sa sining hardware.
3: Buwa bibiri, ginakinawatan ng kanila, sabi yun, ang mga customer na nagbakal, wala nila ginarin sa walang porta. Kung pratabi, ikaw magbakal ka tapon, ginabato nila ang porta, pero ang para lang sa busa nila yan, huwag na nila nila po sakon. So muna, nga doon ang buhaya, doon ang scam na sila sa iba ng mga tao. Yun ang mga tao, nga sige, tinaloap sa ila, na termigatin ang ulit, para matabunan nila to ang ilang delivery na ginkuha nila ng porta. Pero nila ginakuha sa ng materialis. Bali, ang mga din, nagkatabo, nila kagulaan ko din sa materialis man.
4: Okay. Sir, klaro honta, ano ganin yung line of business naton, sir?
3: Hardware store.
4: Okay. Pero, pa-deliver ni sila, nag-issue sila resibo, sir?
3: Nag-issue sila resibo. So, ang upod niya na ganyan, nabiktima mga ganyan ko na eh. Doon sa ito nagsasakong bagina. Oo, so ano na siya. Inano nila.
4: Oo. Sir, sa ano gini na ito, natukiban? Nga nagsugod ning ila sininga pag pangbiktima, sir?
3: Una-una, wala ko pa na mag-gid. Kaya mo ang ginobra nila, doon na pasibo-sibo. Manilang napot ko din na inventory system ko di.
4: Oo.
3: Pinapagin na yan, manual inventory nila ang ginabuhin na nila sa computer ko para mag-sibo ako ng stocks. Wala nang kasunod sa transaksyon. So, ang mga nasa doon, para madeligiran nila itong mga ano, ako din lagi nakawatan.
4: Okay. Sir, pwede na ito ni makilala ining mga ginareklamo ni sir, kag kung ano na dahil la posisyon sa imo, sininga ni gusto, sir?
3: Bali, duwa na sila. Si journalin doon na si, ang muna siyang inorderan ko sa upod niyo, siya na akong cashier. Tapos ang isa, ang sa inventory ko, siya na ang check ng stock, siya na ang check sa mga pagpilala lang bilin, tumunan na. So, si Iya nga lang, si Kimberly Horario.
4: Okay, so meaning, sir, kung tsaba ni sila galing adwa, ya?
3: Kung tsaba sila adwa. Si Inday ang nagkakuha sa transaksyon ng mga si Donald Dinagwe. Pag din si Kim ang nagmaniubra sa inventory ko.
4: Paano tagin din
3: natin? Siya mismo ang...
4: Paano tagin din natin, sir, nga may mga irregularidad na sila ginahin mo? Sir, saan during inventory ito? Sir, saan? Ano ni sir?
3: Natukiban ko na lang din yan sa nanotice ko nga do wala bang kumasado sales. Pero pero nga ubos na ako niya stock.

0: Mag-check ko din sa computer, insakto. Pero kung may gamay, lako niya sales. So, wala na bilang nag-balance eh.
1: Ah, okay. More or less, so, mga pilagin ni sir, ang sales na nga nadula sa aton.
0: Actually, ang ilan nga ginubra, ang ilan nga ginubra ni Dubai na. Lating kete, ang natabo lang ni nga natagan ko na siya, sa nga binako ng ginang mga transaksyon na mga nagkaladula sa akon. Nagamay ang sales, then ubos na ang stocks. So, sa last year ko lang na, sa last year lang din ko na nagbatsag na doon mo na nang nakalatabo. Pero since 2022, may mga natabo na na, pero mga gamay-gamay lang, hindi mo batsagan. So, mga pagamay-gamay na kuha.
1: Oh, na-manage so, pa natin to.
0: Audit ko, oh, sa gintang audit ko na, sa in-audit ko na gintang ng tanan, din na nasang manu-audit ko, ara na sa mga 9 million ang nadula sa akin.
1: 9 million?
0: 2020, since 2022 hasta April of 2026.
1: Oo, sa 9 million ni sir, sila rin nga duwa, plus may posibilidad nga nag-himo siya.
0: Sila nga duwa, kagkong sabah, Manila, pagkong pati driver ko, kung ang pinante, ang truck.
1: Okay.
0: Ang kalendor.
1: So, pero...
0: Dalitanan din sila yan.
1: Mga pilaginay mo, empleyado, na sa imo, sining negosyo, sir?
0: Lima sila, pero ang nag-aubra, sinitarantanan, niya kung sabah, kung sabah, sila apat sila. Ang cashier, ang managintentory, ang driver, katrakong, delivery, ang kargador na isaman.
1: Okay. Sang natoke ba ni sir? Sang naibaluan nyo niya may mga regularidad niya nagkakatabo? Ano ang ginimo nyo sining mga ginareklamo ni sir?
0: Kundi may ara ko sa ano? Ang mga nagareklamo?
1: I mean, ang ginareklamo?
0: Ang ginareklamo ko sa natoke bangko natin. Sige, magyapon binuting nila eh. Nga, kuno abi, sige pa utang nila, sige pang sekutanan, wala man sa utang. Ganun na, wala man po nagsubo sila nga may, may ipautang sila nga tao.
1: Oo.
0: So, ano na, sige ka pong binuting nila yun sa ano, na sa matikibang ko na, nagbinuting sila ka pong, at nga napamatudahan ko nagigya nga napangawa sila, at ano na to, ginamin nila.
1: Sa sining natabo, sir, may nagpalabot na sinyo nga mga tagreklamo, gid? May mga biktima, mga pila na ni kabilog, sir?
0: Damo! Damo!
2: Bullseye!
3: Grabe man nga negosyo. Tanan nga tao mo, halos tanan nga tao mo. Hudas mo! No! Ay, ginado, pinulihan nila yung tagiya. So, sarado na ng construction na ng hardware?
4: Actually, katrapan nyo, Ben, nagsirado sila temporarily. Mga almost 1 month. Kaya matagpati ngayon sila sa may tiid-iid nga liquidation.
3: Ay, kung sa bagay, magamuna ni Kadako na kuha asin mo, di ka pa magsara. Tapos mga tao mo, mga hudas pa. Grabe.
4: So, subong nga nag-open, nakatrapan nyo, Ben, bago na mga tinawo. Dati, lima nga sininga tinawo. Ay sa dire ang luwas no kay sa lima ni apat ang nagkonsabahay. Dito gali natukiban nga magluwas gali kay journalin na muning kahira. Gimisyonar man dire ni alias J nga ginakabig man sini nga konsaba ining si alias Kim no, ining si alias Kim amo siya nga naga-inventory sa mga
3: paano niya to nakon kay pag inventory tsakto man ang inventory sari sa papel.
4: Tapos ining si ining driver katrabajo ben kag finance kun sa ba man no si gaano man lang abi ginahatag na sila sa diri gani kay LSD di man ipag Thailand kaso ining driver kag tanginte kay makaluloy na lang kag ginagamit na lang nimo so something tawag diri accessories of the crime bala ang una katrabajo ben kag maga service sila sa karon nga duha ining driver kag finance
3: nga witness
4: nga, witness so,
3: pero napailan na ni kaso ay pa.
4: Actually, ito, Paljo, ben ginahihon na karon, ginahikot na ni, sa nga, sining nga abogado, nga iga-filing nga kaso, nga qualified theft, batok sining kaya alias Kim, no? Kaya journalin, nga iya sining nga tinawo man na katropang Juben. Ito, gani, nga natukiban sining tagiya sa pagpadulong ito sa lugar, sa balay sa sining ginareklamo, nga ito, sir, ang balay niya, grabe, gili yan, minami sa sulong tungkli itong mga kagamitan, kagang external sininga design, sus do silimodo or interior design do silimodo kundo unit no kag may gate kag sila lang ang nakasikong floor sa ila sininga nga ano man nga lugar dra sa may housing katropa do base may banwaya sa nga sapian so sa muli gani nga may kantanan sini gina kasubugid sa sining tag-iya mismo nga ining mga tagreklamo yan hindi ani makiter kay man wala man sino dre sa ipakita nga mga resibo lang nga nagtransaksyon sila sa mo man nga store kay man do something acknowledgement receipt man nga big na isyu sining mga kwan ini nga kahira kag ano ni ga inventory bla kag sining mga delivery driver kag sining kainante so meaning wala niya nakasunod ya katropang Juven sa ila sining system pero ang mga nagagawa ng mga materials nakagawa so complete togle ya double galing income sining nila kay man ang bayad sining ano ne sining mga biktima
3: bayad sang customer kabi nila gawa so, sang materials ila pagid
4: oh ila pagid
3: grabe pagid ya no Pertigid yang kwando grabe. Do sobra pa sila sa do perdihon pa nilang kontraktor kag.
2: Ayoy.
3: Do perdihon pa nilang mga buhaya sa DPWH. No? May kaugalingon sila. Ay, si grabe ha. Oh, kuha ang kwarta ka customer, kuha duha gid kinuhaan nila customer kag ang tag-iya gali ha. Oh, tapos grabe, gasweldo pa gid sila.
4: Yes.
3: Grabe mo. Paldaw!
4: Tapos hining driver mo ang penante, inatagaan na galing nalimitit. Oh.
3: At yun, oh, eh, mga bal sila nga, ano to? Uy, boss, na bala. No, na bala? Oh. Eh, mamangkot tong isa nga. Eh, ma'am, oh, may customer ta, ma'am, te, may deliver ta?
5: Ah, hindi ah. Deliver pa. Ah, ari ho. Ah, ari ang simento. Ang mga lansang, ang kwan, mga kabilya.
2: Sige man, din tayo deliver, ma'am, kay alias Tintin.
5: Ah!
2: Kay kilala ko to, abi, ma'am. Si alias Tintin, bala, kilala ko to. Ah, i-deliver na to sa ila, balay?
5: Ah, hindi. Ah, sa balay na i-deliver.
2: Masay mo? Sigla.
5: Ah, hindi na bala... Hindi na bala magsinagi ka ko. Ba mo kumuson ko na karun. Ari ho. Oh, ari ang kinihan ho. Deliver na to sa balay. Ah, basta ipusa mong ba mo ha.
2: Eh? Lumayo ako. Sige. Balay mo.
5: Oo, sa balay.
2: Hindi balay ni Tintin.
5: Hindi.
2: Kay Tintin.
5: Sa balay gani.
2: Okay, sa balay mo.
5: Oo, gani.
2: At sige, klaro. Basta kinihan.
5: Oo, kinyen. Pagbalik mo, another kinyen. Hipos?
2: Hipos. Clarex.
3: Ayaw! Daw muna na tabo to, katropang Elmer?
4: Amo gani, katropang Jobe. Grabe ba? Wagit ka. So, silimod, actual scenario ang natabo mo.
3: Okay, kay Kwan, nami pagsaysay ni alias Tintin.
4: So, kung gani, daw emosyonal gani sa katropong Juven sa kasaysayin siya eh.
3: Oo. Oh, damamuno, damamuno, damamuno sa kag. Oo. Oh.
4: Pero, nakita ito yung mga ginareklamo katropong Juven ah. Ang Juven pa ni. Wala ko gani siguro, ni na, ay yung isa ni yung inventory ni. Wala ko gani siguro naglakaw ni sa 30.
3: Taba. So, ay, mga, may bana na ni
4: do migumigo siguro.
3: Mm.
4: Okay. Mayad sa no, malam, nakuong kwarta nila si Mina.
3: Ay, bakit mo kung mga, hindi gid man isa ka kwan, hindi gid man niya isa ka bundak ining 9 million, inamatamat na nila. Oh, ay, bakit mo 2022 pa?
4: Ay, sama sobra ni katulo o mga nagareklamo sa karon at talabot reklamo sa iladra sa Abuman Hardware kinakasubo ni katropang Jobe sa owner gidya nga wala ni sila sa mabulig gid no kay amo na gani sa commissioner ta nakaina wala sa transaction nga tabo sa hardware kay sini mga biktima
3: ay pero kung may resibo ka kag may ara gidya ti kundi pwede mo magamit as evidence.
4: Yes, so, oh. Pwede hindi ang katropa.
3: Pero ang mga nag, siguro ang ibanda, nagsugot naman lang nga waay sa any receipt, no? Ti ano budlay, pero kami resibo kasi tintin daw, si Ayos Tintin daw may resibo to ya.
4: Mera, ang resibo to madala niya, hindi mo to gani actually official gede.
3: Oh.
4: Hindi na to official receipt no, bro, bra man lang mala ka tropa Jubel. Kag ining mga nagareklamo sa karon, ginainganyo ni sang pagiya nga magreklamo.
3: Ay dapat kay, lang, no? Dapat so, lang kay ti una make mo na. Ining mga una sa customer. Oh, pinangibudlayan to nila yung kwarta. No, wait to nila gin pamulot yang skarsada, kagabi nakalto sa ila to. Oh, di bilang ginawa pa to sang mga tao nga ning kwanti puno ng kwarta, para lang makapaubra balay o kon makapakumpuni ka balay nila da pagkatapos sa chupion. Oh, sa part naman sa tigiya amo na. So dapat ang part sa tigiya, no, kasuhan gid. Hindi ang ambal na ton nga ti pabayaan niya lang ni karon ko pabayaan niya lang ni ati maduda pati ta sa tagiya ga kasi balaga drama lang sila da katropang Elmer.
4: Amo na gani katropang Jubed pero sa initial ta ning impormasyon pero subject for ano pa ni verification kung matod na gibigla impormasyon ta katropang Jubed kay ang ining ila sining inventory girl ang may mga na biktima naman nila da prior pa man niya nagsunod ni tamo man niya hardware so ining incidente sa karoon bisidido gigang mag-file sang kaso ng qualified death ining tagiya kaga mga gani gining ganyo yung mga biktima nga magpasaka man sang kaso kay para aside sa qualified death may pwede gigya mahulog ni sunod rin sa isa pa no? Nga ining duwak ka mga ginareklamo man kag isa pa bi katropadyo ben sino man niya bi ang hindi may ganyo sa magbakal rin kaya man aside sa barato na pwede ka pa kayo no?
3: Aba
4: sining cashier o kag isa pa siya mismo yung remind si mo kung saan ka na makakuha sa materials nga gusto mo nga baklod kag dako ang diskwento
3: oh, grabe ha eh magamo na daw magamogin mo ng hardware mo why baldado kagid man magamo ng empleyado mo oh eh maki mo pagtuntun na sa tagiya kadawig-lawig. Oh, tapos ginapinabuangan ng galing nila da tingala ka maka-discount galing kati pabuang na sila discount kay una hindi man magtupa sa mga materials ikadua kabigon man nila kabihon man nila kwarta no oh, plus ang tag-iya baw gaguhon pa nila oh, believes ah believes kita sa kwan believes kita sa iyang sa guts ng mga involbado diri kay tropang Elmer
4: amo na gani kay tropang Juben kag isa pa iba yung mga nagabakal materials yung mga driver ni mga nakalalakinan may ganyo gid eh so dinhing mga
3: daw ikaw daw taga kay, daw taga panitan ka pero daw mapasapian ka pa makalang to no
4: kay pwede man kay man ang igasto mo sa kurudo dubawi man gapal kay makaayo ka to mo.
3: Mm-hmm.
4: So, kahit may promisa, may mga previous public nga igahatag, ay di ka pa. Bawi lang.
3: Oh, tingnan mo ko to si Alas Tintin doon na inganyo man to kay.
4: Malam mo man.
3: Sige.
4: Sige. So far, katropay Duben ah. Naibaluan man eh kung sa diin ni sige po na nga we're about sa mga ginareklamo. Kag lagat-lagat to na lang sunod rin ah. Sa sining tagiya man. Nga mag ano na magpanumbalik sa iya ang ining iya sininga ginakuha nga legal counsel sa sininga kaso man nga gipasaka batok sa sining mga ginareklamo. Balita nagikan sa Banwa sa inya Sapian para sa 106.5 XFM News. Ini si Katropang Elmer Simar ang katropa mo.
3: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar sa pag-presentar mga katropa sang sining nasambitan nga information. Makin mo na, no? Okay. Unang eleksyon di sa mga naganegosyo, no? So dapat, kuangid ka mo, hands-on sa mga mga negosyo ninyo. Kag dapat inang punto, balang kabalo ka mo sa pasikot-sikot sa negosyo yung entrahan ninyo para hindi ka mo magago sa mga empleyado nyo.
5: Ayoy!
3: Kay kabudlay na maghimbo nanay, maki mo na halos na nang empleyado niya. Sa anom ka empleyado niya? Lima? Apat ka nang naghimbon? No? Cashier mo? Oh, ang imo inventory, no? Tiyan mo malang ng kwanda, bakit mo isalig mo ginitanan sa ila? No? Oh, especially pag kwarta, maluoy ka mo. Oh, timakin mo mag halin 2022, almost 9 million. Oh, ang nadula. Ha? Ah? Nagnegosyo ka gani para makaguluganan siya ka, tapos ang hindi nga nag-negosyo ka na kalapirde pati mo dyan. Oh, bangod sa sining diskartidor mo ng mga tao nga ni. Oh, kag sa mga natungdan, no? Oh, kay alias Inday, kag sa upod niya to, why good ka mo na huya sa lawas niya dahi? Ha? Anon mo kagwapa mo tani, pro kon do parehas ka lang mga kawatanda, no? Daw kauluya na ya?
6: Oh no.
3: Oh, pabugal-bugal kada sa bisita, da sa balay mo, pangimbitar kada patikal-tikal ka nami balay mo, pero halin gali na sa pangunyadi mo hindi mayo. Oh, mabot ginang kuan mo. Ako yung kapatid, ko yung daan sa karma, basta may ginubra ka nga sayop. May naagrabyo ka nga tao. Mabot gina, bawion tanan, sobra pa da sa ginpundar mo, halin sa kagagahan mo, ang madula sa imo mga biyan.
7: Bullseye! Bullseye!
3: Di ba la? Timakin mo na pila kabilog, pila katawo to ginkuan mo, nagpaninguha man na sila ya? No, naga kay mambal ko gani kay na inang kwarta nila sus grabing balhar sina. No? Grabing pangabudlay nila sina para gid lamang makapatindog sang ila balay. No? Ma bisan pa paano maka mangin komportable kun tani. O galing ging ginago nyo ya. Nami ka mo pang lampusan ka kuang kag, nami ka mo lampusan ka labitubo kag.
5: Ayaw!
3: No? Ti, hindi ka mo magpati sa paluloy-luoy nila siniya? Okay, sunod sa information ang ining duha, kapaluloy-luoy subong. No, nga kuno daw biktima man sila, animalis. Kamu na lang biktima, kamu pag kapaluloy-luoy, pinanghaplit na kamu karon sang ikugpagin yan. No? O, kapaluloy-luoy sila nga daw, hindi daw mabiktima pa sila, di na animalistic approach o. Oh, wait ka mo mahuya da sa mga miyembro sa inyo pamilya nga gay pinakaon nyo sa kinawatan nyo da. Oh, pabugal-bugal ka mo da. Ngaya, kwan sa panimalay nyo halin sa hindi mayo. My goodness, Inday. Inday! Oh, huya man tas lawas ta. Oh, so hindi ka mo da magpadala-dala sa paluiluoy. No? Kaya hindi na sila angayan. Sa kadako, sa kwarta, sa kadako, sa kantidad nga pinangauti nila na, hindi naging ka mo guru maluoy ah. No? Kaya na sila drama na lang nila ya, defense mechanism para ko ti kung kaluuyan nyo ti, luoy, way, impas eh. Oh, pero inyo pinangabudlayan, nada na to.
7: Bullseye! Bullseye!
3: No? So muna sa mga nagakuha sang mga empleyado, bawhalonggid, sa mga pareha, sila nga mga budos, mga kaabyanan, no? Kag sa tag-iya naman, sir, hindi magsugot. Basi ikaw paluiluuyan ka man da,
6: Oh no.
3: Hindi magsugot pamatud-i, nga hindi ka kahimbon, sang mga tulunggis nga ni, paili kaso ha. Paili gid kaso. No? Kag tandaan nyo mga itsura ni nila ni. Kag mga pangalan nila sini. No? Kay base bala dugay-dugay dira naman si inyo ga-apply ka paluiluoy biktima sa sirkumstansya kon ano. Te base kamo naman ang biktima ho nila da. Dibla? Base kamo naman da ang ila sini mga kaabyanan nga kamo naman da kaw ita nila maluoy kamo. No? So sa mga natungdan ning mga kuwet kamo naluoy sa mga tao pinang biktima nyo da. Di inyo ginkuha ang kaisog nga ti, kabakod sang dughan magpinanunto ka mo sa mga tao? Di ba? Di ka mo nagkuha sang kaisog sang balatsyago nyo nga ti, padada nyo sa pamilya nyo, ginapabugal nyo da, halin sa, hindi mayo nga mga butang, kaga hindi mayo nga trabaho, no? Di siya nambal ka plaga dildil ka lang asin, no? Pero kung tinlo man konsensya mo, okay lang ah. Di ba la? Pero ano mo bugana ka buha ka buhi mo daw parehas mga hindi ka man maglayo sang kwan sa mga durugista.